0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Oh, welcome na sa mga higala. Ang lain nga Lunes sa kabutagon. Ang atong pagpanaguban ing atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige pa mga higala no kanta live and nagsibya live from the heart of City Tuboran Campus. Nano katas labing lanog mga higala, mas labing kusog ug mas labing tin-aw. Nga naginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod. Gamo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS 001 ang tinubdan, 98.1 FM, Bitsy Radio. Sigapan mga higala niyo makauban, kinyo pubring ikson, pubring silingan. Panadunahan sa respeto, magmahal, sisigingon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, way deportivo.
0: Makiguban ko niyo mga kiksunan sigapon, hangtod sa alas 9 sa kamuntagon. Yakong usbon mga higala, balik sa uig Sunday, kinitibo ko sa kaoras. Nga tulumanon, sigapan mga higala. Nga gisaba ko gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel C. Jamante. So, ding tibok sa kaoras nga tulumanon, sigapon mga igsoon. At ibadangat yakan ninyo karon na kining nagbagang balita mga igsoon karon, no? This is the Freeman Banat News. Di ba kadi mga higala karon sa Sunstar Super Balita, no? Nga mga nag-unang balita din gamang mga pamantalan. Nga mga lambig ito sa dinis ito galungsod mga higala. No? So mga updates na ini mga igsoon, yung mga pamantalan at ito'y padangat karoon ito mga higala. Ubalik ko ninyo hangtod sa last 9 kabuntagon mga kaigsoonan. Sa gapan mga higala, no? Ang ato ag pag-isgutan usab karon kini mga nagkadiang mga isyo at pag-asawaan sa mga higala. E mga isyo karon nga naglimin mga higalang may labot ang haring lungsod. Good man mga kigsoonan ang mga butang. Gamay kalabutan sa pabilin o padayong pagpalambos, pinalangga na itong lungsod Tuboran. Ubos sa administrasyon, mga higala, kung usbon, dignag kadako nga paglambos lungsod Tuboran ni Mayor C.D. Jamante. Sigapon mga higala, no? Ang inyuhang mga comments ato sa gihapon patalinghugan, no? Kung galing doon na mo dihay baga mga messages nga gusto niyo pasawaan sa kanginan. Tawad tayo nga wala magka-Facebook Live, mga higala. Paduhag ito ka mga adlaw nga medyo paliado ta mga igsoon kay watay mga kahimanan, no? Mga cellphone, puros dipiktoso. Doon niya, nag-kuhan pa yun ang internet connection, no? Mga ito, mga higala, itong Biyernes nga purely kinini ang sa signal kita sa radyo madungog, mga igsoon. Magkaroon, mga higala, pwede niyo itong ma-access, no? Din sa kong Facebook account. Juriel Biasa Mourinho Asindiente sa Facebook page, no? Sa DYPS Beto Radio 98.1 FM. No? So, i-comment lang, mga higala, no? Feel free lang to type this comment section sa inyo hangga. Mga mensahe karong buntaga, mga higala. Okay, the ways, mga kigsunan. Atong oras, City Binotos, man, magkalabay, last utos, kabutagon. Ang Philippine Standard Time sa DYPS Beto Radio. Alitas to magkabalita, mga higala. Big Adlaw, karong galunis sa pizza... This is City sa Agosto to 2026 mga kaigsoonan. No, sa mga nagfiesta pa karo mga higala ng adlaw, happy happy fiesta ninyo diha. No, kung doon na pa yung nabiling nagfiesta karon. Kaya kung nahibawaan kagapong adlaw mga higala, dito lungsod sa Asturias, fiesta nila kagapon. Dito sa mga higala sa Barangay Apalan, Tuboran, Cebu. No, doon na po dito sa Losong mga higala. Og doon na po din hey, mga igsoons Barangay Alegria sa ilang Iski Fiesta. No, so sa mga magfiesta pa mga higala, advance happy fiesta ninyo diha. Og sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday. Og sa nagsaulog silang mga adlaw na tawhan kaghapong adlaw, happy birthday lang gyapon belated. Happy birthday. Labi na gyud ni Dongkilio Brigole diha sa Barangay Monte Alegre. Belated happy birthday ni Buda Dongkilio. Sinsahig yung kayo. Ha? Kay nagpaabot yung gugmayo sa text message sa itong amigong Tats Kigutwal or messenger na pag-PM ba't huwa mangyad doon burag huwa siguro to singgit-singgit gahapon kung huwa ka chat ng higala. Pre, good morning ni mo di ha. May gagi. 10 minutos na nakalabay sa Las Otsos, Kabuntagon. Belated happy birthday, usab dais, Kapitan natong aktibo, Diaz Barangay Dalongson. Ha? Kapitan Junro Alcantara. Happy birthday! Samta mga kaigsunan, arita mga higala. Sa mga balita, karon mga igsun, arita mga higala. Sa may mahi ni malita mga kaigsunan, di ay puli, arita sa arita sa kuan mga higala. Probinsya sa Sugbo, arita sa Provincial Veterinarian Veterinary Office kung PBO. Doon ay 104,800 kapin ka mga iro o iring na bakunahan ng mga higala. So, importante kini pagpabakuna sa mga iro mga higala. Kay anti-rabies vaccine mga kaigsunan, at least no kanini ang simbakog magkapaak ang inyong iro. Well, safety good mga higala. No? Kaya, pero di baya good po da ingon ta mga higala nga kung nakapaak in-injection na anti-rabies, di po kuhan ha nga kanandi lang po magpa-inject sa kanini anti-rabies po da kanang mga napaakan. Much better good nga magpa-inject good mo. No? Kunya, ayaw mo nang uban nga karana ang bubuag suka. Mura na hinog kinilaw, hinoon ang samad pinakas iro, iring, no? So, hugasan, yun na siya, ha? Hugasan na siya, padugon, pahugasan ninyo, guayog sabon, sa panyo, ato sa ospital, no? Aron nga malimpyo o dili makadatong pagmayo ang rabies kung si bakog na amang gani, no? Nya, muna siya, idadunay ninyo sa, atunay mo sa ospital, no? Or sa sintro, inyong pahunaran, ikahuman, magpa-injection o anti-rabies mga isoon. So, derita mga higala sa mga balita, deris Provincial Sugbo na pabakunahan na sa Cebu Provincial Veterinary Office kung PBO ang kapin sa usagatos mil or 100,000 ka mga mananap sa tibuok ka probinsya gikan sa Hulyo tuig 2025 hangtod sa Hulyo tuig 2026. Sumala sa bagong datos nga gipagawa sa Provincial Health Consultant nga si Elisa Nicole Catalan. Si Catalan nagkanayon sa iyang Facebook page nga ang gabuhatan nagkapanapod og 31,667 ka mga vial sa bakuna batok sa rabies ngadto sa mga lokal nga unit sa kagamhanan or LGU mga higala. Nga miresulta sa pagbakuna sa 104,864 ka mga iro ug iring. Ang mga field team nakaabot na sa 986 ka mga barangay sa 51 ka mga local government unit kung LGU o nagserbisyo sa 103,296 ka mga kliyente. Samtang ang mga personaheng nag-spay o nag-neuter usab sa 5,264 ka mga mananap sa samang panahon. Ang gamaong kampanya sa pagbakuna gihimo tungod sa pag-highlight sa mga otoridad sa mga risgo sa rabies sa tibuok nasod. Ang dato sa Department of Health nagpakita nga ang Pilipinas nakatala og 426 ka mga kamatayon nga naay kalabutan or naglambigit sa rabies sa tuig 2024. Iyan miabot sa 1,750 ka mga na-record nga namatay gikan sa 2020 hangtod sa 2024. Kila sa World Health Organization, ang gapagbakuna sa mga ero isip labing epektibo o barato nga pamaagi sa pagpugong sa mga kaso nga dunay kalambigitan sa rabies ug taos o rabies sa tao. Muabot sa 99% sa mga pagbalhin sa rabies sa tao nagikan sa mga ero. Sa higayon nga muabot nga ang mga clinical nga symptoms or clinic symptoms ang sakit halos sa 100% nga makamatay. Gipalapdan sa PBO ang mga paningkamot niini pinagi sa pakigtabayayong sa Provincial Health Office. Ang hiniusang inisiyatiba magtutok sa pagpugong sa rabies, pagkontrol sa populasyon sa mga mananap, kaluwasan sa dalan o responsableng pag-atiman sa mga buhi sa tibuok komunidad sa Sugbo, mga higala. 14 minutos man makalabay ang Las Otsos Kabuntagon, mga igsoon. Super bida mga higala, importante gagay na, no? Kiniga pag kanini abang kontrol sa iyahang populasyon, no? Kinila binigindi mga aspin or kini mga stray dogs mga higala, no? Asong Pinoy, askal mga higala, kasigaran mo muna yung mga naglakaw-lakaw sa kadalanan, no? Kay ang risgo ana mga higala di lang ang rabis, di lang ingon nga makapaak, kundi lakip na mga higala ang disgrasya sa kadalanan mga higala. Kay daghan na in taong kayo nga matay pod, no? Ah, sa disgrasya sa kadalanan mga higala, nga naglambigit aning pagligis o iro, no? Muna nga, kung doon ay mga programa sa tuang provincial health office mga higala, or sa provincial veterinary office pod mga igsoon, o din hi sa tuang sa kinini ang municipal kinini abang agriculture office, kinaamnas mao mga higala sa DA manggindi na to na itong programa sa anti-rabies, no? So palihog atong suportaan, no? Labi na gyud sa kinindunay spay ug neuter, no? Kay panagsarabiya gig kayo nga magpahigayon tag spay and neuter mga higala dini sa tuang lungsod, kay di na siya ingon nga lalim mga higala, no? Nga tagsar gig kada bahitabo kalabang pagpanglaygit mga higala, ha? O ganang irog iring, no? Pagkapon mga higala mga irog iring ay mos lang ginato na aron nga makontrolar nato mga igsoon. Why question mga higala kung do na kay igong kapasidad mga higala sa pagbuhi og iro nga responsable? Buta nato do na kay insaktong lugar dili makagawas mga higala sa kadalan, ando na kay insaktong ikapakaon, no? Mauna mga higala kay uban mga higala magpabuhi-buhi mga higala iro nya di kapakaon mga igsoon mo nang atos laing bahay mga higala na manghungkab hangtod maglatagaw mga higala adto maglabang-labas kadalanan makaingon sa disgrasya mga igsoon. Mo nang akong di kaya mga higala og dunay mga programa sama sa tuang municipal agriculture office das di ituburan mga higala spay and neuter ato pahimuslan. O ya dunay mga outreach program og dunay mga ero nga pam-injection sa anti-rabies na adto mo sa mga outreach program nato kay duna tay mga higala gi pahigayon nga mga pag libre nga pagpang injection sa anti-rabies vaccine. No, so yan alam mga higala, be responsible pet owner mga kaigsuonan aron di makahatag og labad sa us uban mga igsuon, di makahasol sa uban tao mga higala. So arita mga kaigsuonan kay naghisgot man tag bakuna, arita mga higala sa laing bakuna nga atong gakuan dirita sa kuang gabagi kuan nga balita bro sa messenger. No, adto ta sa okay kini. Arita mga higala sa balita sa probinsya sa Sugbo mga higala, Gobernador Barry 4 mga higala naghangyo sa mga ginikanan nga pabakunahan ang mga anak. Gibalik ni Cebu Provincial Governor Pamela Barry 4 ang ihang panawagan sa mga ginikanan nga panalipdan ang ilang mga anak batok sa measles o tip or tipdas mga higala ingon man ang rubella pinaagi sa pagpabakuna. Matod sa gobernador nga napamatud-an ng luwas ang mga bakuna og dugay na kining gigamit sa daghang katuigan tungod sa sayop nga impormasyon nga nagpatumaw sa pagduha-duha sa pagbakuna. Ihangyo ni gobernador Barry 4 ang mga ginikanan nga mangayo og hustong impormasyon gikan sa mga health professional og siguruhong makadawat sa ilahang mga anak sa hustong proteksyon batok sa maong mga sakit. Bitaw ay kay paita ani rong kuana, grabe ang mga naglimin og mga nagkatag ng mga disinformation ani kining mga vlogger or nagpapiling vlogger mga higala. Daghan kay kun mag-scroll diha sa kuan mga kaigsoonan murag yung kinsantahura mga istorya ba murag yung perteng swituha murag yung nag-eskwela mga higala medicine, no? Ning uban mga higala diha nagpa-vlogger-vlogger nga nagpasamot, no, sa pagkatag sa disinformation fake news mga higala. Kining nagmatod pa nga kinini ako nung sana pugnan ko nung mga higalang populasyon nga managhan mga higala mo nang hinahinay ko nung patay ang mga tao gumika pinaagi aning bakuna susbrosip in taon mo ay susbid porbida mga higala, no? Wagit in taon na mahitabo mga kaigsuunan, no? Maurasa na atong COVID vaccine ni adto mga higala, katong COVID vaccine grabe man ka ito mga kaigsuunan yan na din nga matay, ah, na din nga matay mga higala. Una, no, nga kita karon ato magining pamatud-an na yun kay kita wa may siguro wa mag-agin na itong bakuna. Ikaw bro, nabasa itong bakunahan siguro kay, no? Kining ako mga anak po puros man kuning bakunado, no? Kanang iniga usa kabuan kapin duha kabuan dan unbi nato na ato mga anak dito sa sentro, no? Or diri sa ato ang barangay hall kay naa ditong midwife pang injection ang nurse ug midwife pang higala BSW og bakuna mga higala, no? Sa polio dunay measles mga higala, no? So dugay naman na siya, no? So kini manggong social media sa pagkakaroon lagi na sa kunang ingon mga higala advantage kini nato atong bagong technology sa pagkakaroon. But ang nakabati gud bang higala, ang uban mo ni gamiton sa uban nga magpa-piling sweeto po bang higala. Ah, sus ba higala magpiling sweeto, no? Amgay siguro yung mga taga-tuburan mga higala nagpa-blagir-blagir po bang kaigsunan, no? Pang views ba mga higala? No, aron nga gamiton kini mga nag-trend karon nga mga issues mga higala, like aning fake news kalabot aning kini bang pagpamakuna mga higala, aning measles o kining sa anti measles mga higala o sa rubella, no? So na pugnan mga higala in town ang kampanya nato mga higala sa gobyerno mga higala. Ang kampanya nato sa pakigbatok nato nga mapanalipdan ang ato mga anak sa sakit nga kinintipdas mga igsoon. Napugnan hinoon aning mga fake news mga igsoon. So palihog itaw, wa may laing mahimo sa iyong kinabuhi, wa man mo igong basihan, wa man mo igong dokumento nga makakuan, ha? Ayaw mo ana oy. Okay, sus berbida. May nagigayon ta mga kaigsuna kay kining bakuna mga higalag wa pa ni maimbentuhay mga kaigsuna. Siguro kita wa siguro dai mga diferensya na nato sa lawas, dunay uban na ni siguro nato nga bakol unsa pa na diha mga higala, no? Masakiton, no? Uban siguro nga matay mga kaigsuna gumikan aning kagaw mga higala, no? Kining tipdas kagaw man siya mga higala virus mga kaigsuna, no? Kuha nato sa hangin mga higala. Unsa may bacteria bro, unsa virus? Ang virus is came from kaning kuan siguro kaning hangin ba, no? Ana ba, no? Ang bacteria is gikan sa kanang mga contaminated nga mga kuan, no? Ana kagaw siya, no? Na contaminate nga mga pagkaon, na contaminate nga mga hugaw, no? Na contaminate nga mga kanal, tubig, mga higala, pagkaon, no? Ana ba? Mula siya mag-create na siya ng bacteria. Well, virus mga kaigsunan is puyaw na. Mabita ng mga manok. Ang uban ka ng mga dagkong farm, bakunado gyud, ha? Pang-injeksyonan gina nila mga higala. Kay dunay muabot ng mga sakit nga puko, laway-laway, uban pa mga higala, isukot, uban pa na diyan, no? Sumusa na sa tao mga kaigsuunan. Kay na pa, sa una nahita, naimbinto ng bakuna, kay niyanto mga higala, dunay tipos, dunay grabing outbreak mga higala sa tipdas, no? Ang ginanalipay ang mga scientifico niyanto o ang mga tao ni ato sa mga apuhan pa ni ato mga higala nga nakaimbinto og mga bakuna, which is na karon himsog nga atong panlawas niya. Karon mga higala, gubuon lang aning mga nagpapiling vlogger mga higala, nagpapiling sweeto mga igsuon, nga wa gyud intaw igong basihan. Now, palihog intaw, no? Ug wala may laing mahimo sa iyong kinabuhi, ha? Ayaw lang po intaw sa social media kay maka agnita sa uban mga higala. Ato mapalipdan ang mga bata ang nahitabo na hinoon, mas ato pa hinong nasugnod nga to sa kalautan. 23 minutes after 8 in the morning, alas 8.23 na sa kabuntagon, ang tukmang takla, mga higala. Arita, mga kaigsunan. Antas dugang mga balita, mga higala, sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Arita, mga higala, ATIRTC7, may turnover o pigpen. Dinhas, Barangay Alegria Farmers Association ng atong lungsod sa Tuburan. Ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 7, or Region 7 mga higala, pinaagi sa Swine Industry Recovery Program kung SIRP. May turnover og usa ka pigpen ngadto sa Alegria Farmers Association Tuburan Cebu isip pa benepisyaryo sa maongga proyekto. Ang maong pasilidad adunay kapasidad nga makasulod og 40 ka mga baboy og formal nga giturnover ni atong Biyernes Agosto 14 tuig 2026 dito sa Purok kay Mito, Barangay Alegria, lungsod sa Tuburan ning ato ang probinsya sa Sugbo. Mitambong sa maong kalihukan si ATI RTC 7 Director Vianney Ojerio, kauban ang mga opisyal sa municipal government ng lungsod sa Tuburan o mga opisyal sa barangay. Pinanguluhan ni Kapitan Jeffrey Balin o mga representante sa Alegria Farmers Association tumong sa proyekto nga mapalambo ang production sa baboy o mapalig-on ang panginabuhian sa mga lokal nga mag-uuma mga higala. Mga katong mga kaigsoonan sa pagkabalita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Dayon mga higala, no, ang suporta sa tuang Department of Agriculture, Municipal Agriculture Office ng Katagalungsod mga higala. Busad mga kaigsuunan sa dako pagparikamot sa tuang lokal nga pangagamhanan itong galungsod sa Tuboran pinanguluhan ni Tuboran Mayor Cidy Diamante og pinagis dako pagsuporta ni Vice Mayor Danny Diamante and of course ni former Mayor Aljon Diamante mga igsuon. So kini mga higala, no, kini nga grupos mga farmers sa pagkakaron. So I don't know, doon na ba ni sila baktin kay gi donate na or gitagaan naman sila mga higala og pigpen or kinini ang ad mga higala luwang mga kaigsoonan nga musod og 40 ka baboy mga igsoon. No, so kung kaloyan lang yon ug wa lang gi sakit baboy mga higala, ha, wa lang gi ESF nga musod sa tuang lungsod mga kaigsoonan, nindot kayo mga higala ang hag racing mga kaigsoonan, no, kay maka ayo no ginasya biya gid mga higala bisag ng uban mingon sila nga mura naman tag nag-alkansiya. Well, at least mga kaigsoonan ang atong kwarta di makawang. Kaya ang kwarta mga higala kapabilis tong kamot tong bulsa, bro, di gid mahitabog di makuot. Ah, mas may mangguna nga tuwa dito pa doong sa huhayop buhi mga higala kaya aron nga mas mutubo pa mga igsoon, no. So daghang kay salamat, no, ngantos nagkahiusa mag-uuma diha sa atuang Gabarge Alegria silang asosasyon diha. Labi na gyud ngadto ni former Mayor Aljon Diamante usab ang kuang gyud mga higala, no, magi founder, magi hinungdan sa tanan mga higala aning daghan kayo mga kayuhan nga niabot sa tuang lungsod nga napahimos lang sa tuang mga nagkadiyang asosasyon SLP farmers, no, uban pa diha mga higala, no. So daghang kay salamat, no, labi na gyud ni former Mayor Aljon Diamante og siyempre sa tuang batanong mayor Mayor Cidy Diamante mga higala ug Vice Mayor Danny Diamante ngon man sa tuang mga konsehales nga nagsuporta sa tuang agriculture, no, og ngon man mga higala diha karos tuang mga opisyal sa barangay nga suportado nila mga higala mga programa sa gobyerno. Kinaara ba po ibang barangay mga higala nga kinini ang medyo mulihay mga higala gyud og unsay mga kaayuhan sa gikan sa tuang lungsod mga igsoon. I don't know, but murag nag-inusara rin yung barangaya. Subo kayong palandungon, siguro magdol-dool na siguro, badayo lang yung pinili ay. Di masat siguro ingong nga nangampan niya ta mga higala, pero ato siguro iminsyon nag-asa ng barangaya o niya puhuno ay. Kaya aron ang mga tao nga nagpuyuan ang barangaya, mga higala, maghibao sila, no, why suporta ng ilahang namunuan silang barangay diha kung doon ay kayuhan sa lungsod, mga igsoon. Di araba pagpanghatag sa bugas, ang uban mga higala, palapos ng istorya, bagot-bot mga kigsoonan, nausaam na ito na mga igsoon. Ang ato ang mga higala is direkta nga itong kayuhan sa mga tao mga higala constituente sa tuang lungsod. Kaya itong ipangayo, suporta sa barangay mga higala, but sa to say mga kigsoonan doon nag iusa ka barangay mga kigsoonan, nga subong palang doon mga higala nga, medyo hikawan ang iyahang mga constituente kung sa kayuhan sa lungsod. Ana lang mga igsoon, no? Kunya lang ito pagtuki na igdol-dool lang mga igsoon. Okay mga higala. Arita mga kaigsoonan, maing pagpaminog, maing buntag day. Konsyal Cristino Tino Lukmayon des Barangay City mga higala. Kini mga igsoon mo ni nag tan agus kayuhan mga higala po des Barangay City Tuboran Cebu. Ha, inyohang makugihon, maalagaron mga higala ninyong konsehal diha mga higala sa Barangay City mga igsoon. Lungsod sa Tuboran. Maing pagpaminaw ni buda kuya. Og amping tas kanunay og daghang salamat sa imong pagsuporta sab nato. As ato ang Tuboran ng pagtinabangay natong pinubring kahugpungan. Okay, no? Kuya Cristino Lukmayon, atong organizer sa tupag mga higala. Dili, tupad ha? Tupad, mingon sila tupad. Kung kanang tupad, sige matagdawat, anak mga higala. Kitay mo'y mudawat niya, magsigitag panilhig anang usa ka bukdahon, tabangag panilhig 15 kataw. Muna'y tupad. Ingon ka, no? Sa mga kwarta sa gobyerno, yung magidua-duaan. No, so, ang tupag mga higala, kanis ya, kita mo'y muhatag mga higala, kita mga pobre, kita mo'y nagkahiusa, nagtinabangay alang sa suporta sa ito mga kapwa membro mga igsoon. Arita mga higala, sa padayong balita na ito mga igsoonan sa agrikultura, mga higala, Tuboran nagpadayon sa pagdevelop sa Organic Agriculture Pinaagis Bio SMS Technology Project. Nagpadayon ang lokal nga kagamhanan sa tuberaan sa pagpalambo sa organikong agrikultura pinaagi sa bio-enriched mushroom substrate or bio-SMS technology project. Isip pakikambayayong sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management sa DADBSWM niyantong Agosto 13, 2026, malampusong napahigayon ang Field Day Com Harvest Festival sa Covered Court dito sa Barangay Portales sa Tuburan, Cebu. Ipakita sa mga kalihukan ang positibong resulta sa bio-SMS sa pag-uswag sa kahimsog sa yuta, pagpalig-on sa abilidad sa mga tanong batok sa epekto sa kliba o pagdasig sa malungtarong organic agriculture sa maong lungsod mga igsoon. Okay mga higala, so daghang kayong salamat po diha Kapitan Nanding Kundiman po diha mga higala sa Barangay Portalesa. So kumusta naman to diha Kap, no? Ito ito makahigayon tapag usab diha, no? Makaschedule tapag usab diha tupag, no? Kibaw ko ni Kapitan Nanding Kundiman, supportive po kayo na to mga higala, labi na gyos mga programa sa LGU mga igsoon, mostly mga higala, no? Sa ato ang mga barangay captains mga higala ito ang galong sa Tuburan, very supportive man po yun kayo ni sila, no? Sa ato karong mga programa sa LGU. Now dito sa Barangay Portalesa mga higala, na pahigayon ni mga kaigsoonan, no? Ang akin din mga higala bang pagpalambo aning bio enrichment mushroom substrate mga higala or bio SMS technology project mga kaigsoonan, no? Sa ato aning Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management mga higala, no? So nindot kay ni kini agi din mga higala ning maong mga ahensya sa gobyerno, mga sangang ahensya mga higala sa ato ang Department of Agriculture sa ato ang lungsod, di agi ni sila mga higala aron sa pagtudlo na to mga kaigsoonan unsaon gyud mga higala insaktong proseso sa bag-ong teknolohiya mga higala gamit kining organic agriculture mga igsoon. Now kung mo lapad lagi mga higala ang ato ang kampanya ni ining ato ang organic agriculture mga kaigsoonan, now ato na gyung awhagon, no? Ato ang mga kaigsoonan mga mag-uumang tuburanon nga mo-adapta sa organic agriculture mga higala. Now siguro mga kaigsoonan, mga nahitabo siguro karon dayon mahibong siguro ta nga nagkabata mga higala ang nagkasakit ganing uban nga matay gid mga higala gumikan sa sakit nga high blood, hypertension mga higala, high cholesterol uban pa diha mga higala, kidney failure, heart enlargement, taas nga blood sugar mga higala, ang uban gipang singanan na bro, dialysis ng uban sa bata pa kayong pangidaron, nga naman na mga higala. Tungod na mga kaigsoonan sa ato ang lifestyle karon o sa ato ang kinini ang food intake na to mga higala. No? Kaya nga ito karon mga kaigsoonan is gita, gitaglami. Maginay kasigaran na ito mga higala, gita, gitaglami niya. Huwag ito yung kwagbasil, dila regilipat na ito mga kaigsoonan. Ito kung unang panahon, minus wagig kayo ng mga sakita mga higala. Wala gig kayo'y ginang gitawag na ito mga dialysis center mga kaigsoonan. No, tungod mga higala kayo ni itong unang panahon, dili kayo tagas o preservatives ang food intake mga higala sa mga tao. Now karon plasan pagyod mga higala sa taas, nagkataas nga dosage mga higala sa yuta mga kaigsoonan ang fertilizer. Chemical-based ng mga fertilizer mga higala o sanas mga rason na nakahatag o dugang sakit sa lawa sa tao mga higala. Now, di ni siya siling ang muhang dayon mga igsoon. Mabitaw na nga makaingon ta mga higala, mapasalamaton ta sa mga namunuan sa tuang lungsod, mga opisyal sa tuang lungsod, nga doon na pag-ibahin silang pangunauna mga higala nga mupalambo aning organic agriculture. Ibaliks kaniadto mga higala ang atong estilo o pamaagis pagpananom o pagpanguma mga higala aron nga atong malikayan ang dugang sakit gumikan dala mga higala aning mga chemical mga igsoon. Amo ni mga higala atong kampanya karon sa organic agriculture, hinaot nga ni abot sa panahon nga mulapad na gidik ba itong kampanya mga higala, hinaot nga i-adapt ni mga higala sa atong mga farmers association kay kasagaran mga higala ang atong mga associations mga mag-uuma may atong tunulan aning mga kaigsoonan, murag magsigir po siguro tando ang uban, murag itakibaw pag uli sila gamit niya po o mga fertilizer ng mga chemical base. Palihog yung tao, no? Kung maluoy ta, alag din lang ta maluoy itong kagalingon. Kaya mingon ta mga higala. Ha? Kini, ato magunang ipikto mga higala. ang long term nga effect ang mga higala ato na sa ato ang mga anak ug ato mga apo mga igso. Na kung di nato i-practice na mga higala, mga waning mga tao, mga kaigsoon nga naning kamot, nga mapalapda ni mga higala ning ato ang kampanya sa organic agriculture, mabalik na to sa kanilang totoong sistema sa pagpanguma, wa na ni sila mga higala. So ano gun mga igsoon? Muna nga mintras nga naa pa mga higala mga tao, mga ahensya sa gobyerno nga naning kamot, di agad mismo sa tuang lungsod, nagtuon o mi-apply mga higala, o mitunol ninyo diha silang kinatman na atong dawaton o atong hangpon mga higala kay tungod o alang ni sa tong kayuhang mga tuburanon. Ngayon, di ba? So ano alam mga higala? At usang i-check si Bro Alcher Dungog mga higala. Sa iyang mga balita, kay din ay 35 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga amigo. Ah, okay, mga higala. May pagpaminag, may buntag karon. Kapitan Idol Dexter Clarite, diha karon sa Mildex mga higala siyang kananan karon diha sa may tuburan public market. Ingon man, mga higala ni Ma'am Milagros Clarite, mga higala. No, so, doon ay balita karon, no? Sa padayong feeding program, mga kaigsunan, ni Kapitan Idol Dexter Clarite, pinagiyo niya karon ni Aislia Max Asingente. Now, atong unahon, mga higala, ang balita ni Bro Alcher Dungog, mga kaigsunan, the Captain Moves, Kuya E. Kuya E, please come in.
2: Yes, Bro Jirel, may bundag ni mo. Ni DJ Roland Botoyog sa tanang nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program. Sa 98.1 BT Radio. Agato na sinasabi nga pag-run out tungod kini sa manual load dropping. Posibilidad sa temporaryong pag-run out ang pipila ka lugar sa Cebu tungod o MLD. Samtang nagpabiling limitado ang power supply sa Cebu Negros Panay subgrid. Ang manual load dropping o sa pamagi nga ipatuman sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, aron temporaryong mapakunhod ang konsumo sa kuryente sa pipila ka lugar kung diliigo ang available nga power supply kumpara sa panginahanglan sa mga konsumante. Lakip sa maong mapiktuhan ang mga service area sa Cebu to, sumala sa mga report ang kakulang sa available generation capacity sa Visayas, agreed by usa sa mga hinungdan sa posibilidad sa rotational brownouts. Adunay mga generating unit nga wala magamit o limitado ang kapasidad, hinungdan nga napugos ang grid operator sa pagpatuman sa mga lakang aron pabiling stable ang sistema. Importante usab nga masabtan sa mga konsumante nga ang MLD dili ordinaryong schedule maintenance sa Cebu to. Kini usa ka contingency measure nga gihimo aron balikayan ang mas dakong problema sa transmission grid. Sa yano nga pagkasulti kung dili igo ang supply kuryente, temporaryo nga mapalong ang supply sa pipila ka lugar aron mapakunhod ang load o maprotektahan ang tibuok power system. Yawag usab ang publiko nga magmatngon o magtipid sa paggamit sa kuryente, ilabi na sa mga oras nga taas ang demand. Samtang ang mga konsumante sa Cebu to nagatubang sa posibilidad sa temporaryong pagkawala sa kuryente, kinahanglan ang pagsabot o kooperasyon sa tanan hangtod nga may stable pag-usab ang power supply sa Visayas. Mao kini ang inyong power update, ang pingkanunay o ginaot nga magpadayon ang gustong paggamit sa pagtipid sa kuryente. Alang sa Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio, o ganukan na lang din sa Cebu Coto, shout out sa tanang lineman sa Cebu Coto. Shout out usab sa atong konsyal din sa atong Lungsod sa Tuburan, SB member Glenn Regado, Sir John John Subalinog, Hildo Galliardo, Renato Comedia, o sa tagiya sa KRM Lights and Sound, ya, sa Sandayong Bagubangko, Boss Richard Zamora, o ni Ma'am Michelle Zamora, o sa tagiya sa Kyle Kananan, Boss Arlon Munares, o ni Ma'am Marlisa Munares, o sa atong director sa Cebu Coto Tuburan, Engineer Aldin Orlano, o siya tao to sa ni Police Master Sergeant Ken Sungahid. Shout out usab ni Nanay Esther Magpuyo diha sa may barangay Tuminhaw. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcher Dungog.
0: Daghang salamat ni Kuya E. The Captain Moves, Alcher Dungog. Nukad live diha karon sa barangay 1 diha sa Bicodos. At ay imos kong Ananda sa tuwa mga magpuyo, pamilya dala. Nagpalupig baguta. Na yung pagpaminaw sa bihat ni Tatay Nilo na nili magpuyo. Ah, yun. Ingon na si... Ah, ingon sila dahil mga magpuyo, bro. Nga, magmahayim sa tani ni Alcir. Okay. Ang yan pinangga si Easter naman. Ano? Ang kuwan day. Ang mga ubang isoon day. No? Sila dahil si Tay Nilo o si Nay Nili na magpuyo. Sila si Tay Jose. Ha? Paglinawan o si Nang Sisa. Ha? Kini ang magpuyo paglinawan. Oo, kanya o si ang bana day ni Ate Easter. No? Sa pingan sa bana ni Easter. Kalimot, may hinoon ko. Eh. Tay Ariel, magpuyo. May pagpaminog. May buntag nyo daw sa tanang magpuyo. Family di haron sa... Ah, Barangay Tuminhaw, Tuburan, Cebu. Okay, mga higala, arita mga kaigsunan ni Aislea Max sa Sinjente. Atong ikontakon, mga higala, mintas atong ikontak mga kaigsunan. May pagpaminog, may buntag sa abday karon diha, no, ni Captain DeGracia Aspi, mga higala. Captain Joseph DeGracia Aspi. May pagpaminog diha, Sir Joseph DeGracia Aspi, mga kaigsunan diha sa Barangay Caridad, Tuburan, Cebu. Ang Aspi Lights and Sounds, mga higala, di palandugay, mga kaigsunan, no? Nga naka-perform mga higalas ilang serbisyo mga kaigsoonan. Kinini ang mga higalang sa tanang klasis kaligawan sa fiesta celebration. No? So, gikan mga higalas sa opening salbo, sa ilang mga kaligawan, mga higala, Aspi Lights and Sounds, Desbergi Apalan, ilang gigamit mga higala. No? Sa ilang ni Kapitan Linet Armas mga kaigsoonan, thank you and congratulations sa malampuson ug maanindot kayong fiesta celebrations Barangay Apalan, Kapitan Linet Armas, powered by Aspi Lights and Sounds. No, silang binibining Apalan pagkanindota mga higala ang setup mga higala, no, sa Aspi Lights and Sounds mga kaigsoonan sa binibining mga higalang Barangay Apalan. O nga ato ang nagda sa production mga kaigsoonan sa ilang binibining Apalan, Ma'am Yancy Pahayahay, daghan sa kayong salamat o congratulations. No, niya, ako ngusbon, pag-usap, no? Kininiang, daghan kayo salamat, Aspi Lights and Sounds, mga higala, sa ilang fiesta celebration diha sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu, na binagyod, mga igsoon, no? Sa kininiang mga igsoon ang ilang bisperas disco party, mga igsoon. Samta, mga higala, may pagpaminaw sa di Doc Idol Garner Verano de Carosia Veterinary Clinic des Barangay 5 Tuburan Cebu. Good morning ni Muda Doc Idol.

Okay, mga kaigsoonan, no? Pasensya kay Gamay, ha? Kay itong i-contact pa si Islia Max Ascendiente, no? Kay pamdinilain mo ng account, no? Gigamit ni Kwan. Standby lang diha, Islia Max Ascendiente, ha? Islia, standby lang sa kay ato sa ning tiwason, no? Kining ato ang ato ning tiwason sa ato ang pipila kay mga greetings diri gipadang ating ato ang tulumanon. Ay pagpaminaw pag-usab, no, ni Doc Idol Garner Verano diha karon sa veterinary clinic niya des Barangay 5 kasi hangga ihangga dormitoryo mga higala o dormitory mga higala sa Greenville subdivision des Barangay 8. Maing pagpaminaw sab diha karon, no, sa inyong maalagaron usab isan usa ka private individual mga higala but andam na usab karon mga higala mo alagad ug mo serbisyo niyo des Barangay Apalan Ma'am Gemma Sarlatan, no, og ingon man ni Sir Abner or ni Sir Abner Arnejo des Barangay Bulwang Tuburan Cebu. Good morning, maing pagpaminaw niyo da. Belated happy fiesta Ma'am Gemma Sarlatan. Akong usbon Barangay Apalan andam og taganang mo serbisyo ninyo, ha? Ma'am Gemma Sarlatan. Samta mga higala di na sa atong pikas linya. Oh, di na mga higala naka standby na si Islia Max Ascendiente alang sa iyahang mga balita mga kaigsoonan. Islia Max, please come in. Okay, mga higala, atong kontakon pagbalik, no, si Islia Max Ascendiente.

Okay mga kaigsoon, ano? So atong gabalikon pag-contact si Islia Max Asingente. Okay, medyo okay, no? So

0: Okay, mga higala, no? Pasensya kayo, no? 45 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon. Medyo nalangay tani mga higala ning kuan ni Ashley Max da, no? Okay, mga higala, itong takot pag-usap mga higala. Nya samtang ato ang hinahinayan ni ato mga messages diri karon sa ato ang Facebook Live. Cathy Marfil Sortones, mayong buntag Sir Jeriel. Shout out diri sa Mulupulo Bagasawi. Salamat kay ninyo diha, no? Nya si Amelita, Ma'am Amelita, good morning Sir Jeriel. Shout out di Aikos taga Gaang nila ni Day Merji. Ino sa Bagyo og sa iha kunong maguwang dong o dong goreng musta na mo diha og sa Uwangan 2 og 1. Dong Jimmy Lumakang og ni Arlinda Lumakang og sa tanan na lang mga Pautan family, thank you sa pagbasa. Okay mga kisunan, dili ni Ma'am Nursing Kulipano, good morning idol, happy birthday Sir Libby. Okay kuya, happy birthday din ni Muro dia, no? Kuya Libby Kulipano, di akaros barangay Kalangahan Tuburan Sibok Osbon, happy birthday Kuya Libby Kulipano.
1: Happy birthday.
0: Okay niya si Ma'am Evangeline Q Parilla, may pagpaminaw may buntag, nagpaminaw kuno sila karon na Dias Barangay 2. Okay, mga higala niya si Borges Parilla, usab nagtanaw, nagpabinaw na to si Bro Ramil Albanio di sa Himama, good morning by Bernie Lisundra. Good morning ni mo diha bay, naminaw ko ni mo karon, wala jud ka ni agi sa amuha pag birthday ni Papa atong August 12. Kaon ta tag Bisaya manok, ayay kalamya na bay, eh kanang nagtikungkong bay, no? So may pagpaminaw og daghan na lang kay salamat sa imbitasyon bay, no? So ari ta mga higala, no? Atong dawato din gabalita ni Ashley Max Asindiente mga kaigsoonan, nanukan live gikan sa Barangay 2. Ashley Max, please come in. Okay mga higala, no? So atong gabalikon pagkontak sa gapon mga kaigsoonan. Ashley Max Asindiente, Filomena Hinabi, good morning Sir Idol. Good morning also to Atilini Paroni Gonzales and Sir Judilito Gonzales de si Mama. Thanks sa pagbasa. Okay mga higala, diyan ang speakers linya, no? Si Ashley Max Asindiente. Ashley Max, please come in. Okay mga kaisunan, wagi signal. Inay ang signal. Okay mga higala.

Okay mga kaigsoonan, di na sa pikas linya mga higala, si Aislea Max Asindiente, alan siya mga balita. Aislea Max, please come in. Okay, di gin makaya mga kaigsoonan. No, ang signal ni Aislea Max Asindiente. So, arita mga higala, ako nalang padangat aning balita mga kaigsoonan ni Aislea Max. Palayo ko ito sa messenger na to bro.

0: 1. Area mga higala. Municipality or city mga higala. Ngayon ilang piliyon sa Osaka, rehiyon mga higala kung ato nila ibutang ilang research center. Parti na itong timing nga, parti na itong surtiha mga higala. Ngayon agyod sa ito ang lungsod mga igsoa. Ari mag-research mga higala nga kung unsay ilahang makatunan, unsay ilang makuha nga kayo sa ilang research center mga higala, kita ang mga mag-uumas tuburan, mo'y mabulahan. Una nga kita mga higala, atong hangpon. No na man tadi atong mga mag-uuma. Sayod man ta ninyo diha nga, aktibo kay mo matag meeting. Aktibo kay mo diha matag monthly meeting na to. Naan ninyo diha, madungog ninyo ang mga gipang tunol nga mga informasyon, mga pamaagi sa tihiyan nila ni Sir Aldrin Dakwa. Siya man ay ato ang kuan coordinator po diha mga higala sa so na kon coordinator pero karon mo na ato ang gitahasan sa organic mga higala. May pagpaminaw dai Kapitan Alexander Dakwa din ako diha. The small but terrible akong amigong kapitan diha sa Barangay Matugan. Kap, ako lang ipahibaw diri nga basin sa mga musunod nga adlaw, mahinabi tika. Basin karon human kung takon tika para inika ugma or inika Wednesday atong ma dungog ang imuha usab nga mga mensahe sa kalambuan diha sa imuhang barangay sa Matugan. Amahanin Dong Aldrin, no? Kita masadi mo ang kakugihan ni Dong Aldrin. Makita masadi mo siyang amahan. Kaya ang taga-barangay ay Matugan, umamsigod magmahay, manghigaras kagugihan o kabuutan ini nila ang kapitan. Ha? Nga si Kapitan Alexander Dakwa. Now, ninyo makita mga higala, di ba? Every farmers meeting mga higala, na si Aldrin Dakwa, na sila Sir Quinta Tubis, nagdala mga higala o hinagiban. Dili ingon nga unsang hinagibana. Hinagiban alang sa kalambuan sa inyong pagpanguma mga higala. Uli tanan atong gisgutan. Una nga, kamo po diya sa mga opisyal sa barangay, ang uban po diya, atong suportaan. Ha? Ikaw suporta lang tayo ginigdungingon nga sunday panghatag bugas. Kay inirbang hinabang mga higala o sahay. No, mo gini, daghan kay magkakuwang-kuwang mga kaigsaunan. Magkakuwang-kuwang o sahay labi nagbugas mga higala. Kay ang uban, magdinoble. No, asus, pati daghanang manambong eh. Pero magpatawag, idihag mga meeting, uron sana diha mga higala. Sus, kahit pas magkuno mga kaigsaunang uban. No, di good manambong mga higala. Nga kayuhan ng gida mga kaigsuna sa gihapon no pero do nagay mangingon ana mga higala managyaw-yaw pang uban mga igsuon no so muna ato intawong hangpon no kay kini mga higala ng sistema sa pagkakaroon mga higala nga nag-anam og ka mubo ang edad mga higala sa gipang atake anang high blood gipatang pang atake kasing-kasing mga higala gumikan sa hypertension mga higala taas nga sugar, kidney failure, usban pa niya mga higala, tungod na sa food intake, mga kaigsunan, sa tunggipang lamoy, mga higala, o tungod na sa itong konsumo, o saan na ito paglikay, nga mismo hastang mga utanon, mga higala, is, kuha naman mga higala, kananabang, toxic naman mga higala, ang utanon, nagtuo ka ta mga higala, ang tunggikaon nga taong, o karong guwapa kayo mga higala, mingontag, nakasiguro ta, metak ato mo palit ilang bard Ali Horlanos barangay 1 kay klaro gitong organic mga higala ato ka rin yung bard Ali Horlano mo kutlo itong ukra ha katon sag tanom kayroon tagaan kag lubango ni bard Ali Horlano no aron di lang po tamisig pasaka ditong pangayo mga isoon may lak ato ka dito ilang bard Ali Horlano kay klaro yung organic now ato ka palit sa merkado wakakibaw di nagikan mga higala napuno na sige pang spray dito chemicals mga kaigsoon ng pesticide. Ya muna imong lamyon mga higala. Di ba na madag hugas-hugasan mga kaigsoon? Kay mudot na mga higalas ilawom ng mga chemicals. Ya muna imong lamyon mga higala. Muna hinungdan nga. Taas kay tag sugar, taas kay tag creatinine, taas kay tag uric. Huwag muna hinungdan sa sakit mga higala. Unya di ba na ito mabantayan kay di ba siling amuhang dayon bro. Muna siya mga kaigsoon. Di ba nakabantay mo? Ako medyo may pangidaro naman ko. Adi sa ingon-ingon kay Inguang. Kay mingon na sila nga. Huwag di palang kuno tungod sa kong uban. Hindi pa kuno tungod sa kong uban ko no. Bibipis ko no gyapon. Ay! Ingko matay. Mubukad masad atong atay. Oh, ingon siya nga. Bibipis ko no gyapon. Kung ano man. Isa kay kuwang man imong ipon. Wala pa magkumplito. Ingko. Na? Uli ana unta ko nalipay ko kay ningong kanga di patungos kong uban bata kong tanaw na kong naw abi na ko kusang bataan tungos kong kagwapo bro isa kay wa pa magkumpleto imong ipon Orbida manghigala. No mo na nga. Aron mapabilin tang himsog, batan-on manghigala. Atong tabangan ang kampanya sa organic agriculture sa tuang lungsod sa Tuburan, mga igsoon. Mao na yung labing importante sa talan niya. Wala man tayong oras. So, ugma po na sa ta, ha? Magtiwas ano yung itong mga iskutanan, mga higala. O niya, ako lang sang itiwas yun ipag-greet ng mga nagpadangat sa mga greeting si bro. Paliwag tanay din bro, no? O niya, may pagpaminaw dahil diha karoon Mari Mary Arnado diha karoon sa Skina Cats sa Barangay Puta, Tuburan, Cebu. Ha? Ingon man, karoon diha mga higala. Nila ni Kunsyal Buina Puntilya sa lungsod sa Katmon karon SB member ang maalagaron matinabangon ug labaw sa tanan mapinanggaon ninyong kugihan ng Kunsyal SB member Buina Puntilya si Atidilya Puntilya usab de Carlos Barangay 2 may pagpaminaw di silang hardware karon no unya dito sa babaw gamay bro ipa oni kwan pa na manana dia. Okay, gipagid bro, gipagid manana. Okay, gipagid. Okay, si Dong Uwin, Kabanaw. Dong, good morning. Shout out timoda Dong Uwin. Og si Ma'am Ina Pinka, ayong buntag Dong, naminaw mi karon, diri sa Lapihan. Punta og si Jorinda Galliardi. Hi, good morning everyone. Og si Evangeline Perilla, og si Dolly Umandak. Shout out og belated happy birthday usab dimo Dong Dilio. Uy, do not a public service bro. Palihog ta bro. Dana de ko ipasang public service, no? Atanaw ko na to, dara. Okay, public service ha, kung kinsa man in town kuno ang nakakita og pitaka nga gipanag-iya ni Sir Rinaldo Cantado nga taga Barangay Mag-alwa, Tuburan, Cebu, ug usa ka kolektor sa pag-asenso, palihog lang sa pag-turnover sa iyang pitaka dinhi sa Bito Radio. Iyang gituhuan nga ang maong pitaka nahulog from Barangay Amatugan area to Sitio Bagobangko down to Barangay Tuminhaw to Poblacion area mga higala. So kinsa man in town nagkapunit ha? Sa pitaka ni Sir Rinaldo Cantado, natoy ID niya, natoy ihangan, Rinaldo Cantado, taga Barangay Mag-alwa, Tuburan, Cebu niya, kolektor sa pag-asinso. Palihog itaon turnover, no? Kay gamitunon itaon kay niya ang mga pitaka mga higala. So wala kita igong oras mga kaigsunan, hangtod ug mapuhon na usab mga higala, samantak nagsama istasyon, 98.1 FM, Bite Radio, siya pong tinyong pubring igsoon, pubring silingan, apanadunahan sa respeto ug pagmahal, si Sig Ingon, Jeriel Asintiente, manamilit sa kumingon, ngang inyong adlaw. Lunes ka buntagon magbabungog ug balipayon daga salamat sa pagminaw ug may buntag pag-usab.
1: Juriel Asiniente, serbisyo wailipod-lipod, serbisyo wail.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service
3: in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX500, makatamag kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Baling Oga Liampo nagini may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban, Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Giyempo og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois Lichon Manok Lichon Belly og Lempo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pang-haplas og said liniment oil.
5: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pa gani pag-haplas na ako? Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
8: Fiber Connect IT Solutions.
7: Ang Fiber Connect IT Solutions nag-promo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, nyadigin mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kagtarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mo nyo, makatulog kagtarong, makapaulay kagtarong, kaon kagtarong gawas ana kaning Vitron tablet makatabang pud ni para ang atong makaigsuonan limtano na kaayo paingon na magka Alzheimer's disease. Mag-inom ta og Vitron tablet para mobalik ang atong maayong memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
10: The product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butika.
11: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos, perfect for two guests, featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families. This room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943 07 0916-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the home toll in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
2: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
2: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
13: Jumpstart your day right here.
14: Good morning.
15: The morning drive. BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ipang hapla, so niya, kanya akong ginawaan ako, pero ko gutom, gutong ipalit ko, nauli, alang akong kapuyo niya, bahay na kaya akong mga lawas. Salamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies. Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang o ka o pong pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong kalit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kong kakitahan to'n karon. Dali mo usos ang imong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
0: Living Testimonies.
7: Uy, Kuya Atan, nausa mo ning atong amigo nga masulupon magkaayog naong?
8: Dito, no? Atong pagutan-on. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkaayog kag naong karon?
9: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
12: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
13: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontakt sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: shine.
1: 98.1 BT Radio.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
5: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita niya dapat ang mga paglikat na sa akong banin, Ma'am. No? Kanang humok kayo.
4: Huh? Dili hapdos.
5: Dili man, Ma'am. O kira kayo, good, Ma'am.
4: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
5: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
4: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga said Celebrity Gojek Soap.
3: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 ugaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
3: V-tron. Subok na.
8: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Proxingo San Miguel. Pasalamat ni ko sir kay ta wala pa na kay na makong bata sir ba. Grabe ka tahila kay kung dugay nimo siya at imo nang bitaw grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya V-tron sir. Na lahi yang pangon bitaw sa yang dagan sa yang panlawas. Dali ramat matulog. Unya ay ara siya mo mata pag tumon. Pasalamat ko sa V-tron.
3: V-tron. Subok na.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
11: No one ang makaugana sa kama? Masinug, may diabetes ka?

0: BT Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako na yung gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
4: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntangan na inom na nyo ang inyong mga daily

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive.
6: BT 98.1.
7: Every day. Every day.

0: 90.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing alam na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching mo hangga? Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na inakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, Monching.
3: Monching.
4: Taday loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagini may butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og naosab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Naosab sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi adosab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Dr.'s Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dr.'s Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Jumpstart your day right here.
10: Good morning.
11: The Morning Drive.
9: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, siya lah. Nito ka kung kwan niya plaso, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan gagagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontakt sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: This is the Morning Drive.
5: The Morning Drive.
4: BTV.

0: 101.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
3: Sa Lactopapi. Lactopapi.
4: Lactopapi.
2: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Hala, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenyo sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o ginumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: V-Tron. Subok na!
8: Ang madami sa V-Tron ko, yung gagaw si Jono kung sa iyang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may tayo palitan namin yung V-Tron, okay? Nakukuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata tapos kamangit tayo naman sa vitamins. 1 week lang kuya, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mong utya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
7: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
10: Ha? Unsa di na anak kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mapalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
2: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi.

0: 98.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Puchi. Maayong adlaw Mami Puchi.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta ang imong adlaw karon Mami Puchi?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Puchi. Kaya always healthy at active. Og karon Mami Puchi, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes og ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Puchi?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning, ato ang immune system mismo ang ning-ataki sa to ang lawas nga to the point, gamay na lang or dili nagyud ka-produce o insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas. Tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Puchi, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Puchi, unsa mapuni siya ang type

0: 2 diabetes.
1: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes, or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kapi, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba, Mami Puchi, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Puchi?
1: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So, Mami Puchi, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
1: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mami Pochi, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindo tatong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag natog polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot, kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iha nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: O kini na sab si Mami Puchi
2: sa programang Health is Well.
3: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1103.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, halos 700 milyong pisong halaga ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo at habagat, ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa mga bagyo at habagat, 23 na ayon sa Office of Civil Defense. Higit 730 milyong pisong halaga ng tulong ipinaabot ng OCD sa mga napinsala.
4: Headlines.
3: Klase sa ilang paaralan, suspendido pa rin dahil sa matinding ulan. Ilang biyahe ng aeroplano, kanselado rin.
4: Headlines.
3: Senado, maghihigpit na sa paggastos ang confidential at flood control funds. Samantala, 20% diskwento sa mobile at internet load ng mga estudyante isinusulong sa Senado.
4: Headlines.
3: Halos 10 bilyong pisong funding gap para sa libreng higher education program inilabas na ng Department of Budget and Management.
4: Headlines.
3: 12 pesos kada litrong fuel discount sa Jeep at UV Express, palalawakin pa ng pamahalaan. Amortization assistance sa mga driver at operator, posibleng ipamahagi na sa susunod na linggo.
4: Headlines.
3: At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang mahigpit na seguridad sa BARM kasunod ng pananambang kay BARM Chief Abdularof Macacua. Sa kabila ng magkakaibang pananaw sa politika, MILF nanawagan ng malalimang investigasyon sa pananambang kay BARM Chief Macacua.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo dito sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa ating mga detalye ng balita, alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno e diniklara ng Malacanang simula alas 12 ngayong tanghali sa National Capital Region at iba pang lugar sa bansa. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Well, isang maulang umaga, nag-anunsyo na ang Malacanang ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng pamahalaan sa National Capital Region at ilang lalawigan simula alas 12 ngayong tanghali, August 17, dahil na rin sa patuloy na malakas na pag-ulan sa dulot ng habagat. Tangkop ng Memorandum Circular No. 127 ang MPR at Sandales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Nanatili namang operasyon o ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng basic health services, disaster patrol, best at response, ganun din ang iba pang vital services para matiyak ang patuloy na paghahatid ng mahalagang serbisyo ng gobyerno. At naroon sa mga paaralan, sa mga nasa ating lugar ay patutupad naman ang alternative learning needs para sa lahat ng antas. Maliban kung may ibang direktiba ang mga local chief executive. Maaari rin magpatupad ang mga local chief executive na localized extension ng klase o trabaho sa mga government office sa iba pang lugar ang isunod na rin sa umiiral na batas at mga panuntunan. Wala sa pala, sa walang malakadyang para sa Bagong Pilipinas, ang gimbal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 690 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na mahigit 1 milyong family food packs na ang kanilang naibigay sa mga apektadong pamilya, partikular ang nasa evacuation center. Tiniyak din itong natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga apektadong local government units.
2: Mahigit 1 milyong family food pack ang na-distribute ng DSWD sa iba't ibang mga LGUs. Again, para matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan. Gayun din po, the total cost of humanitarian assistance already extended by the department ay nagkakahalaga na po ng mahigit 390 million peso. And yan nga po yung binubuo ng mga family food pack, non-food item, at gayun din po yung cash assistance na ipaabot sa mga apektadong mga pamilya.
3: Si DSWD spokesperson Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pumalo na sa 23 ang naitalang nasawi sa isang linggong o ilang linggong pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Office of Civil Defense o OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, 17 naman ang nasugatan habang 1 ang nawawala. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 5.1 milyong katao ang epektado ng mga pag-ulan. Samantala, narito naman ang datos kaugnay ng pinsala sa infrastruktura, agrikultura at kabahayan.
6: Nakapagtala na po tayo ng 3.45 billion worth of damage sa ating infrastruktura. Sa agrikultura naman po, meron na po tayo na itala na 689.7 million na worth of damage. Sa bilang po ng mga kabahayan nasira, meron na po tayo na itala na 1.9 thousand na nasira ang kabahayan. Sa 182 doon, isa totally na nasira talaga at 1.7 is partially damaged lang po.
3: Sa kabilang dako, nasa 734 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Office of Civil Defense o OCD sa mga apektado ng kalamidad. Bukod dito, may 1.4 million pesos din na naipaabot sa mga apektadong LGU.
6: Patuloy pa rin po natin binibigyan po ng tulong yung ating mga kababayan, lalo-lalo na po yung mga kababayan na sa loob ng ating mga evacuation centers. Yung mga relief goods, yung mga family kits, yung mga hygiene kits, sleeping kits, is patuloy po yung naibibigay po sa ating mga kababayan. No? Sa pangunguna po yan ng ating mga LGUs, then tinutulungan po yan ng national government agencies, kasama na po dyan ang DSWD at Office of Civil Defense at iba pa pong ahensya ng NDRMC. Sa katunayan nga po, is meron na po tayong naipamahaging worth 734 million worth of assistance ang naibigay na po sa ating mga kababayan na apektuhan, and meron pong 1.4 million na naibigay naman pong tulong sa ating mga LGUs naman po.
3: Si Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: 28 local government units sa mga lalawigan ng Cavite at Batangas ang nagsuspinde ng physical na klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong Lunes dahil sa ulang dulot ng habagat. Ayon sa Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, suspendido ang klase sa Dasmariñas City, General Trias City, Imo City, Tagaytay City, Bacoor City, 13 Martires City at Cavite City. Wala rin pasok ngayon sa mga bayan ng Indang, Amadeo, Tanzan, Naik, Noveleta, Rosario, Kawit, Maragondon, Ternate, Mendez, General Emilio Aguinaldo, Alfonso at Magallanes. Samantala sa Batangas, ipinatupad ang class suspensions sa mga lungsod ng Batangas at Calaca at mga bayan ng Nasugbu, Lian, Balayan, Tuy, Calatagan at Lemery. Pinayuan ng mga paaralan na magpatupad ng alternative learning protocols sa panahon ng class suspension.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Maliit naman ang tsansa nito na maging isang bagyo sa mga susunod na oras. Samantala, asahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa amihan. Kabilang sa makakaranas ng pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan at Metro Manila.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Agriculture nakatutok na sa pagtugon sa pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo sa sektor ng agrikultura. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiniyak ng Department of Agriculture ang tuloy-tuloy na tulong para sa mga magsisara at mangisdang na apektuhan ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa tala, ang DA umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng pangisdaan at agrikultura kung saan apektado nito ang nasa 30,000 magsasaka at mangisda. Kabilang naman sa inihandang tulong na ng kagawaran ang higit 177 milyong pisong halaga ng agri-inputs gaya ng binhinang palay, mais at gulay at 1,000 sako ng palay milled rice mula naman sa NFA para sa mga LGU ng La Union at ng Batanes. Available na rin ang nasa 35 milyong pisong halaga ng indemnification para sa 5,000 insured farmers at fisherfolk sa pamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Nakadeploy din ang logistical support ng DA katuwang ang mga kadiwa trucks para mapabilis ang transportasyon at paggalaw ng mga agri-commodities at tulong sa mga apektadong lugar. Patuloy naman ang koordinasyon ng DA sa mga regional disaster offices at sa mga lokal na pamahalaan gaya din ang monitoring pagdating sa presyo at dali ng mga agri-commodities para matiyak ang sapat na supply at maiwasan ang profiteering. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi inaasahan ang Department of Agriculture o DA ang taas presyo sa bigas kabila ng patuloy na epekto ng mga pag-ulan sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa, karaniwang nasa 500,000 hanggang 600,000 metric tons ang harvest losses kada taon bunsod ng mga kalamidad. Pero batay anya sa pinakahuling ulat ay nasa 13,000 lang ang naitalang losses kung saan 15,000 sa 18,000 hectares na apektado ay may tsansa pang makarecover. Samantala, inaasahan ang paggalaw sa presyo ng ilang gulay dahil sa epekto ng mga pag-ulan.
8: Posibleng may paggalaw sa gulay, lalo na rito sa ating lowland vegetables, yung tinatawag natin na pinakbet. Maliit lang din yun, about mga 10 to 15% normally gumagalaw yung presyo ng mga gulay. Pero mabilis din man din na nakaka-recover. Yung ating highland o yung ating chapsoy na gulay, hindi naman na masyadong naapektuhan. So we can expect na maganda pa rin at stable yung presyo ng ibang klase ng ating mga gulay.
3: Si Agriculture Spokesperson Arnel De Mesa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 7 biyahe ng eroplano ang apektado ng hanging habagat ngayong Lunes, August 17. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 4 na flights ang diverted o lumihis ng ruta dahil sa masamang panahon. 3 rito ay international flights mula Vancouver, San Francisco at Dubai patungong Maynila. Diverted din 6 ang flight na mula Maynila patungong Bacolod. Samantala, 3 flights ang nahirapang lumapag sa Clark International Airport sa Pampanga na mula Seoul at Singapore.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumaba na ang pamasahe sa eroplano simula nitong August 16. Ayon sa Civil Aeronautics Board, mula sa level 13 ay bumaba kasi sa level 12 ang fuel surcharge na epektibo hanggang August 30. Ang fuel surcharge ay dagdag bayad na kinokolekta ng airlines para makarecover sila sa fuel cost. Sa ilalim ng level 2, maglalaro ang fuel surcharge mula sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos para sa domestic flights, habang nasa 1,284 pesos and 80 centavos hanggang 9,550 pesos and 13 centavos para sa international destinations, depende sa distansya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang babasahin ngayong Lunes si Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang pasya sa isyu ng sub judice rule sa paggamit ng social media ng prosecution at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagugat ang isyu matapos ihain ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang manifestation hinggil sa social media post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Inaasahan namang bibigyan ng pagkakataon si Ligutan na makapagpaliwanag bago gumawa ng ruling ang korte sa usaping ito. Samantala, inaasahan din ang pagharap ng 3 testigo ng depensa sa isyu ng paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente sa 16 na araw ng paglilitis ngayong Lunes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinanawagan ng National Council on Disability Affairs o NCDA ang kaligtasan at kapakanan ng mga person with disability o PWD sa lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagkahulog ng PWD sa hindi natapos na drainage project sa Pasay City kamakailan. Ayon kay NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava, nakakabahala ang ganitong insidente lalo ngayong nagpapatuloy ang mga pag-ulan. Anya, dapat matiyak na nasusunod ang accessibility law tulad ng paglalagay ng maayos na barriers at malinaw na warning signs sa palibot ng construction sites at iba pang hazardous areas. Mahalaga rin anyang palakasin ang Persons with Disability Affairs Office o PIDAW para mas maprotektahan ang mga may kapansanan.
9: Need talaga na mas palawakin po yung kaalaman ng ating mga PIDAWs. At the same time, yung mga ibang hindi mga LGUs na hindi pa po talaga naglalagay ng PIDAWs or hindi naglalaan po ng mga focal persons, ay dapat po talaga magkaroon sila ng PIDAW. Kasi yan po yung parang tinatawag natin na grassroots or first line of defense or services ng ating mga persons with disabilities.
3: Si NCDA spokesperson Attorney Walter Jason Alava.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Maghihigpit ang Senado sa mga tuntunin nito sa confidential funds at flood control spending sa gitna ng pag-usuri nito sa panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Ito ang sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian sa gitna ng panawagan ng mas matinding transparency na Kongreso sa paghawak ng pera ng taong bayan. Anya, kailangan maging limitado lang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya na may enforcement, intelligence o security functions. Hindi anya dapat bigyan ng naturang pondo ang civilian agencies na hindi nangangailangan nito tulad ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, mananatili naman ang confidential and intelligence fund o intelligence funds sa enforcement and intelligence agencies tulad ng Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agencies, Philippine Drug Enforcement Agency at National Bureau of Investigation.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate President Sherwin Gatchalian pinatitiyak ang detalyadong impormasyon at feasibility study sa mga flood control project. Si Nifa Asuncion sa ulat.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Giniit ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pangangailangan ng mas detalyadong impormasyon at feasibility study para sa flood control project na isasama sa 2027 national budget para maiwasan na ang mga tinatawag na ghost at makakaparehong proyekto. Ayon kay Gatchalian, dapat nakasaad sa mga proyekto ng DPWH ang mga detalye gaya ng station numbers at eksaktong coordinates ng mga proyekto. Mahalaga rin niya ang pagkakaroon ng feasibility study para matukoy kung magiging epektibo talaga ang isang flood control project. Sinabi ni Gatchalian na sinisimula na niya ang paunang pasusuri sa panukalang 7.2 trillion pesos sa panukalang 2027 national budget kabilang ang preliminary review sa budget ng DPWH. Ayon kay Gatchalian, mas maayos na yung pagsusumite ng DPWH ng budget proposals ngayon, pero meron pa rin mga kakulangan sa detalye na kailangang linawin sa budget deliberations. Samantala, sinabi ng Senate President na malaki ang kanyang tiwala sa kay Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito na sa masusin itong pagbusisi sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, mas biyasa si Ehersito sa budget process dahil sa kanyang mahabang karanasan sa serbisyo publiko bilang mayor at naging congressman. Patuloy rin niya ang koordinasyon ni Ehersito sa magiging takbo ng budget deliberations. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isinusulong ni Senador Erwin Tulfo ang 20% discount sa mobile load, mobile postpaid plans at mobile internet packages sa mga estudyante. Ayon sa Senador, mahalagang mabigyan na maasahan at abot kayat na internet connectivity ang mga estudyante para mas matuto, magkaroon ng mas malawak na access sa educational materials at makapag-develop ng digital skills na makatutulong sa modern economy. Sa ilalim ng kanyang Senate Bill No. 2275 o mas kilala bilang Student Loan Discount Act, layo nitong mabawasan ang gasto sa mga pamilyang nahihirapan ang internet o data ng mga estudyante. Ito'y sa gitna pa rin ng ilang linggong pag-ulan na nagtulak para lumipat sa online classes sa maraming estudyante. Sakop ng panukala ang discount sa lahat ng Pilipino na naka-enroll sa autorisadong elementary, secondary, technical vocational o higher education institutions at hindi kasama ang postgraduate studies. Ang 20% discount ay available buong taon kahit weekends at holidays para tuloy-tuloy ang access ng mga estudyante sa pag-aaral.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pondo para sa local government support fund sa susunod na taon aabot sa 58.53 billion pesos. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nasa 58.53 billion pesos ang kanilang pondo ng pamahalaan para sa local government support fund o LGSF. Ang LGSF ay ang budget na direktang ibinababa ng national government sa local na pamahalaan, partikular sa mga barangay na dito ay ipinamamahagi ang 200,000 piso para gamitin sa pagbibigay ng scholarship at proyekto para sa kanilang lugar. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang 58.53 billion peso LGSF allotment sa 2027 ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng bansa kung pag-uusapan ay pagbibigay ng pondo para sa mga LGU. Halos 30% ni Recto ng tax collection ng pamahalaan ay otomatikong ibinababa sa mga lokal na gobyerno. Malinaw sabi ni Recto ang utos ng Pangulo na mas palakihin, dagdagan at palawakin ang pamahalaan ng suporta sa local government kung makakatulong naman sa mga tao ang programa sa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inilabas na ng Department of Budget and Management ang 9.752 billion pesos na funding gap na kailangan upang ipatupad ang Free Higher Education Program para sa 108 state universities and colleges o SUCs sa buong bansa. Ibang babayad ng pondo sa mga hindi nabayarang gastusin para sa school year 2022 hanggang 2023, 2023 hanggang 2024 at 2024 hanggang 2025. Kapag nabayaran na ito ay magkakaroon ng SUC isang mas malaking budget para sa iba pang mahalagang pangangailangan nito, kabilang ang academic at research programs, student services, laboratories, libraries, information technology resources at learning facilities. Kasabay ng paglabas ng pondo ito, tiniyak ng budget management o budget department na natitiyak pa rin ang maayos at balansing paggamit ng pondo ng gobyerno.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kamara, ibabalik ang mga Pilipino sa sentro ng budget bilang sukli sa kanilang dugot pawis. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Tiniyak ni House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na itutuloy ng Kamara mga sinimulang reforma para gawing mas bukas, transparent at accountable ang proseso ng pagtalakay sa pambansang budget. Sa kanya opening statement sa pagsisimula ng deliberasyon ng 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program, sinabi ni Swansing na palalakasin pa ng Kamara mga reformang ipinatupad noong nakaraang taon, kabilang ang pag-alis sa Small Committee, pagtatatag ng Budget Amendments Review Subcommittee at live screening ng mga pagdinig at deliberasyon. Din ni Swansing na ang panukalang budget para sa 2027 ay nakasentro sa people-centered growth na may layunin makamit ang mas inclusive at resilient na pag-unlad ng bansa. Ibabalik din anya ng Kamara mga Pilipino sa sentro ng proseso ng budget dahil ang bawat pisong kinagastos ng gobyerno ay mula sa dugo at pawis ng taumayan. Maglalagay rin anya na sapat na safeguards ang Kamara upang maiwasan ang pang-abuso at matiyak na ang 2027 national budget ay isang budget na papagkakatiwalaan ng publiko.
13: Ang bawat piso ng budget na ito ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Kaya magiging masusi po ang deliberasyon ng inyong Kongreso sa mga darating na buwan upang siguraduhin na ang bawat piso ay ilalaan sa mga programang inyong mararamdaman.
12: Para sa Bago Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang oras po natin, 26 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, aarangkada na sa September 2 hanggang 4 ang 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sa Central Luzon. Pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST Central Luzon ang aktibidad na gaganapin sa Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sikat, sinabi nitong isa sa pinakaabangan sa aktibidad ang tungkol sa paggamit ng artificial intelligence. Bukas at libre ang aktibidad para sa lahat. Inaasahan naman ng DOST na magiging bukas ang publiko sa paggamit ng AI at iba pang makabagong teknolohiya.
14: Yung gusto ko sana makita doon sa mga umaattend sa ating RSTW na pwede lang sabihin, ang galing pala ng Pilipino. Gusto kong bumili ng technology na gawa ng Pilipino. Ang artificial intelligence pala, ang automation pala, ang big data pala ay hindi nakakatakot. At ito ay something na maaari kong gamitin upang mas gumaan ang aking trabaho, mm-hmm. upang maging mas efficient ang aking pag-perform ng aking work.
3: Si DOST Central Luzon Regional Director Dr. Julius Cesar Sica.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mas maraming gasolinahan sa Metro Manila ang nakasunod sa unang araw ng pagpapatupad ng 12 peso per liter na fuel discount para sa jeepney at UV Express. Personal na ininspeksyon ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III nitong Sabado ang 10 gasolinahan sa Metro Manila kung saan nabatid na 8 rito ang nagpapatupad ng 12 pesos na fuel discount mula sa dating 10 pesos kada litro. Sa programang Boses, sinabi ni Mendoza na dinagdagan din ng nasabing gasolinahan ang diskwento para sa kanilang loyal customers.
15: Yung 8 po yun, both yung 3 malalaking oil companies tsaka yung napuntangkong independent company, no, ay nagbibigay ng karagdagang 5 pisong discount per liter. In effect, ang nakukuha ng ating mga driver is 17 pesos per liter per day. Meron silang ini-issue loyalty card, libre naman yun, para mainganyo yung ating mga driver na doon pupunta.
3: Palalawakin naman ng gobyerno ang mga gasolinahan na magbibigay ng 12 pesos na fuel discount para mas maraming tsuper ang makinabang dito. Ayon kay Mendoza, mahigit 90,000 na ang nakikinabang sa fuel discount program at target na mapataas pa. Sa ilalim ng 12 peso per liter fuel discount ay inaasahang makatitipid ang mga driver na 1,800 pesos kada linggo.
15: More than 90,000 na ang nakikinabang dito sa fuel subsidy program ng ating gobyerno. That translates to around more or less close to 80%. So meron pa tayong hinahabol na 20% na sana matulungan rin natin. Ito yung sa pagpapalawak natin ng mga gas stations.
3: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza III.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair Vigor Mendoza III na posibleng maipamahagi na ang amortization assistance sa mga driver at operator sa susunod na linggo. Naglaan ang pamahalaan ng 20,000 pisong ayuda para sa mga driver at operator ng modern jeepneys. Ayon kay Mendoza, tinatalakay na ang mga panuntunan para sa 20,000 pesos monthly amortization assistance na tatagal hanggang 3 buwan. Hinihintay na lang anyang maaprubahan ang guidelines ng Department of Transportation.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit 3 pisong taas presyo sa diesel habang mahigit 2 piso naman sa gasolina. Asahan bukas ayon sa Department of Energy. Sa report mula kay AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Chad. Asahan nga ang taas presyo sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggong ito. Kung saan batay nga sa inilabas na final computation ng Department of Energy, nasa ang tataas Ched ng 3 pesos and 84 centavos ang taasingil sa diesel simula bukas, habang sa gasolina naman ay 2 pesos and 49 centavos naman ang taasingil bukas, habang sa kerosene naman ay 5 pesos and 1 centavos ang taasingil sa kada litro ng kerosene. Ched, inaasahang ipatutupad na rin ito ng iba't ibang mga oil companies simula Martes ng alas 6 ng umaga bukas. Chet, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahigpit na seguridad sa BARM. Kasunod ng pag-atake kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Nito nga Sabado ng hapon ang paputukan ng mga armadong lalaki ang convoy na nasabing opisyal habang bumabiyahe sa National Highway sa Barangay B2, Datu, Odin, Sinsuwat, Maguindanao del Norte. Hindi naman nasaktan si Makakwa, subalit tinamaan ng ilang bala ang kanyang armored vehicle kabilang ang bahagi ng driver's side. Kasama rin tinamaan ng mga bala ang 2 pang armored vehicle na kasama sa convoy. Ay kay Palas Press Officer Attorney Claire Castro, kinundina ng Pangulo ang karahasan sa nasabing opisyal at mga kasama nito, kasabay ng pag-iit na hindi mapapahina ng insidente ito ang pagisikap ng gobyerno na magkaroon ng democratic governance ang rehiyon. Sa ngayon ay pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos ang insidente habang pinayuhan ang publiko na manatiling kalmado at pairali ng pagiging makatao na may respeto sa karapatan at buhay ng mga Pilipino.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kabilang magkaibang paniniwalang pampolitika, nanawagan ang Moro Islamic Liberation Front o MILF ng mas malalimang investigasyon sa pananambang laban kay Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Umapila ang MILF ng kapayapaan para maiwasang lumala ang sitwasyong pansiguridad sa rehiyon. Kinundina ni MILF Chair Ahod Al-Haj Murad Ibrahim ang ambush sa nasabing opisyal na una nang sinuspindi ng grupo bilang leader ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Iginiit ni Ibrahim na anumang akto ng karasan laban sa sinumang individual ay hindi katanggap-tanggap sa BARM.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police on top of the situation sa kaso ng pananambang sa Inter-F Chief Minister ng BARM, si J. Mark Dagala sa report.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
17: Na nanatiling nakalatag ang mga hakbang pansiguridad na inilatag ng Philippine National Police kaugnay sa nangyaring pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdurrauf Makakuwa. Ito ay kasunod na rin ng atas ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na silipin o malalimang imbestigahan ang naturang sitwasyon. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr. na ang insidente kinasasangkutan ni Makakuwa sa Maguindanao del Norte ay hindi nakaapekto sa nakadakdang halalan sa Setyembre 14. Alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo na tiyakin na kaligtasan ng publiko at suportahan na mapayapa, maayos at mapagkakatiwala ang pagsasagawa ng parliamentary election sa rehiyon. Sinabi ng COMELEC, una na rito ay sinabi ng COMELEC na lumalabas na isolated incident lamang ang pag-atakin at hindi ito dapat maging dahilan upang ipagpaliban ang naturang halalan. Hindi nasaktan si Makakuwa at ang kasama nito matapos paputukan ng mga armadang lalaki ang kanilang konboy noong Sabado ng hapon sa barangay Dulangan, Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Sur. Galing anya noon sa kanilang bayan sa barangay Gambar, Mother Kabuntalan, na matapos na...
3: Okay, maraming salamat sa report na yan, J. Mark Dagala. Punta na tayo sa ating larangan ng palakasan.
10: Radyo Pilipinas Sports.
3: Alas Pilipinas duo Sofia Pagara at Kylen Progelia itinanghal na kampiyon sa 2026 Volleyball World Beach Pro Tour Futures sa Busan, South Korea. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
18: Nakamit ng tambalang Sofia Pagara at Kylen Progelia ang titulo ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures Busan matapos talunin ang fellow Alas Pilipinas duo na sina Cici Rondina at Bernadette Pons sa naganap na All-Filipino Final kahapon. Nasungkit nina Pagara at Progelia ang straight sets na tagumpay 21-18-21-13 upang makumpleto ang impresibong 1-2 finish para sa Pilipinas. Kumawala sa second set sina Progelia at Pagara at itinala ang 18-10 bentahe. Dineliver ni Progelia ang huling dalawang attacks na naghatid sa kanilang unang futures title. Naunang nanaig sina Progelia at Pagara kontra Japanese duo Mayu Sawame at Wakana Akishige 17-21-21-13-15-11 sa semifinals. Nagkasya naman sa silver medal sina Rondina at Pons habang bronze medalist ang Australian duo ni Najana Molitinovic at Jasmine Rayner. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
10: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at makikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
22: Ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo!
22: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Time check 11:39 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Napocor magtatayo ng 100 kilowatt solar project para sa mas sustainable na enerhiya sa Itbayat, Batanes. Sa detalye mula kay Bea Gasa de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Suportado ng sangguniang bayan ng Itbayat ang panukala ng National Power Corporation o Napocor na magpatayo ng photovoltaic o PV power plant na mayroong energy storage system o ESS sa munisipalidad ng Itbayat, Batanes. Layunin ng proyektong makalikha ng 180 kilowatt power capacity na magbibigay ng mas epesyente at mas sustainable na elektrisidad sa lugar. Makatutulong din ang bagong planta sa pagbabawas ng pagdepende ng bayan sa krudo, pagpapababa ng operating cost, pagpapaunlad ng seguridad sa enerhiya at pagsusulong ng environment sustainability, alinsunod sa adhikain ng pamahalaan sa kampanya nito patungo sa energy at climate resilient na Pilipinas. Kritikal ang elektrisidad sa mga liblib na lugar tulad ng isla ng Itbayat na umaasa sa kuryente upang patuloy na maghatid ng serbisyo publiko, pasiglahin ang negosyo, paandarin ang operasyon ng healthcare, komunikasyon at ang pangkalahatang kapakanan ng mga mamamayan sa lugar. Makikipag-ugnayan ngayon ang Napocor sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP Provincial Office upang makasunod sa rekisitos ng Indigenous Peoples Rights Act o IPIRA Law sa usapin ng pagkuha ng lupa para sa pagpapatayo ng proyekto. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa puntong ito, bigyan dana natin ng Palace press briefing na katutok doon ang ating kasamang si Raquel Bayan.
27: Ang gano'n natin siya under sa private broadcast through ngayong umaga.
28: Ho ni Pangulong
29: 87,487.55
28: na pinamamahalaan ng 487.55 hectares ng forest land sa ilalim ng Community Based Forest Management Agreement o CBFMA. Sa tala noong Abril, mayroong 1,293 ng CBFMA na nakakatulong sa 167,543 members ng People's Organization o mga PO's. sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. umabot sa 7,645.61 hectares ng kagubatan ang naipaabot sa 50 POs ang nakatanggap ng tulong pinansyal at 14,460 trabaho ang naibigay sa ilalim ng programa. Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Marcos Jr. sa Basyako sa patuloy na pangangalaga sa kapaligiran kasabay ng pag-unlad ng sektor ng agrikultura at pagpapalago ng mga lokal na produkto. Pangunahing produkto ng Basyako ay kape, kung saan umaabot ang kanilang produksyon sa 30,000 kilograms sa isang taon. Bilang suporta sa Basyako, ipinatayo ng pamahalaan ang dalawang agricultural greenhouses sa ilalim ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program. Mamayang alas 12, nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental. Inaasahang mamamahagi ang Pangulo ng tig-10 kilong bigas sa 2,230 beneficiaries mula sa barangays Talay at Cantil E ng Dumaguete City. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na bahagi ng Local Government Support Fund o LGSF ng pamahalaan. Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO. Libre lang din ang ayudang ito ng pamahalaan. Ibig sabihin, walang sinisingil na bayad ang gobyerno sa bigas o sa tulong na ibinibigay sa ating mga beneficiaries. Target ng Pangulo na mabigyan ang 386,673 beneficiaries sa buong Negros Oriental. Sa pinakahuling tala ng pamahalaan, umabot na sa 1,281 local government units ang nakatanggap ng financial assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Inaasahan ding makikinabang ang 2,785 presidential scholars sa buong Negros Oriental sa ilalim naman ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 38,279 barangays ang napagkalooban ng SCPF sa buong bansa. Sa kabuuan, nakapagbigay ng ang pamahalaan ng 7.66 billion pesos. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
28: Yes, maulan. Napakalakas na ulan na umaga.
2: Hello?
28: Ngayon ko lang nalaman na si Ivan ay medyo magaling pala magpatawa. Maraming salamat.
2: Yusek, over the weekend, may mga umikot pong social media posts saying that VP Sara was supposedly asking for a private meeting with the President. What can you tell us about this?
28: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron nga ganyang kaganapan. So, sa ngayon ay wala tayong makukumpirma.
2: Pero wala rin po kayong dinedeny by saying that. So, should such a request be made, is the President inclined to grant that request?
28: Hypothetical question. Pero, ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi particular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation at misunderstanding sa ating mga ginawang katugunan sa ngayong araw na to.
2: But that was then. Since then and now, things have been said and done. So is that to say that the President remains open to reconciling or working with the Vice President?
28: Sa lahat ng kababayan natin, sa lahat ng tao ay open ang Pangulo.
2: Salamat po.
1: Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
4: Good
0: Good morning, ma'am. Ma'am, will there be a possibility na hindi na matuloy yung barm pulse dahil sa nangyaring insidente ng ambush sa isang mataas na official nila? At ano na po ang latest report ng PNP kung natukoy na po ba ang salarin ng insidente?
28: Katulad po ng nabanggit natin na mensahe ng Pangulo, hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC, ay peaceful naman ang buong BARM. And patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung anuman po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito, ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP. At hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
4: Susunod na tanong po, Eileen Taliping, Abante Tonight.
5: Yusek, may mechanism ba ang government para ma-check, verify, and validate yung mga kung totoong mga deserving students na mga mahihirap na estudyante ang nakikinabang doon sa Presidential Scholarship Program ni Pangulo? Kasi mayroon pong isang umikot sa social media na anak ng kapitana ng barangay ang binigyan o nang binigyan ng scholarship.
28: Kahit noon pa po ay nabanggit na po ng Pangulo sa meeting na dapat na ipaalam sa ating mga kababayan ang scholarship na ibinibigay ng ating pamahalaan. At gusto niya makarating ito sa kasuluk-sulukang parte ng Pilipinas para kung sino man yung mga deserving na mga kabataan na nais na mag-aral pero kapos sa buhay ay dapat na matulungan at sila ang magiging pag-asa ng bayan. Yan ang nais ng Pangulo. At sa ngayon ay meron naman po na mekanismo na ipinatutupad. Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Ang pumipili po ng scholars ay ang barangay officials kasama ang sangguniang barangay na mayroong education committee. At katuwang din po ang Office of the President ng Office of the President Andiga ng mga barangay national office at ang DILG. Sila ang nagsasagawa ng programang ito at kung mayroon man na umaabuso, huwag po silang magatubili at huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din pong itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students na mabigyan ng tulong. Pero ayun naman po din natin bigyan ng anumang judgment yung sinasabi na anak ng nasabing barangay officials, baka kasi siya naman din ay deserving student. At hindi naman po namimili ito na kapag kamag-anak ng isang barangay official ay hindi naman maaaring maging beneficiary. So basta po deserving at kailangan yung kanyang requirements bilang deserving student ay naabot. So yun lang po naman ang gusto ng Pangulo.
5: Follow up, ma'am. Paano po kasi kung minsan naaabuso din ng mga barangay officials yung ibinigay na pribilehyo para sa mga mahihirap na estudyante at ibinibigay sa mga kamag-anak nila?
28: Yes, kaya nga po, kung meron po tayo nakikita ng ganyan, katulad po niyan, may nagsusumbong, madali naman po magsumbong ngayon. So, ang mga ganyan mga klaseng reklamo ay wini-welcome po natin at tinatanggap po natin dahil kailangan po talaga ng ayudang ibinibigay ng Pangulo at ng pamahalaan at ng local government units natin ay makarating sa tama.
5: Thank you.
4: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
6: Good morning, ma'am. Na-mention po ni President Marcos during po yung FOCAP forum last week na nagkakaroon raw po ng issue sa implementation ng infrastructure projects pagdating po sa absorptive capacity ng concerned government agencies at mga contractors. Paano po kaya ito i-resolve ng Marcos administration at may ensure na hindi na po ito maulit sa 2027?
28: Yes, opo, nabanggit po yan ng ating Pangulo mismo sa

0: pamahalaan sa pamumuno na rin po sa ng DBM ni Secretary Kim De Leon na dapat na magkaroon na po ng public spending at ang nangunguna po dito ay patungkol sa infrastruktura. At hindi po kailangan mag-alala, sabi nga po ng Pangulo, yan po ang tinitignan at kailangang balansihin. At ngayon ay meron po tayong ad hoc committee on ad hoc subcommittee on project implementation and results monitoring the infrastructures, no, na isinasagawa. So meron tayong infracom na maaaring tumingin po dito at para maibigay ang mga proyekto sa tamang mga contractor.
1: Tanong ko lang, ay follow up lang po. Paano po kaya i-address ng, sa ngayon po kasi meron na pong backlog yun ng infrastructure projects yung Marcos administration. Ano pong assurance na by 2027 yung backlog na yun plus yung additional infrastructure projects next year ma-accomplish po ng administration?
0: Yan naman din po ang gustong mangyari at naipangako ni DBM Secretary Kim De Leon. Pero hindi naman dahil sa nagmamadali tayo ay hindi na natin i-assess o i-evaluate ang mga programang at mga proyekto na isasagawa sa ngayon. Nandun pa rin po ang pag-iingat, pero mas mabilis na po ang pag-release ng pondo ngayon, basta po mapatunayan lamang na tama po ang proyektong gagawin.
1: May naging commitment po kaya yung DBM at saka yung DPWH kay Pangulo pagdating sa pag-address ng absorptive capacity?
0: Yun po ang gusto ng Pangulo, kaya yan din po ang pinangako nila sa ating Pangulo.
1: Thank you po.
2: Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN.
3: Good morning, Yusek. Yusek, I understand there's already a legitimate memo, but earlier there's this supposed fake memo that circulated on social media about the suspension of in-person government working classes. Just wondering, Yusek, na-trace na ba yung source and would the palace seek legal action over this?
0: Sa ngayon ay inaaral po natin yan at ang sabi nga po natin, lahat ng mga nagbibigay ng mga ganitong klaseng mga impormasyon na maaari maka-apekto sa ating mga kababayan ay hindi po palalagpasin. So, aalamin po natin kung saan ito nang gagaling at medyo ang bansa po natin talaga ay bugbog na sa fake news. So, hindi lamang po PCO, hindi lamang po ang pamahalaan ang magsasagawa ng anumang pag-iimbestiga rito o pag-assess. Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganito mga klaseng fake news.
2: Huling tanong po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, good morning. Pahabol na lang po. Kasi sa isang panayam, sinabi ni Congressman Erice na pinagsabihan daw siya ni DOTR Secretary Vince Dizon na isi-zero allocate daw siya amid his request na isang proyekto doon sa C3 sa may Caloocan. Well, dito, Yusek, nakausap niyo ba si Secretary Vince at talaga bang sinabi ni Secretary Dizon yon kay Congressman Erice?
0: Actually po, nung nadinig ko na sinabi po niya yan, na siya daw ay nakausap, napagsabihan ni Secretary Vince Dizon na siya ay magkakaroon ng zero allocation dahil siya daw ay nakakapanira sa gobyerno dahil sa kanyang mga sinasabi. So, ang una ko pong ginawa ay hindi tayo muna nagbigay ng anumang komento, tinawagan mismo natin si Secretary Vince Dizon at ipinaalam natin kung ano ang tinura nitong si Congressman Erice sa isang panayam. At yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan. So, walang magiging dahilan para siya ay katakutan at hindi natatakot ang gobyernong ito sa anumang pagbabatikos. Dahil kung anuman ang mga mensahe ng ating mga kababayan, yan naman po ay tinatanggap at inaalam ng Pangulo para malaman kung ano ang kulang, kung ano ang dapat gawin. Pero yung mga mensahe na walang basihan,

0: po to nakakapanira sa pamahalaan. Hindi to nakakaapekto. Pero dapat po na ituwid. Dahil mayroon nagmamalaki kung ano-ano ang sinasabi sa pamahalaan, yun pala, eh galing lang sa kanyang sariling bibig na walang anumang ebidensya.
1: Karoon sinasabi ni Congressman Erice doon sa interview, Yusek, kung ano lang daw yung sentimiento ng tao, yun lang yung sinasabi niya. For example, sabi raw nung mga sa sentimiento, wala naman daw mangyayari doon sa flood control. Ng mga tao, sabi ng mga tao, pero yun ay ini-airin niya lang base na din doon sa damdamin ng mga taong bayan.
0: So, dyan pa lang maliwanag na nung hinanapan natin siya ng ebidensya, ay wala siyang maipakita. Nung hinanapan natin siya ng ebidensya, maliwanag ang kanyang sinabi sa isang panayam sa channel, sa News 5, na sinabi na laglagan, na hindi madidimanda o makakasuhan si Speaker Romualdez at dahil laglagan na. Hindi yun. Maaaring sabihin lamang na base sa sentimiento. Ile-level up niya ang sarili niya dahil siya isang congressman. So, hindi siya pwedeng iparot lamang kung anong sinasabi ng ibang mga tao na walang basihan. Siya, kailangan ng basihan, kaya natin siya hinahanapan ng ebidensya. So, nung sinagot natin siya dito, hinanapan natin siya ng ebidensya, at kung may ebidensya siya, mauna na siyang magsampa ng kaso. Tayo po ay bumabase mismo kung ano ang ating daladalang ebidensya, kung ano ang meron tayo, at hindi po tayo dito pamema lang. So, yun ang pinaka-importante dito, ebidensya.
2: Follow-up question po si Ivan Marino.
3: Ma'am, na itanong na po ito sa inyo last week, but I just like to follow up on this. Nakausap niyo na po ba ang Pangulo tungkol sa nabanggit na leadership funds and what did he have to say about it?
0: Yes, nakausap po natin. Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao. Kaya siguro nabanggit niya na equitable distribution ang nais ng Pangulo, dali yun ang utos ng Pangulo. Pero when it comes to leadership fund, never po ito nabanggit sa Pangulo at ito din po ay dininay ng economic team. So kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo. At hindi po nakalagay ang leadership fund sa GAA. Yan din po ay tinanong natin mismo sa DBM. Wala pong leadership fund dito sa GAA.
3: But as it appears in former Secretary Bonoan's affidavit, ang leadership funds daw po, or at least internally that's what they call it, came about upon the President's instructions na tugunan yung kabawasan sa mga priority projects dahil nga nagsisingit ang mga legislators. So, are we still saying na hindi ito alam ng Pangulo? Even if it appears, like I said, na ito po ay bunga ng kanyang utos.
0: Yeah, ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Senate, si Secretary Manny Bonoan. Pero nung huli kami nag-usap na Pangulo sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
3: Panghuli po, this question needs to be asked. Pag meron hong ginawa ang mga underlings mo, ang mga tao sa ilalim mo na hindi mo alam, ang tawag po kasi ng ordinaryong tao doon ay nalusutan. Is this to admit na nalusutan ng Pangulo at least on this particular point?
0: Kaya nga po, ano ang ginawa ng Pangulo nung nalaman niya na may anomalya sa DPWH? Dahil mali na yung report ni Secretary Manny Bonoan, ang ginawa agad ng Pangulo, nagpaimbestiga. Nagpaimbestiga. Wala naman magagawa ang Pangulo kung hindi paimbestigahan yan, dahil kung meron kayong ginawang anomalya dyan, dapat managot ang lahat ng dapat na managot. Hindi po ito pinabayaan ng Pangulo.
3: Sorry, one final point. Does the President believe that former Secretary Bonoan should be or deserves to be a state witness?
0: Hindi po na pag-uusapan po yan. So, depende na po yan sa korte, depende na po yan sa prosecution, sa ombudsman, sa state prosecutors, pero hindi po na pag-uusapan ang patungkol sa issue kung kinakailangan maging state witness si Secretary Manny Bonoan.
3: Thank you.
2: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
0: Maraming salamat.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.

0: Maayong uto, Sugbo! Welcome sa atong programang Chika Ugat Bukasiya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live na ta sa Facebook, sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulong nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaninyo tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa natusugdan ang exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha silang mga areas. Of course, we have DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan. Of course, naataya first top nato ng mga viewers and listeners para karong utuha. Konsehal sa Barangay Punta Prinsesa, Konsehal Marian Caballero Maraviles. May pagpaminaw ni Bodiha Kons. Og timing jud kayo ka atong topic karon, imuha nga komitiba. Diba? About sa basura. Kay na ay sugyot si ABC President atong ex-officio konsehal sa syudad nga si Franklin Ong nga magtukod og kaugalingong landfill ang syudad sa Sugbo. And timely sa kesya kay usa na sa unod sa inspirational message ni Mayor Nestor Archival pag utiking sa General PTA and Homeroom Officers sa Punta Prinsesa Elementary School ni atong Biyernes ang about sa atong problema sa basura. Okay, murag wa man siguro barangay sa Cebu City, no? O ubang parte sa probinsya sa Sugbo nga wala magproblema sa basura. Maunang naay sugyot ang atong ABC President nga si Franklin Ong nung kinahanglan i-consider sa kagamhanan sa syudad ang pagtukod og kaugalingong landfill aron dili na magsige og salig sa mga pribadong operator. Human natay mga interactors nga akong gipanga chatan kung sa ilang panahom no, what unsay mga opinion nila about ani nga suggestion. So niingon si Kapitan sa Barangay Santo Niño Cap Lulu Ramirez, ingon siya, Kons, kaya ra jud kaayo sa city, Kons, kung magtukod tag kaugalingong landfill kay daghan man tag kwarta. Ta ana jud dako dako jud kwarta ang syudad sa Sugbo. Unya, ingon si former kapitan sa Barangay Poblacion Pardo, ang asawa sa kasamtangang kapitan karon no sa Poblacion Pardo, Altea Racuya Lim, no, ayan ba na si Cap Danny Lim o kapitan karon si Cap Altea ang former kapitan sa Barangay Poblacion Pardo. Ingon siya, halo kun si Hal, mas maayo nga naay kaugalingong landfill nga exclusive ra jud sa Cebu City para walay rason nga dili makalabay kada adlaw sa collected nga basura ang tanang barangays. Gikinahanglan nga tutukan kini sa syudad and hatagan og prioridad in terms of budget kay mauni ang usa sa mga problema sa 80 ka barangays sa Cebu City. Hinaot mapangitaan og long-term solution. Oh, so pasabot wala pagyudaita sa long-term na apatagyapon karuno sa kuan. Say tawagan ni panandalian o temporaryo, napata sa temporary nga paghatag og solusyon sa atong problema sa basura. Mao nang ingot si Kapitan Ong nga dugay ng problema sa syudad ang walay kaugalingon nga disposal facility diin affected ang tanang residente kung masiradan o silutan ang mga pribadong landfill like what happened sa Prime Integrated Waste Solutions Incorporated, 'di ba, sa Barangay Binaliw nga gipahamtangan og cease and desist order sa Department of Environment and Natural Resources tungod sa nahitabong pagdahili sa basura niya atong Enero 8, 2026. Ambot no unsa nay ambot kung unsa nay update ni atong mga investigation nga gihimo no, especially katong mga nakalas ang kinabuhi no. So human atong trahedya nga nitabo sa binaliw, nangayo ang siyudad no og tabang sa lungsod sa Konsolasyon, apan wa ra pud magdugay kay wala kini gitugutan o paglabay sa basura. Wala pud magdugay dito sa Konsolasyon human nangayo na pud tagtabang no sa Talisay og Minglanilla, pero gibalibaran kita. Ang pribadong landfill operator sa lungsod sa Aluginsan ang nisugot sa hangyo sa Cebu City. Apan, oh, dunay apan. Duna kini kasabutan nga mapupos ang kontrata kun mahurot na sa syudad ang gitagana nga gidaghanon sa basura nga mamahimong malabay sa landfill. And considering sa 80 ka barangay, di ba namtugis ko si Mayor Nestor Nunga, ang usag ka tao ko no, will produce this much of basura no in one day. How much more kung 80 na gid ka barangay? We are, I think, 1,300,000 sana tao, mga katauhan diri sa syudad. 1,300,000 voters. Wa pa nilabot sa mga renters. Diba ka ng dili voters? So, pila na makahata karon na niproduce og tuniladang basura every day. So, samtang naglabay ang syudad sa Aluginsan, gigamit sab sa syudad ang SRP. Isip, temporary nga transfer station og nahimong dump site, pero gididaan na sad ni sa DENR. Pagka, grabe sa ato ang kaagi no sa basura. So muna naputos na tagreklamo sa bagong sistema karon sa pagkolekta sa basura. No tungod sa kalangay sa koleksyon og nanimaho na ang mga basura nga gipundok diha daplin sa dan. Kay bisan pa og mingon ta nga ang North TTHS, ang South MWF. Maski pa ang mga tao mula pa'y ginagbasura, kaya wala sila laing kalabayan sa ilang basura. Muna ang barangay, every day gid na mukuha og basura. No? Tungod ni Ana, napugos ang Department of Public Services sa paggamit sa Block 27 sa North Reclamation Area, isip bagong transfer station. Bisan, wala pa kini maaprobahi sa DENR. Sakto ba na? O, kamuna limang igo. Munang ingon si Kapitan Ong, ang nahitabo sa binaliw, kinahanglan ng mahimong dakong leksyon sa syudad. So, nihangyo siya sa Prime Waste Solutions na paspasan ang rehabilitation sa binaliw landfill o i-consider ang pagtugot sa mga barangay nga naay igong pundo nga direktang makadala sa ilang basura ngadto sa landfill. Kay para kang Ong, ang krisis sa basura ang ngayon nga hinuklugan aron mapangitaan og mga posibleng solusyon. So sa pagkakaron, kinahanglan usab nga i-consider ang sugyot no ang muni ang suggestion ni Kapitan Ong aron dili na magsalig sa mga pasilidad nga dili kontrolado sa syudad. So muna ang iyang suggestion na atay kaugalingong landfill sa syudad. Ang pangutana, kaya ba? Naapapatay lugar. Ingon si former City Councilor Joy Pesquera, no space for landfill. What is needed is a zero waste management facility. Opinion ni Attorney Joy Pesquera, our former Cebu City Councilor sa South District. Ingon po si Kapitan Gremar Barrete sa Barangay Buhisan, mas okay plano nga makadaginot ang siyudad sa budget. Pero ang problema, asa nga area ibutang? Mas tindot ang waste to energy cons, mas sustainable. Oh, kung kang ka-attorney Joy Pesquera, leaded nato ang zero waste management facility, kang kap-gremar sad, mas pabor siya sa waste to energy kay mas sustainable. Okay? Oh, napatayla Indre. Before tamo mo kuha sa ubang interactors ko, basahon ko ni kay muning mga avid listeners kun nato, no, mga naa sa kabarangayan o kani former kapitan sa Barangay Labangon o karon nagsilbi as barangay councilor sa Barangay Labangon, kapitan Kursihal Vic Bindia. Ingon siya, para nako ang landfill dili na dapat mahimong main long-term solution sa Cebu City. Traditional approach na kini ug eventually mapuno ra gihapon. Instead of spending billions of taxpayers' money on a solution nga temporary ra, why not invest in modern, clean and sustainable waste management technology? Recycling, resource recovery, composting and appropriate waste to energy systems. Oh, pares-pares sila og pabor no ni Kapitan Gremar. Landfill should only be the last resort for residual waste. Ang atong investment karon kinahanglan solusyon nga mapuslan dili lang nato kun dili sa sunod pang mga henerasyon sa mga sugbuanon. Ha? Nindot kayo sila og mga opinion, no? So lain-lain tang barangay, lain-lain ta og sugyot. No, whatever is applicable to one barangay may not be applicable to another barangay. No, especially kanang naata diri sa Patag o katong mga naa sa bukid. So, naay pangutana. Kabahin ko no sa proposed o solusyon ng landfill sa syudad. Lugar ko no o budget. So, ang pangutana, asa man nga dapit sa syudad ang mamahimong kabutangan sa ihangyo nga city-owned landfill? O pila mapot ko nung agibanabana nga pundo nga gikinahanglan para niini? So, subay sa mga consideration sa syudad o sa mga provision sa Republic Act 9003, kanang Ecological Solid Waste Management Act, ang angayang kabutangan o sanitary landfill kinahanglan nga anaa sa mountain barangays. Pasensya kay sa atong mga amiga, amigo diha no sa mountain barangays, no, sama sa mga hilit na dapit, Binaliw, Pamutan, Guba, nga layo sa mga residential areas, layo sa watershed, layo sa fault lines. Pero bisan pa man ni ana, pwedeng i-consider ang paghimo og interlocal agreement or clustered landfill facility kauban ang silingan nato nga mga local government units no sa lalawigan kung kuwang ang yuta nga haom or fit sa kriteriya sa atong syudad. Kay diri sa Patag, wa na magyutay igong space. Wa na space when you suggest diri sa diri sa Patag, no? So ato ra gyud pag-asa ani kung gusto kita landfill ato kita sa bukid. So ato na pod public hearing na pod na unsaya sentimento sa mga tao dito sa bukid nga adto himuon ang landfill or unsa pa nang itukod para makatabang sa pagkunhod sa atong basura or proper collection sa atong basura. Ari ta sa pundo. Okay. Ang pagtugot og modern og kaugalingong category 4 nga sanitary landfill nga kompleto sa leachate treatment facility, kanang materials recovery facility, we need a fund nga dulan sa 300 million hangtod na sa 500 million alang sa pagpalit og yuta apil na mga civil works. Lahi pa na sa tinuig nga operational og mga hauling costs nga kasagaran moabot og panag-iyahay nga gasto. So dako jud kay ta gasto kinahanglan. No, ambot lang kaani no ka. Kuan da ba kay niyatong mayor kat tipid. No, gumahiw magtipid ana. Pero dapat jud natong tagaan og long term gyud no nga solusyon natong basura. Maubitaw na daghan kaayong mga suggestions for tan-aw na to kung asa gyud mas haom ang syudad. No? Ari ta sa feasibility og DENR standards. Ari magyud ta maukay no sa dili pagtuman sa mga requisito o requirements sa DENR. Unsa man kadugay kuno ang proseso sa pagkuha og environmental compliance certificate ECC og uban pang mga permit gikan sa DENR aron makatukod og kaugalingong pasilidad ang syudad. So, ang kining sa environmental compliance certificate sa DENR, kung subayo nimo sa lagda sa DENR EMB, Environmental Management Bureau o Republic Act 11030 kanang Ease of Doing Business Act, ang formal nga pagripaso alang sa Environmental Compliance Certificate or ECC nagkinahanglan og 20 ka working days, 20 working days kikan sa pag-submit sa complete nga Environmental Impact Assessment EIA or Environmental Impact Statement or EIS. So kana 20 working days ang atong huwaton after sa submission. So ang general timeline sa pagkuha og permit naa sa 6 to 12 months. Ana kadugay. Mao na nga kung natay plano hunahunaon og tarong moagi ta sa saktong process kay kung maka final na ta ang general timeline sa pagkuha og mga permits will last from 6 to 12 months. Ana kadugay. No, so subay sa tinuod nga style of process, ang kinatibuk ang pag-andam o pag-aprobar nagkinahanglan og mas taas na panahon tungod sa mga requirements ni kaning mga requisites. Unsa man na site assessment and geological survey maghimo og MGB dili magandang gabi bayan, Mines and Geosciences Bureau Geohazard Assessment o Hydrogeological Study. Kanang Site Assessment and Geological Survey mulas na og 2 to 3 months. Si kana, no, muna first. Sunod, Social Acceptability and Local Approvals. Meaning, magpahigayon o public consultations, barangay resolution of no objection. No, dapat wala dyan mo object kahit kung naamang gani, tikya of 300 pita. Okay? So, magpahigayon o public consultation. Barangay resolution of no objection. Napatay zoning or locational clearance kikan sa city planning kanatanan mulas na 2 to 3 months. Okay? Naapagitay DENR EMB permitting. Pasabot, mag-secure og environmental compliance certificate, discharge permit para sa leachate o permit to operate kana mulas 2 to 4 months. Munang dugay. No, dugay ang processing because we have to follow the general timeline sa saktong pagkuha sa mga permit. Kaya kung dili, ang DENR di na mag-duha-duha no, sa pag-release og cease and desist order. Okay? So, inigbalik na to, atong hiskutan, no, kaya mga pangutana diri about sa unsa kunoy, unsa na ang status karon sa kasamtangang operation og mga transfer station, unsa na'y action sa Department of Public Services, no, sa ato na tubagon, human aning mubong pahinomdo.
1: Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopafi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into
2: your home. Ako si Bubi Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Ikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopapi. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto ug protektado, Lactopapi, sekreto sa mga champ.

0: Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo o pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
1: Bring health into your home.
2: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E o C. Ang potassium makatabang sa pagbintinar sa imong blood pressure. O ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level o sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

Mayo pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advocacia, oras nato karon alas 12:32. Sa di pa nato tiwaso natong topic kanina, let us acknowledge our viewers no diri sa Bantay Radyo, Maria Gina Wenceslao. Mayo pagpaminaw. Ogi James Carl de Guzman sa Barangay Tisa, salamat sa pagpaminaw. So ganina, nainangutan ng unsa man ang aksyon sa Department of Public Services bahin sa paggamit sa Block 27 sa North Reclamation Area bisan wala pa kini maaprubahi no sa DENR aron malikayan ang pagkahimong bag-ong environmental hazard niini. Diba kay numdum ta ang SRP na gipahunong sa to sila sa DENR. So karon aron malikayan ang pagkahimong bag-ong environmental hazard, kinahanglan siguruhon sa Department of Public Services ang pagguha sa environmental compliance certificate gikan sa DENR sa dili pa kini opisyal nga gamiton. Kinahanglan usab nga sundon ang Republic Act 9003 pinaagi sa dili pagpadugay sa basura sa maong dapit og sobra sa 24 oras kanang strict 24-hour limit. Pagbutang og mga impermeable flooring o containment structure aron dili molusot ang leachate sa yuta or dagat, no? Pwede sad mo magbutang og inzumo aron dili ma managkan ang mga langaw, lamok, no, mga aron ma lessen pud ang baho. Narugutay baligya diri sa Bantay Radyo, no, sa atong inzumo. O pagpatuman sa direct transfer system kung diin i-drop diretso sa mas dako nga hauling truck imbis nga itumpok sa yuta. Okay, arita sa Luginsan, pangutana, pila man ang duga nga gasto sa syudad kaning hauling cost o tipping fees sa pagdala sa basura ngadto sa Luginsan, og unsa na lang kadugay ang nahabilin sa maong kontrata. Diba kan, ingon sa taga-Aluginsan, okay rami, maglabay mo din sa Aluginsan, pero kung mahurot na ang gitagana nga gitaganon sa basura ninyo, bawal na mumulabay ang pangutana. Unsa na lang kadugay ang nahabilin sa maong kontrata para makaingon ta nga, agoy, wa na'y Aluginsan, asa na sa tamulabay ani. So, dugang gasto sa syudad, mikabat o mga 3,900, no? Kada tunilada ang kasamtangang gasto sa pagdala sa basura ngadto sa Aluginsan. Mas taas kini compared sa 1,100 kada tunilada if adto sa binaliw. Maunang mas makasave kita kung adto sa binaliw compared sa Aluginsan. Tungod ni ini, gibana-bana nga mugasto ang syudad og dul-an 2.7 million kada adlaw o muabot sa 1.2 billion hangtod sa 2 billion sudra sa usa ka tuig tungod sa gilay-on. Layo man gyud ang Aluginsan, di ba? 60 kilometers baya pod na og ang presyo sa gasolina, di ba? So arita sa gidugayon sa kontrata. Ang pangutana, pila na lang nabili nato sa kontrata nato. Ang kasamtangang alokasyon o pundo nga 517 million gilauman nga dali ra jud nang mahurot. Ug ang maong setup gigamit lamang isip temporaryong solusyon samtang gisusi pa ang pag-abli sa ubang mga mas duol nga sanitary landfills o pag-aproba sa mga bag-ong waste to energy or disposal facilities. Hmm? Kani basura, grabe siya ang problema na to aning basura, oy. Labad sa o. No? Ang mayor murag di na halos katuog siguro nahuna. Asa pa mangita mangitag kuan ani pamaagi, no? Ya karon arita sa ari na punta sa role and participation sa mga barangay. Siyempre, ato ginang isingit, no? Kay ang
ang kinatibuk ang problema sa syudad, ari gyud na magsugod sa barangay. Okay? Direct dumping sa barangay. Unsa ang tiunay nga mekanismo or guide kung tugutan man ang mga barangay nga dunay igong pondo, namag ito yung mga barangay nga dagko budget. Kung naa sila igong pondo, nga pwede sila makadirekta nga makalabay sa ilang basura sa landfill. Unsa man ang proper mechanism para mabuhat na. So aron malikayan ang pagpundo sa basura ug masiguro nga organized ang paglabay sa mga barangay nga adunay igong pundo pananglitan na aduna sila kaugalingong dump truck o naagi sila budget for hauling. Oh, unsa may buhaton na nila? Paghimo og special permit or memorandum of agreement. Kinahanglan magbutang ang syudad pinaagi sa City Environment and Natural Resources Office or CENRO maghimo og MUWA og pagluwat og direct hauling permit sa barangay. Kana magsilbi ng basis sa mga tulumanon og limitation sa ilang paglabay. Okay? Karon arita sa implementation sa tipping fee or drop-off protocol. Ang barangay kinahanglang mubayad og tipping fee sa landfill operator o sa syudad base sa matag tunilada o matag biyahe sa basura. Gawas kun adunay incentive gikan sa syudad nga libre kini basta segregated. Maunang gi-encourage gyud ang mga kabarangayan nga ilain gyud ninyo ang tanang plastic. Oh, kani plastic man gyud ni. Eh, di jud ka good example cons. Kani, di ba na may dakuan ni no? May dakuan ni. So kana isud ninyo tanang plastic dito. Unya, itapok ninyo tanang plastic, ilabay ninyo dito sa ilabay. I-deliver ninyo dito sa Eco Station nato sa SRP. Aron kanang inyong plastic ma-convert na siya into fuel. Muhatag ang syudad basta consistent lang ka kay ang plastic dako jud nagkadaot, no, dako kadaot. Usab jud na sa message ni Mayor Nestor Archival namo atong Friday pag-OT King, no. So kana naatay mga barangays jud nga naanay gipang himo na mga initiatives ato nang isgutan later on, no. Unsa pay buhaton? Strictong visual inspection og certificate of segregation. Sa dili pa makasud ang truck sa barangay dito sa landfill, ipailawon kini sa inspection sa landfill checker. Dili dawaton ang mga truck kun sagul-sagul pa ang basura. Dapat residual waste ra ang ilabay. Kuan ni siya ha mga kuan ni siya mga unsay angay buhaton sa katong mga barangays nga naay sakto gyud nga budget. Okay? Magbutang og mga specific time and day kung kanus-a pwedeng magdump ang mga barangay aron dili maghuot og maglinya ang mga sakinan sa pultahan sa landfill. No, kay kanarabang binali may pagkatungason siya, no. May pagkatungason. So ang truck nato patay. Magsig ka guba kay magsig atras aginod asas Ginoo abanti agin atras aginod ana. So ang truck maguba gyud maunang magbutang gitag saktong adlaw saktong oras kung kaning barangaya unsang orasa mo adto unsang adlawa aron dili magdasok og maglinya. Arita sa segregation sa barangay level. Oh, naminaw na to karon si Mali Embradora. Oh, diha kumusta tong mga customer sa parlor diha Ati Mali. I'm watching cons para makasabot. Kana perfect jud na Ati Mali. Also naminaw nato si Laika Genesis. Naminaw sa ato ang kursihal sa Barangay Guadalupe, kursihal Bert Camo. No, grabe dugay na kani siya kursihal. No, of course naapod. Naminaw na to karon si Ate Lisa Abelia.
Okay. Arita sa segregation sa barangay level. Giunsa man kuno pagpalig-on sa syudad ug sa mga barangay ang pagpatuman sa Solid Waste Management Act. Pinaagi sa pagbalibad o pagkunhod sa basura nga ilabay gikan pa lang sa source, meaning gikan sa ato ang mga panimalay. Diha magyud ang source sa basura, di ba? Nga ilabay na tas gawas, awa na. Kita gyud ang source. So unsa man unsay mga pamaagi nga gipangbuhat sa ato ang mga kabarangayan? So aron masiguro ang nga mapatuman ang source reduction, meaning pagkunhod sa basura gikan mismo sa ato ang mga panimalay. Of course, ang walang kamatayang no segregation, no collection policy. Kini, mojo di ang pinaka-epektibong lakang. Kung tumanon sa tanan, naaji kong, oy, no? Kung ang panimalay, dili nila ibuwag ang ilang basura, no? Like biodegradable, recyclable, residual, napagintay special or hazardous waste, dapat diligent unta na hakuton sa barangay kolektor. Ang problema, inikabutan na dito sa kadalanan, ay naku, magsagol na gud siya. But, at least, sa atua palang panimalay daan, segregated na. Bahala na lang ng nasa kadalanan, kawa na magitay mahimo, ana. No? Matod pa ni Cap June Andalis, pitaw, kuhao na lang yun. Kay manimaho, maghapunta. No, sa munang hangyo dyan na nato sa katawahan, if kung mahimo, di na ito ibutang sa kadalanan. Kung ibutang magani nato, segregated na siya, unya, nakasako o ihigot. Kay ang mangukay, dili ra iro o iring. Mga tao, mangukay sa dira bagay ka maumuhipos. Ano man ako eh. No? Sunod, pagpahigayon o barangay materials recovery facility. Na ubang barangay kaya pagyud sa space. Pero diri sa patag murag wala ni gud tay lugar. Subay sa Republic Act 9003, ang barangay mao'y responsable sa collection sa biodegradable o recyclable waste. Kinahanglan adunay opisyal o cluster-based MRF ang barangay. No, kung wala tay lugar base nang ubang barangay naa, makikluster ta. Ang problema, ano magigit tayo lugar diri sa patag? Anara magigit sa bukid ang enough space, no? Aron, dito i-process ang mga pwedeng mabaligya kada mga recyclables. Dakan kita, ana, oy, walang kita kahibaw mo nang kung di mo ganan mabaligya, i-separate lang siya o atong ilain. Kay panginabangan pa siya unya makakwarta sa takay pwede man siya mabaligya recyclables og ipakompost ang mga malata. Okay, residual waste ra ang i-turnover o dadon sa sanitary landfill. Sa yun rigid unta ni kung kitang tanan mubuhat ani, no? Sunod, pagpalig-on sa barangay eco inspectors o Barangay Solid Waste Management Committee. Mag-deploy og mga tanod o kanang gitawag na itong eco inspectors. Kung sa Barangay Luspa, eco warriors ang tawag nila, ana. No? Aron magrekurida, mag-inspeksyon sa mga panimalay o magpagawas og citation tickets. Kana madakpan, ani. O multa sa mga dili mutuman sa segregation. So, kaning ang kaning mga eco warriors na murag nakasugod na ang kuana ni Barangay Luz, no, through the leadership of Konsehal Lida Cabrera. Of course, naputay IEC campaign, information, education and communication incentives, no? Ibalik ang pag-edukar sa matag balay, door to door. Grabe. Kuwaryo tagsaon gyud mo, ha? Or pinaagi sa purok meetings or sitio meetings.
kaning mga barangay officialist nato, dita magsigig tamuka dihas barangay. We have to get out of our barangay halls. Diba? Kay ang tinuod na problema, wala suot sa barangay hall. Naa dito sa gawas. Naa sa mga kasitiyuhan. Mabitaw ng nindot pununta na ay once a month, no? Diba? Duhaman ka sesyon ang barangay. Ang usa ka sesyon, mangatuta sa sityo. Aron makadungog ta kung unsay problema na to diri, kaning sityo ha. Diba? So kana, pinaagi ana, mabalik nato pag-educate ang mga katawhan, no? Pinaagi sa pag-adto nato sa mga sityo-sityo. Napoy paghimo og mga incentive sama sa trash to cash or basura kapalit og bugas aron maaghat ang mga molupyo nga mag-segregate og magbaligya sa ilang recyclables, no? Nga imbis nga ilabay. So kana, nasugda na pud na sa barangay Punta Prinsesa ang basura mo, bugas ko. Tagaan mi niyo basura, hala sige. Labi na ka ng mga plastik. Kanagi plastik, lunlun, plastik yun. Makaabot ka ani nga number of sacks or number of pila na kakilo ang imong basura na plastik, ilisa na natog bugas. Dito sa barangay Kalamba, ingon si Cap Esther, katong diri na guest siya nato diri, maka 5 kilos kuno nga plastik na amuhatag po sila bugas. Diba? Nakatabang na ta sa environment, nakabugas pa ta. Diba? So, di lang nato hunahunaon ba no nga kanang kapuyas at magtapok og plastik. Ipo na ginang isod sa sako, ipang paslak anang mga pet bottles na ito niya, mga mineral water. Sudli nagplastik, suksuki na. Ana, mag-abot ganin nagpila ka kilo, naana tay bugas. No? Diri sa Cebu City, ambot sa obang lugar sa probinsya sa Subo, dahil lain matag mga pabaagi, no? Kung unsaon nga mahimo tang number one example, no? Sa mga ligon nga initiatives para makatabang sa atuang kalikupan, makatabang ta sa atong environment. Naminaw ra ba nato karon si Konsehal Fe Abelgas Diodoro sa barangay Tuong, no? Dari viewer, viewer chikeri siya. Of course, the DC Pahayahay sa barangay Punta Prinsesa. Natay mga example no nga mga barangays diri sa syudad. Barangay Kalunasan na sila'y composting facility. Ang Barangay Kalunasan maoy usa sa nagunang mga nag-andam o nagpaandar sa ilang barangay MRF o composting area diin ang mga organikong basura, mga malata giproseso aron mahimong pataba o fertilizer ka pakpak ni Barangay Kapitan Litoy Siniza ngo diha sa Barangay Kalunasan. Naa sila kaugalingong Barangay MRF o composting area. Nakadawat sad ang Barangay Kalunasan o pasadungog kaniadto sa gipatuma nilang localized waste reduction pinaagi sa pag-inganyo sa panimalay nga mag-composting. Butaw no, nito chibiya na kong tanak. Kung gamay na siguro tagbasura kung kita tanan mag-composting diha palang daan sa ato ang tugkaran, no? Ikaduha, Barangay Los. Sikat magiging Barangay Los when in terms of kanang recycling, no? So pioneer gid na ang Barangay Los sa community.

sa barangay Luz. May ato magyud mi kay gihimo magyud ang namong benchmark ang barangay Luz. Inikabuti mo sa barangay hall, makakita agyud mo mga bag made of recyclable plastic. Kita agyud mi na yung mga handicrafts dito made of recyclable plastics. Diba? Instead nga imo nang ipadagayday dito sa sapa imo mga plastic, himuon na lang ng bag, himuog banig, handicraft, magpatudlo ta sa barangay Luz. Uy, no, kay maayo kay sila ana. No, naaptan pa ganito na mo nga, naagyo'y aktual nga, naghimo. O nga, ako, di ko artistic na tao, pero ato na nga, ato nang itry, no? Og himo. Napailaing barangay, Barangay Basak sa Nicolas. Naa sila'y, naman na sila'y Barangay Solid Waste Management Committee. Active kaayo sa pagpahigayon og stakeholder meetings. Naa sila'y house-to-house orientation bahin sa pagsirado og pag-insister sa paglain-lain sa basura. Nunagyot sila'y mga house-to-house orientation about aning segregation sa basura. Giuna nila ang pag-establish sa ilang lokal nga sistema sa MRF og padayon ang pakigtambayayong sa CSNRO og SWMB. Kaya nagitawag na itong Solid Waste Management Committee. No? Naa sila ana. No? Nindot po na, no? Arita sa Barangay Tejero. Oh. Naa sila strict waste scheduling. Usa sa mga nag-unang pilot barangays nga nagpatuman sa magkalahi nga adlaw og oras sa paghakot para sa biodegradable kana madunot, malata. Og non-biodegradable kana dili madunot, di malata. Aron mapugos ang mga residente sa pag-segregate. O sana no ang Barangay Tejero na sila stricto nga pag-collect. Karong adlawa, malata, sunod, di malata. Usa sila sa pilot barangays ni Ana. Huma, naputay 8 ka mga pilot barangays para sa no segregation, no collection. Aron mas mapalig-on ang pagpatuman sa tibuok syudad, ang Solid Waste Management Board o CSNRO nipili o nitabang sa 8 ka pilot barangays aron maoy magunang panag-ingnan sa stricto nga no segregation, no collection policy. Mao kini ang Barangay Tinago, Barangay Tejero, Barangay San Roque, Barangay Careta, Barangay Luz, Barangay Mabolo, Barangay Basak San Nicolas o Barangay Basak Pardo. Oh, wala di punta. Ano man eh? Charing lang. So, napunta yung ubang barangays, no, na lain-laing barangays, lain-laing gutag mga initiative. Kami po sa Barangay Punta, ni Agto Gipi sa mga depressed area. Huwag amo silang giagni ang mga tao dito na panggawas mo o magtinabangay taglimpyo dari sa inyong tugkaran. Katong mga nitabang nakapuno sa ilang sako na mapuno o basura na amigihatag na bugas. Importante dyan kayo ang bugas. Nalimpyo pa yung tugkaran, nakabugas pagyod mo. No? Ang Barangay Mambaling, naapot sila na sila giandam agiandam ang dako nga funding or project alang sa bag-o nila nga centralized MRF nga adunay sorting station, naay drop-off center ug naay composting facility. Kanindot sa Barangay Mambaling, palabaya mi kapsiler. Oh, na sila'y tukuron nga centralized MRF. Nindot po na naay sorting station, naay drop-off center o composting facility. Lana, so napagiday ni lugar ang Mambaling. O dako ba sa Digland area ang Mambaling? Naputay mga bukid na mga barangays no nga gilahi ang ilang sistema. Diin ilang gidasig ang mga pit composting sa mga balay-balay o pultahan aron dili na kinahanglan ikarga o idala sa mga landfill sa ubos nga bahin sa syudad ang ilang mga malata nga basura.

0: Ito sa bukid, uso nila ang pit composting para no need na siyang kanong mga malata, dili na kinahanglan i-apil og labay. Kaya na sila dito'y pit composting. Okay. So, mao kadto no ang about sa sugyot ni Cebu City Councilor og ABC President Franklin Ong, ang iyang suggestion nga to have our own landfill. Kaya mao lagi na no nga dako kitag problema sa basura. O sa pod, naayo ba nga barangays that they favor or mas haom para kuno sa syudad ang waste to energy. Of course, pagpalig-on sa no segregation, no collection policy. Maugid na. Diba, shout out na to diha ni Genevieve Lucero Caniete. No, ato ang secretary diha sa CIT Clinic. O tanang mga naminaw diha sa CIT University. Mauna no nga, dako kayo taog ikatampo diha palang daan sa ato ang kabarangayan, especially sa source sa basura, which is ato ang mga panimalay. Kaya ang ato ang maugid na no ang pinaka important nato nga hinuklugan. Kung diri palang daan sa atong panimalay nakasegregate na ta, if naagoy mga buringog na mulabay na plin sa dan, gamay na lang sila. Dali na lang nato silang mapasabot nga dapat di ay sa balay palang nato daan nakasegregate na ta. Kaya mag-unsa man yung landfill, kung kita di as barangay, wagod tayo gihimo. No? O, be, ato nga ipa-shout out ang mga barangay gawa din rin. No? So, muna nga, ato nga, kahit kikitag-tanan sa barangay, under mata sa liga ng mga barangay, naagyod na yung mga initiatives nung gi-offer. Let us do our part, no, to help the city, to help our barangay, no, nga makunhod, malessen ang atuang collection sa basura. Og wa na kita igong oras, no, o sa kauras na gyud din kita gana nato. Og mang adlawa, magkita-kita gapunta diri sa chika o advokasya. Kay nanatay bag-ong time at dili time slot. Nanatay bag-ong mga adlaw nga madungog nato ang chika o advokasya. Nanata Lunes hangtod sa Huwebes. Okay, ang chika o advokasya. So daghang kay salamat sa inyong pagahinog oras. Uban nako karong hapuna. Daghang salamat sa tanang mga nagtan-aw ug naminaw sa mga ni-interact. Salamat kaayo sa ato ang mga opisyales sa barangay nga wa gyud nagduha-duha paghatag sa ilang opinion. Daghang kay salamat Kapitan Gremar, Kapitana Capcon, Vic Windia, Attorney Joy Pesquera, ato Cebu City Councilor kanino nga Cebu City Councilor Kapitan Altea Lim sa Poblasyon Pardo, sa iyang bana nga kasamtangang Kapitan karon si Danny Lim. No, daghang kay salamat sa inyong interactions. So, dili lang din hinatapos sa ngatuang advokasya sa usa ka malambuon, limpyo, o hapsay nga sugbo. Sugod palang kini sa atong paglihok, sud o gawas sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlawa sa chika o advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, bisan asa kamo muadto. Mag-uban ta usab ug mang adlawang Martes alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. Sangan sa hinuusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo, og sa akong partner technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga ingon padayon sa pagpakabana, o kini ang chika o advokasya. Mayong hapon.
1: Attention, the views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
2: news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawaan ako, pero ko gutom. Gutom, ipalit ko. Nauli, anang akong karuhin niya, maayo na kaya akong mga lawas. Masalamat ko, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, liat ko nga mga di na magkalugar sa pagmagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Konsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
0: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na tong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
0: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
8: TTX 500.
9: Grabe akong chest pain. Sakit o dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
8: TTX 500.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Original Hagkuroy Capsule.
12: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
11: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
10: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into your
1: home. Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
13: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
14: Lactopuffy.
1: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health

0: 90.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Purima ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong gini-mintain kay high blood ako, laban yung tira, kay magbaba man ang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Pag-inom na ko aning Panyawad, okay, pagpamitin ako, oy, 120 burritin man ako, oy, ang produce pa sa pin, sigurado, sigurado gina, kung sa ati mabibig, magbaba nila iya. Naimchi Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Nagribay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Nagapalandunom pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uho.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubok.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
11: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umuiking balatia nagsapuang sa imong saluma.
12: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
13: Kinsa siya, nga

0: Kinabuhan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Ligwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? Inaot pa unta nga naa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Kumusta man, tanan na to mga suking tigpaminaw? Salamat yung kainyong tanan kay nasa likod nining mo ang tulumanon ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Parehas anang Wonder Herbal Oil. O nang haplas nga walay kaparehas, no? O niya ka nang ato ang Wonder Animal Vita nga vitamin sa inyong mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, di ba? Ang atong Vitron Drops, ang atong Vitron Syrup, ang ato apong Vitron Tablet. And of course, pinaka the best na to nga produkto kanang Wonder Herbal Coffee. Ania napod tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup unya napod na siyay kinini ang capsule. Mao na nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Alang ni kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw. Samad nga way pagkaalim ang kanako imong gibihin. Pulong mong malimbungon, mikutkot sa akong kasing-kasing. Tumang kasakit ang sadughan ko karon gihambin. Madanihon mong panagway sa mata ko daw nakapuli. Paraygon mong tingog kanunayng maghamok sa akong handurawan. Pahiyo mo kanunayng kauban sa akong damahan. Mga talidhay mo daw huni sa akong galamhan. Nahisama sa handumanan nga lisod hikalimna. Kasakit sa balatian sa dihang akong gibalikan ang luna kong diin didto mo ako gibiyahan. Hindi ko naman ikita ang akong gihalaran. Ang binuhat nga mo'y gipangandoy ning dughan kong samaran. Kahuang ang gibati ko karon. Naginusara nga naghandom sa kagahapon. Samtang naghapuhap sa namuypoy kong mga bukto, sa kagulanan ako karon na ulipo. Panbisa naman kasakit ang akong nahiaguman, bisan sa luha kining mga mata mahubsan, bisag sa kupon pa sa kangitngit ang kalibutan, ikaw paghihapon ang gihagawhaw ning akong dugha. Hagawhaw sa kasakit! Tudle sa Mga Garay!

0: Balik. Alak to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw sa programang Tudling sa mga Garay. Atun kanin nyo sa pinaka the best na to nga mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Katong mahiligon kay panghaplas. Abisag digod po kahilig ka ng gipamaulan siguro ka, gisakitan kag tiyan. Kananay something imong gipamati sa imong lawas, na? Gamit ta sa produktong Huwander Herbal Oil. Hindi ta ba gini kayo? Istingira ko ninyo ng Huwander Herbal Oil kay epektibo kay ni, na? Katong wala pa kasulay mo, try mo kay nindot kaing gabiton ang produktong Huwander Herbal Oil. Paminawa oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Huwander Herbal Oil.
1: Judith Pulbos ni sir sa Malaubang Family City. Panang Huwander Herbal Oil.
0: Mm-hmm.
1: Na maayo po kayo sir. Makawala dyan sa panuhot. Makawala sa makaayid sa mga sakit-sakit ng mga panuhoton. Ako yung nanak ko sir, panuhoton ko. Samot na nanak ko edad. Maayo yun kayo sir. Salamat yun sa RSB Trading sa inyong produkto. Salamat yun kayo.
0: Ngon ana kanindot kanang ato ang produkto nga Huwander Herbal Oil. Kana po nga tong Huwander Animal Vitamin ay puna. Ato nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding vitamins man ni vitamins. Morning vitamins sa inyong mga kahayupan. Labi na kanang baboy kay baligya man na dapat bugat ang timbang. Unya nipis kayo kanang tambok baga og unod mong kunay lamis karne gud. Lami po ng karne sa hayop kon ang imong gihimo nga vitamins Huwander Animal Vita. Unya kanang kabaw kay daruhan mo na ipainom ng Huwander Animal Vita para nga kusgan. Paminawa o, na itestimonya na gamit ni sa produktong Huwander Animal Vita.
2: Ako dai si Enrico Galacio nga nagpuyo sa kulo mula bin sa Mbonga Dilsor. Nalipay kayo ko nga niabot nga rin sa mong lugar ang Animal Vita. Kay lagi hilig man ko mag-alaga og mga binuhing baboy. Unya kaniadto sa wala paning Animal Vita dayon naputoy mga vitamins para sa mga hayop akong ipagamit sa akong binuhing baboy pero wala man ni angay. Inay man ang pagtubo sa akong mga baktin. Dayon, sa diyan, isulayan akong Animal Vita. Akong isagulan ang ilang pagkaon sa usa ka kusara sa Animal Vita. Kunya, nibulong ko kay musunod ga adlaw. Paspas man kayo mga aon akong mga baktin. Ganado na silang naon. Pag iniluga sila ba sa akong silang bahugan. Kunya, pag aboso sa kabulan ng akong mga baktin, dagko naman kayo. O nga, salamat yun guys sa Animal Vita. Kay karon, wala na akong malkansi kay dako naman akong kita pag aboso tulo kabulan. Kay dagdahan naman ang palit sa akong mga binahing baboy nga na Animal Vita. Kay nindot yang panit lang taon, bugat, busok, og dagko. O nga, akong giaghat ang uban nga mugamit ng Animal Vita. Kay epektibo yun kayo siya para sa mga binahing hayop.
0: Nana kanindot no, ang produkto Huwander Animal Vita. Kanang Huwander Banaba Plus, may po na. Labi na tunay mga bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. No? Katong na ay problema sa pagbawas, pagpangihi. Indot man ikay, Huwander Banaba Plus, ang plus anin niya mangustin. So, effective ni para sa tumakaig suunan. So, mutry ka pagamit ani. Huwander Banaba Plus. So, kana imuhang bato niya sa imong kidney, kalingawan maghilis ani. Basta mo gamit kag Huwander Banaba Plus.
3: Si Elena, sumagang ko sir sa Oblasyon Bacolod, Lanao del Norte.
0: Mm-hmm. Sige. Asultiin daw mi ma'am kung unsa ka epektibo ang Huwander Banaba Plus.
3: Palanggod. Kalitra manggod sir, gatati ko ba sa high blood o niya. Kaon mangkukuha ka ng kukuha ba niya. Kuanday kayo na sa mutrigger, manday na siya sa high blood.
0: Mm-hmm.
3: Niya, lain na gigay kong paminaw, niya doko sa kong bana. Bisag bago kong magmata ng last rate, katulgon, di ko kasi matalan. Ingo pa niya, kung natulog pa dahil kung ako ato, mm-hmm. kanang ingo nilabitag kumato, sili na kamata.
0: Mm-hmm.
3: Lain mong dito sa matalan, nawag ko sa kong anak, pero ang akong tingin, nagkalalom.
0: Mm-hmm.
3: Nga, lain na dito sa matalan, kung nga mubigay, nagdukuan, lain na dito kayo rin. Nagamit-mit naman, diin ko dagan dito sa merkado, di dagan dito ng pagdali, panitong Huwander Banaba Plus.
0: Mm-hmm.
3: Lista na ako, lista. Paglista na ko yung yatag ito sa tindahan. Inom na ko dayon sir. Pag inom din ako ulay 30 minutos na nabati. Ginako kang binod mo kay kong tangkugo. Lahit na yun. Mm-hmm. Inom kong bigay na ko. Akong kuha na kong tangkugo binod.
0: Pagtik ni mo atong Huwander Banaba Plus, taod-taod na ulian dayon ang imuha.
3: 30 minutos nabati. Ginako nga ng anam gikawalang kabinod sa kong tangkugo, din ang gawa sa akong tingin, din nawag ko sa akong anak na, mm-hmm. ay, salamat kay sa Ginoo, makay siya, mapinag-ingon ako nga.
0: Mm-hmm.
3: Pagpalit, pag-inom anak mo, pag-inom anang inumpin ko din. Pero gimintin ako ng buntag o hapon.
0: Nana Kanindot, ang produkto nga Wonder Banaba Plus mga pinalanggang tigpaminaw. Mga girls, ako igsoon, nining ilot, Morcilios, na Great Carmen Bacaling sa Tango. Narin ako, tanan ako mga silingan, Risporok Size, Luok Salay, sa Kanite Family. Alao Family lang manang tuta, alao kauban sa mga anak, kasilang Christine, May, Longlong, Sinda, Kukoy, ug tanang nagpaminaw sa Wonder Radio. Garay gikan kang Inday Makababat sa Rinto sa Luok Salay. Garay po, family Pangawilan and family Makakuah sa Pagalungan, Maguindanao. Salamat po from Mut Makakuah, Pangawilan. Shoutout po, kinit awa ng DT Driver is DT204 from Davao City, More Power News Station. Salamat, Idol! Salamat ninyong tanan, mga pinalanggang tigpaminaw. Kaya pag-aray ko sa mga Udan Tabao family, Tanghinan family, nagpag-aray Prangko Udan Tabao Suyuso, salamat. Kaya pag-aray ko si Princess Umbid, greetings coming from Tutski. Salamat kayo nimo Kuya Cars. Thank you so much. Kini nga to ang produkto nga Vitron Drops. Indot po ni kaning Vitron Drops eh. Pinagintong mga bata nga bagong na tao nga taman og 1-year-old, may mani ipainom yun. Kaya ang bata, ganan matulog, ganan mukaw, ganan mututoy. No? Paminawa ng testimonya na gamit og Vitron Drops. Bata ha, may pagkatao taman 1-year-old.
4: Ma'am, unsa man imong experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa home ani?
5: Oo, naa ma'am.
4: Pilay edad ma'am?
5: 4 months.
4: 4 months. Oh. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata ma'am?
5: Mahal kayo siya ma'am. Lang, pamiro pa lang ng inong gamit naman niya ang katulog. Ngayon sa iyang pagtutoy. Ngayon na ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga katulog ng kalibanga.
4: So nagkalibanga po dahil nag-appeal na imo hang 4 months old ma'am?
5: Yes ma'am. Na-admit niya siya at wapa siya 1 month.
4: Then Vitron Drops imo hang gipainom sa iya ha?
5: Oo ma'am. No, hantod karon ma'am, awadid akong gimintin.
4: Okay, isa daghan kaing salamat ma'am. Unsa kayo imong pangalan?
5: Regina Kagaanan.
4: Taga-asa?
5: North Mapang, Purotoro.
4: Okay, daghang salamat ma'am, oh God bless you.
0: Unana kanindot ang produkto nga Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon, para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pag yun kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gyapon eh. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o, testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
6: Ay, ako dahil si Richard Chubal, nga taga-Tangkol, si Pulong City. Akong na-experience sa Vitron, okay dito siya. Kay nakita mo kung ako sa akong anak, ma'am, nga sa iyang edad, kung siya mukagutan, hindi siya kasul ba? Diyon, kung kuhan siya, kanang active siya nga pagkabata, nitamot po siya pag-active. Dari na po siya makasabot, ma'am. Diyon, kanang di po siya masakit doon, lahirin siya.
4: So, ang imuhag yung nakita nga hinungdan aning tanan, dakog ikatab. Bang atog yung produktong Vitron.
6: Yes ma'am, kay kanaramang gipon nga vitamins ang among ipainom niya sugat-sugat. Nindot yung kayo, nindot kayo og nakuha ang naka vitamins ang Vitron.
0: O na, ang Vitron Syrup, ang Vitron Tablet po, para po ni sa mga nag-edad og 13 anyos patas. Apil na niya ang mga nanay, mga tatay, mga lulo, mga lula, mga mama, mga papa. Apil na sila sa paggamit sa produkto nga Vitron Tablet kay epektibo ni para nila labi na gintong limtano na, wanay ganang mukaon, ginagmay na ginatulgan. Vitron Tablet gyoy katapatan na.
7: O sa itong pangalan ni mo?
8: Nasir.
7: Nasir.
8: Kasin.
7: Taga.
8: Taga Sibugay.
7: Ah, Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron Tablet?
8: Oh, nakagamit. Ang akong asawa.
7: Naon sa man? Ngano man?
8: Kay Luya man kay lang kuan man god yang lawas ba.
7: Dayon.
8: Gitis nga nako ang kanang na Vitron Tablet. Isulay nako. Matay mo rag mangyo man yung kuan. O sa man? May yung kuan niya. Pero resulta.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya Carls, greet ko sa taga-siya isang buwang Sibugay. Silan, Joseph Utom, Rebecca Utom. Umawan, greetings from Imelda Utom. From Clarin, Misamis Occidental. Greet ko akong tatay, Upilio Miparano, Zanosi, Pandakan, Pinamungahan, Cebu. Sa Matulin Family, Sugano Family sa Balanghay, Libertad. Garay day ko ako mga igala, si Jemar Bagal, Mahal Angelica Montilla, Liza Umpao, Leticia Umpao, kanunay minaminaw sa imong programa gikan sa Malita, Davao Occidental. Salamat sa pagbasa. Shout out from Gunyan Siayan, Sambuanga del Norte. Analin Sinoy Arcala Kapadngani. Hermiko nagsunod sa imong programa, Mario Marciliano, accredited dealer ng barangay Nanyo Purok Upo, Manabo City. Paki-shout out sa akong bana, Omar Duguluan Kalin, sa may kinapawan. Trabaho, nagpaminaw sa imong programa, kag sa among anak, Cyrus Kalin, kay Auntie Mea Otsabilio. Kay Uncle Boy Otsabilio, akong amiga, si Tisi Bilarmino, Purok Cinco o Galingan, kag ay Ate Josephine Dumangat. Sa Takupan, Carmen Nord Cotabato, yung bana, si Kuya Ben Dumangat. Nagpaminaw sa imong programa, Juvi Kalin. Pro 4 Barangay Ugalingan, Carmen Nord Cotabato. Salamat sa pagbasa ko. Ang panahon dili masabdan, muinit mo ulan. Yang muinom kag bugnaong tubig usay mataligsikan. Ang resulta subaw, ikaw masubawan, di ba? O nang naagid mi gi create nga products para nga dipinsahan kagikan nang subaw, ubo ug hilanat. Naayod kanang Wonder C+. Gituyo ginagbuhat ng Wonder C Plus para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako ng Wonder C Plus adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C kanang Wonder C Plus. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa may po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gyud po ingon nga di gyud masubawan, pero dili kay ko maigo ba? Di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay og Wonder C Plus. Nindot man gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Wonder C Plus nga drops, available na na, mapalit na na siya. Napod ay Wonder C Plus nga syrup, available na pod, mapalit na pod, no? Napod ay Wonder C Plus nga capsule, available na pod, mapalit na pod. Kanang Wonder C Plus capsule mo nang ginainom nako. Eh, tinuod lang. Wan magyod, kanang, wa magyod ay, atong lawas, walay capacity ba, no? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon dalaw-adlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gid og vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha rin ninyong gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Kana inyong gipaniod to, di, check na ninyo. No, kana inyong hanggi kuan, kana inyong hanggi, gipanihapon, og nabanay vitamin C, di ba, wa? So, unsa pagkakuha og vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, sumawan, dahin ka. Magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Wonder C+. Apil lang inyong anak, kanang bagong na tao ba? Wonder C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Wonder C+, nga syrup. No? 13 anos pataas, Wonder C+, nga kapsul. Oh. Una'y pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Ayon, katong atong mga kaigsuunan nga na ay kanabitang problema sa almoranas. Kanang almoranas, daghan po ng mga problema, ano eh? No? Kanang almoranas, unya, muhubag, unsa pa ng klaseng simptomas na, sorry ha, kay wa man po taan ang sakita, God. No? Kaloy sa Ginoo, wala ata na, o wala ata ng andoy, anak, no? Pero kung naa ka ng almoranas, mugamit ka o huwander, himo, aid. Mao nang imong gamiton ha. Kanang ato ang produkto nga Wonder Himo Aid. Mao nang gamiton imong nga produkto. Kay nindot man na. Kanang ato ang produkto nga Himo Aid. Nindot na may nang gamiton para sa dunay mga almoranas. Labi na kung gastart pa lang pero kung medyo lala na, ayon lang po nag-isalig sa Wonder Himo Aid. Pangitag doktor nga mao imo hatag mo pamaagi para mauli ana. Pero kanang mga di pa kay grabe nga almoranas ba? Gamitin na og Wonder Himo Aid. Ha? Mao nay makatabang ana. Unya kung panalitan pod kanang taas kag blood pressure, no? Perminti lang nang gasaka nang imuhang dugo, mo spike og galit og taas, maluya ka, malipong ka, sakit imong tangkugo, akaguy. Mag-inom juga nag Wonder Cardio Care. Pag-inom og Wonder Cardio Care. Basta kay high blood ka. Para nga diretso ginag-ubos ang imuhang blood pressure. Basta mo gamit kag Wonder Cardio Care. Di ba? Naroon magunagun. Una'y pinaka the best mga pinalanggang tigpaminaw nga gamiton. Para sa dunay mga problema sa ilahang blood pressure. Kanya, katong-katong mga kaigsuunan nga mahiligon kay kapi. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape, gamay ramang kaina, katong kulbaan, oh, katong magpalpitit, pareharo no, kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitong

magpalpitate, dili po potasyum imong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis. Unya na kanindot sa Wonder Herbal Coffee, kay bisag herbal sa dili sa lang to. Unya advantage niya. No? Paliogong panimbaya tanang taga Campodos, labi na sa bagong Corrales sa way laing patiso niya, Mr. Edsel Di Mata. Roybix on the mix. Kuya, pag-aray ko Sanday Family, Barangay Patadon, Matalam, Cotabato. Nagpag-aray si Jammer Sanday, salamat kuya. Shout out po ang Dimapuro Family, ga pamati sa grabe ang tugnaw de Samoa, listening from Panang Dado, Alamada, Nord Cotabato. Garay mi Santa Cruz, placer sa Niyog Family o Barcoso Family. Request kong song Tanging Sayo by Jerome Avalos. Salamat sa pagbasa, Florida. Shout out ko ni Narciso Trangea. Nagpalunog-lanog while gaplas-aplas sa Wonder Herbal Oil from Ibabaw, Muabog, Tabugo ni. Request kong song kanang na hunlak, na halak kawin. Ha? Na halak kawin, English version. Umot sa ningkantahan eh. Kumbaluan eh. Ato ni nga tagag pagtagad ning balak o oh, pinadaan ni Benito Abrigana o oh. Taga Dapco Humlan, Panabo City, Davao del Norte o oh. Ang bugos mong katahom ang title aning mga balak ato ni nga tagag pagtagad kay entry ni sa balak writing contest o oh, Inday, kalindot mong sudongon sa imong kasing-kasing ako na ulipon. Sa imong mga mata, ana ang tamis nga pahiyom. Sa kanunay ikaw gayod akong gihandom. Sa takna ikaw akong kaubanon. Dili masabot ang akong bation. Napuno sa kalipay ang akong maangkon. Og ikaw naghatag kanako og bugos nga paglaw. Sama ka sa pirlas sa kadagatan. Gusto kong kuptan. Bisan sa mga hampak sa balod ako kanunay andam. Og ang uno sa hangin mahimo kong pugngan. Aron ipamatuod ko kanimo ang gugma ko hangtod sa kahangturan. Daw kahayag ka sa bituon nga gusto kong kabuton. Mahimo kong luparon ang langit aron ikaw akong maangkon. Ugo kayon ko ang panganod aron maghari ang kahayag. Ug diha ko makita ang tuman mong kaanyag. Ang imong katahom daw bulawan nga gusto kong maangkon. Ang bukid mahimo kong bungkagon ug kini akong minahon. Dito sayaron ko ang mga bunbun aron mo tumaw ang bugos mong katahom. Mao ni kay kwan ni kay Benito Abrigana ni taga Dapco Humlan, Panabo City, Davao del Norte. Bugos mong katahom sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Umaasa lang sa'yo, six-part invention. Pero madun ako, ano mo ko yung oras. Salamat kini yung tanana sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Luano Inukdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Good afternoon! Nandiyan po kita sa Airwaves Bulletin on BT Radio. My name is Sir Yogi Mendoza. And salamat sa pagkauban ka naman in the next 30 minutes from 2 to 2:30 in the afternoon, Mondays to Friday. Atong i-share din mga updates sa ito ang campus. And today is 17th day of August. That's August 17, 2026. And then it's a Monday, pero nindot ang panahon kay medyo cloudy. Kauban na po din ako si Michi Santiago, ang hindi yahang last na niyang pakikauban din sa to because she is finishing her OJT hours na last na niya karong adlawa. So good afternoon, Michi.
8: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, no? Aneo sab kita sa DYPS 98.1 FM, ang inyong paboritong istasyon. Ako di ay si Michi Santiago, o welcome kaayo mo sa atong programa Airwaves Bulletin.
7: Alright, Airwaves Bulletin on BT Radio. Again, ato ang gisugdan, ang ato ang Monday, ato ang week karon. Ikaduhan na itong simana sa pag, what technically no, maragkuhan pa man siya, Michi. Second day, pa dyan, third day sa atong klase. Well, naman tayo Sabado o Sunday, Saturday and Sunday, so... Well, if we're just counting the weekdays, ikaduha para na ito nga adlaw sa face-to-face nga klase kung di ito kwintahon ang Friday, Saturday, and Sunday. And then, naatay holiday. Yung sa may mga holiday na ito, alerts na ito. Michi, kabalo ka sa mga holiday na ito. Nahabili na lang sa August. Wakibaw. Okay, naatay holiday. Holiday alert na ito. Karong Friday. No? Friday ba? Sakto ba? Ano sa mga pizza ha? Amay ti ono. Yes, it's a red letter day diha sa tong kalendaryo. August 21, it's a Friday. So regardless, no, di man tayo mag, wala man tayo face-to-face classes ana yung Fridays. But karong Friday, August 21st, August 21 na to, mga kaigsuonan, we are celebrating the Binigno Aquino III or Ninoy Aquino National Holiday na siya. So, yaha man ang, I think, adlaw na tauhan man siguro na niya, no? Or martyrdom ba na, di ko sure kayo, no? But, basta muna siya, Ninoy Aquino Day na siya, August 21, Friday. And then another, sa palayang ready ha, Michi, sa itong kalendaryo.
8: Concert, August 31.
7: Masa ng adlaw?
8: Monday.
7: Sa may nahana. Thank you. So, August 31, it's a Monday. Another holiday na po na siya. It's a National Heroes Day. Ato di ay gi-celebrate di ay, no? For the information of everybody, karong buwan sa Agosto, tulo ni siya ka celebrations dyan. Ang ato ang nationally celebrated na to siya. Una is ang ASEAN Month or kana Association of Southeast Asian Nations nga buwan. And in fact, ato lang ipahibalo din nga tomorrow, ang ato ang chairperson diri sa City Tuboran for ASEAN Integration in Internationalization or kanang IAI, Internationalization and ASEAN Integration, ang atong guest na to diri ugma, Michi, si Dr. Cheryl Dorog. Unya i-share po na ni Ma'am Dorog kung unsa ang internationalization and ASEAN integration nga mga functions diri sa City of Tuboran. So muna siya kanabitong mo adto atong faculty, mo immerse atong faculty and students adto mag OJT sa gawas. Ikaw, Michi, ganahan ka mo OJT sa gawas?
8: Ano di mo? Arera dere sulod.
7: Klain. So muna si Ma'am Cheryl Ogma, because sa August, we are celebrating ASEAN Month, no? So ASEAN or kanang ato ang Association of Southeast Asian Nations. Onya, Actually, karon ano last week unta first week sa August ang week juna siya celebration sa Asia niya, wala pa man tay klase ato, so ato lang ikuan sa kanang month jud sa celebration. That's one of the three nga major nga mga celebrations nga atong gi-celebrate sa buwan sa Agosto. Ang ikaduha ang History Month, so naatay guest pod coming from the College of Arts and Sciences later sa buwan, and na lang siguro or maybe in the third week of August ato pong gi-celebrate sa entire month ang History Month. So kanang History Month, oh, syempre mangita tas tagakas naman ang nilang readings for Philippine history. Manako
8: sir.
7: Yeah, so may nakatunan ni mo. Kisa ba yung teacher today?
8: Si ko answer ay si Sir Ledesma.
7: Si Sir John Ryan Ledesma. Okay. So, naman tayo subject nga kanang general education curriculum na to, GEC, kanang readings of Philippine history. So, mangita sa taog mga resource person guest na to coming from College of Arts and Sciences para sa History Month celebration na to. So, ngano ato man siyang gi-celebrate, unsaman po na ato ang mga gipangandam dire sa ato ang campus to celebrate the History Month. And finally, ikatulong na celebration sa August mao ang ato ang Buwan ng Wika celebrations. Of course, dili ra man ni sikat magoning Buwan ng Wika kay Ma'am Kim Tagalog Michi. No? Ikaw, Ma'am Kim Tagalog Michi.
8: Gamay ra, sir.
7: Awan sa may Tagalog sa koan. Gamay.
8: Maliit.
7: Wow. Mayu ha. Yeah, Buwan ng Wika. Nato diha, no? Atong gi-celebrate. And again, ang ato ang College of Arts and Sciences naman dito ang language nga department. So ato po ta nila mga yung mga guest and resource persons. Unsa po yung mga gipang-andam especially for ato ang College of Arts, no, sila ang spearhead ana kay naaman diha ang language department nato. So Buwan ng Wika ato pong gi-celebrate. So muna siyang tolo, but as to long weekends mga friends nato, again, this Friday, wala tayo trabaho and wala tayo klase because it's a Ninoy Aquino Day. So it's a Friday, red letter na siya sa itong calendar. And also, ang Monday. So it's a long weekend, Friday, Saturday, Sunday. And sunod na po sa last week, ang 29-30, Saturday, Sunday niya. And ika Monday, 31, is again a national holiday na po tungod sa National Heroes Day nga celebration. So mao na siya. But diri sa City of Tuboran, unsa man ang ato ang ma-expect nga mga mahitabo karong week, Michi?
8: Sponsor na atay kwan o maabot na acquaintance party.
7: Ang acquaintance party na to, kanas na ganin eh?
8: Ni Kahoybes.
7: Unsa na pizza ha?
8: August 20.
7: August 20, unsa na matani, lisod kay tanaw sa kalendaryo. Of course, we are still celebrating sa itong week, Welcome Fest, no? Gitawag sa itong SSG o Welcome Fest in this, in kundiin, na anin to, almost 1 week or 1 week yun siya kay sugdan man ni last week, Thursday, first day na to, pagka 13, niya, mo-culminate siya with the acquaintance party on the 20th, that's a Thursday. So, gikan karon, kanang adlaw, nagkalain-lain ng mga departments, dito sa City of Tuboran nag or departmental orientation na. So naadid to ang I think ang College of Arts ganina man siguro or dili pa kay murag mag technical rehearsal, I don't know, basta gisugda na, wala ko schedule diri karon, but gisugda na ang departmental or orientation na sa social hall anya ganina buntag. Dito po ang ato ang faculty and admin sa Taboylan campus para po sa general orientation dito. So mga taga Taboylan na students, ready na po sa ilahang general orientation, unya sunod po ang departmental orientation. Unya sa College of Engineering, kana sa ato ang departmental orientation? Inig. Wednesday afternoon ang College of Engineering po ana sa social hall. Unya makita po nato diri sa ato ang sa tawag ni covered court, Michi, nga nanay nag-practice, no, para na sa
8: acquaintance, sir. Nag-ready na dito.
7: Yeah, ikaw, ready na ka?
8: Oh, sir, kay last hunat.
7: Alright, last hunat. Unsa may imuhang ipangandaman ka ron?
8: Kita pa, sir.
7: Ayay. Sige, sa basahon na nato ang mga announcements na to, Michi. Sugda na to, coming from the Student Affairs Services or ato ang SAO, Student Affairs Office. Unsa may ilahang, unsa may na ilahang announcement?
8: Pan, sir, from kwan ni siya, this coming from Sauno, kanang school uniform available ni siya sa Sauno, then IPM lang ninyo si Miss Michelle Grace or inyong adtuon.
7: Okay, nanatay mga out, labi na sa katong mga wala pa yung mga complete uniforms para ni Jay Lariosa diha, ato ang friend diha sa College of Engineering. Di naman kaigo niya yung uniform, so kinahanglan lang siya og new set of new uniforms. So naay available nga set of uniform brand new sa ato student affairs office diha sa second floor sa administration building diri sa City of Tubaran. So naa siya kana diha, by the way, is courtesy na siya sa ato ang garments technology nga department, no, ni Dr. Arlizel Mancio, na sila ang nanahi ana. So show lang punta ang support sa ato ang mga mananahi diri sa City of Tubaran, no, naman na yung mga beneficiary nato diri nga mga gitrain na to nga mga mananahi. So mga available atong uniform sa mga freshman students na to and transferees. So kinsa pa na diyang wala pa uniform, pareha ni Jay nga wala na makaigo kay nibutod na. Available sa ato ang sa student affairs office diha sa second floor sa admin building. Unya, from the DOI, kuan po in relation sa uniform, palihog ko, Michi.
8: To all students, please wear complete and prescribed uniforms on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Sa new students, wear white shirts or blouses. All students, Wednesday is wash day. Anything appropriate is allowed. For the COR, all students must print their respective CORs and have it signed by their respective subjects, instructors, or professors, including MIS in the registrar's office, as proof of admission and enrollment.
7: Okay, alang sa, this is coming from the DOI, the Dean of Instruction, ni Dr. Rowena Abakita. All students, for everybody lang sa, ang Wednesdays na to, there is wash day dyan na siya. No? So, wash day na siya. So, wala tay kinahanglan, dili ta kinahanglan mag-uniform, pero you have to dress appropriately lang pod. So namo tay dress code because we are a formal educational institution. So dress code lang. Asa tay mga ginadili dire, so you refer to the student manual or basically lang unsa may mga kasagaran ginadili na to dire Michi for entry.
8: Kwan sir, kana jong mag-crop top, mag-tattered.
7: No, kana siya pwede. Mga sleeveless pwede ra.
8: Dili sad, sir.
7: Mga spaghetti, no?
8: Dili sad.
7: Oh, mga ingon anak. So, for school shoes, mga ingon anak, dili pa pwede mga open nga mga chinelas lang.
8: Yes, dili.
7: So, proper attire, kibawin siguro ng mga students na to, of course, anak. And then, Mondays, Tuesdays, and Thursdays, dapat complete uniform. Especially sa mga all students. So, si Jay, dili na pasudlon. So Mondays, Tuesdays, and Thursdays, students, kung labi na katong all students na dapat complete uniform na taana, no? Wash day is Wednesdays. Manya Friday, dili man ta, wala man tayo face-to-face, but still, kung naamoy tuyo dere, o ato mo mag library, asa mo, Saturdays and Sundays, proper, appropriate nga mga prescribed, katong mga allowed nga mga dress code na to, dere, sa dress code na to, muna siya'y pwede, no? Onya, print your CORs, no? We highly encourage mga students nga i-printa ang inyong COR, Certificate of Registration, para pirmahan siya sa inyong mga professors, sa inyong mga instructors, sa MIS registrar, para sure bitaw, maklaro dyan nga tinuoray mo nga enrolled anak nga particular nga kurso or subjects, no? Kay basin bilag nagtuo mga basta na nay COR niya, dili day mao inyong gisudlan, lahi day nga schedule, lahi day ang professor, wa mo sa master list, so patay, no? So sa pataka lang mo sulod nya, wala day mo, dili day mo enrolled ato nga official. So please print nya, papasign ninyo sa inyong mga professor sa MIS and sa registrar. Okay, and then ato ning Iko and Michi, no, ang kaning sa FIC announcement.
8: Production and FIC products available na tay cookies, squash, and eggplant. Chips, ang flavor niya na ay banana, sweet potato, and taro. For the squash tart, crackers, squash and vegetables, squash pastillas, squash binangkal, vinegar, lemon zest iced tea, available ni siya sa Monday to Sunday. Monday to Thursday, 8 a.m. until 7 p.m. For orders and inquiries, please contact Dr. Monifel Calderon or Dr. Rizal Albanio.
7: Okay, nato yung mga produkto niya sa atong Food Innovation Center. Kung ganahan mo mga snacks na medyo wala dire, wala dito, but very delicious kay pinaagi mo siya, gikan siya research, no? So nadiya sa atong Food Innovation Center, mga students na to, and even outsiders pwede na dyan makapalit. So that's why ato din siyang i-appel dire announce para ma-promote ang ato ang mga produkto nga kita mismo dire ang nag-research, nag-formulate o ni baligya. So Food Innovation Center na mga cookies and drinks available nga dire na dyan ginama gikan sa CTU at Tuburan. Okay, so time check na to, Michi.
8: Time check 2:16 p.m.
7: 2:16 in the afternoon. Atong time check gikan or brought to us by College of Engineering. Away pabor pabor. So I will be right back after these few reminders kay si Sir Gogo dere atong DJ Rans dere kay kauli-una ko na siya kay kay gigotos. Bita mo balik lang dere sa Airways Bulletin on BT Radio. Don't change the channel kay atong gyapong iskutan ang mga announcements after these few reminders coming from our friends.
9: Death, living testimonies.
10: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
11: Unti ang man sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako magipa ultrasound, oh, nakoy tulo ka mayo manya king nang kog operahan.
10: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic ug kogon. Kaayuhan sa mayoma natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
11: Naginang ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic ug kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik og pa-check up kay nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
9: Pag matuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
12: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa! Lamian na, barato pa! Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka! Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
13: Pirmi ka pangihi,
14: hanap ka paranaw,
13: ug pagpamhilod sa mga tiin.
14: Basin aduna kay diabetes.
13: Mag-DTX 500.
14: Epektibo sa pagpamubo
13: sa blood sugar levels.
14: Di kaya ang diabetes.
13: Mag-DTX 500.
14: Karun na yun.
15: Mabalik sa pinakadulong ng butikin sa yung
14: gan. DTX 500.
16: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
17: Bring health into your home.
18: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
19: Sa Lactopuffy. Lactopuffy
18: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
17: Bring health into your home.
20: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
21: FiberConnect IT Solutions.
20: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
21: 0943-248-2389.
7: Welcome back to Airwaves Bulletin on BT Radio. Nagyapot na diri sa ato ang CTU Tuburan, Bulawanang Tinubdan Radio 98.1 FM. Okay, so padayon sa ito ang mga announcements gikan sa HRMO. So wala pa matay updates kung nainausab. So lahat ng gihapon yung basahon basin nagkinahanglan ng gihapon ta wapaman yun siya na final, no? So announcement coming from our HRMO.
0: City of Tuburan is need of RAN resident instructors, contract of service for 2 Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in Mathematics, BIT Major in Automotive Technology, BIT Major in Machine Shop Technology, and Bachelor of Science in Mechanical Engineering, first semester. COS Librarian, Bachelor in Library and Information Science. For interested applicants, please submit the following documents. Application letter, addressed to Dr. Janita V. Literatos, OIC University President through Dr. Maria Carla Y. Abakita, CTU Tuburan Campus Director. Second, personal data sheet or PDS. Third, transcript of records and the certificate of eligibility or licenses if applicable. Fifth, certificate of employment or service record if applicable. And the certificate of trainings or seminars attended. You may submit your hard copy of the documents to the HRMO or send it through email hrmo.ctutubran@gws.ctu.edu.ph.
7: Alright, so nagyapon tayo gikinahanglan ng mga instructors na to dali for this semester. And this announcement is coming from our HRMO. Una is kinahanglan ta og duha ka buok BEd nga mga instructors. These are, by the way, mga non-resident ni sila or kanang commonly referred to as mga what do you call this, part-time instructors, no? But full-time ang load, but non-resident sila. So duha ka Bachelor of Elementary Education instructors, usa ka Bachelor of Secondary Education major in Mathematics, usa ka BIT instructor major in Automotive Technology, another one BIT major in Machine Shop Technology, ug usa ka Bachelor usa ka licensed Mechanical Engineering para sa Bachelor of Science in Mechanical Engineering. Unya, for student services nato dere, kinahanglan po ta og contract of service nga librarian nga ang qualification Bachelor in Library and Information Science. Unya, for those nga mga interested, pwede ra jud mo visit diri sa atong HRMO na sa second floor sa atong admin building diri sa City Tuburan. Dayon, or you can email lang pod sa hrmo.ctutuburan@gws.ctu.edu.ph. Unya, kinahanglan mo magdala sa inyong application letter addressed to Dr. Janita V. Literatus, our OIC University President. Unya, through Dr. Maria Carla Abakita, ang atuang Campus Director diri sa City Tuburan. And also, include sa inyong application letter, apil diha ang your personal data sheet, inyong transcript of records, or your certificate of eligibility, or inyohang PRC na license, certificate of employment or service record sa inyohang mga previous nga mga organizations. And then kung naapoy mga trainings and seminars attended, dapila na lang po na siya para mas nindot ang inyohang taas o chance nga kamo ang makuha. Okay, so unsa pa may lain dere ato ning announce with CD ay ang ato ang mga office hours coming from our support nga mga services nga offices dere, like atong library and our guidance and the gender and development offices.
0: For coming from God or guidance, new guidance and God hours Mondays to Fridays 7 a.m. until 6 p.m. and 7 p.m. to 9 p.m. For Saturdays 8 a.m. to 12 noon, 1 p.m. to 5 p.m. For the librarian, library service hours Monday to Tuesday, 6 a.m. until 6 p.m. Wednesday to Thursday, 6 a.m. until 7 p.m. Fridays, 7 a.m. until 7 p.m. No non-break. Saturdays, 8 a.m. to 12 noon and 1 p.m. to 7 p.m.
7: Okay. So, by the way, ako na lang po diisingit, no? So, ang Bulawanong Tinubdan Harmony Collective, collective or kani siya ato ang City of Tuburan nga choir official nga singing group diri sa City of Tuburan Ambassadors of Goodwill na nawat mi og mga auditionist. Natay auditions mahitabo karong hapon every 5 PM to 6:30 ni siya gikan karon until sa Thursday. So ang amorosang dawaton for this semester only is 14 mga freshmen or first year. Nga naman because na naman tay mga members daan karon nga second year na niya. Medyo daghan-daghan po sila. So dili man nato ingon nga daghan na po kaayo tagdawaton. So mo na nga gilimit lang nato sa first year students ang ato ang dawaton. So sa mga interesado nga mga first year students nga nadri sa City of Tuburan, by the way, day program raton dawaton ha, ang mga evening nga mga students dili ta mo dawat anak kay mo conflict man siya sa schedule na to sa rehearsals, no? So again, first year students lang dire sa City of Tuburan only, wala labot sa Tabuelan. Day program first year students, kung ganahan mo mo join, kung namoy talent diha to represent City of Tuburan sa mga contest or mga performances, ganahan mo mukasayaw na ba mukanta, and then you belong to a choral group, then ato alang mi sa Fab Lab diha sa tapad sa admin building, tapad pod kauban na pod siya sa Food Innovation Center, no, kanang diha dapit pod sa kanang na student lounge na imangga nga tree. Anha mo diha 5 PM until 6:30 PM karon until Thursday. Nya you prepare 2 songs. Nya you are going to sing in a cappella. So 2 songs lang, 1 English song and then 1 Tagalog or Bisaya nga kanta. Kanang popular lang sad, no, para dali pud nato masubay kung sakto ba jud ang inyohang mga paningog diha. So mga interesado nga mga first year to belong to a choral group sa atuang eskwelahan, again this afternoon 5 in the afternoon until 6:30 appeal to sa Fab Lab, and then prepare 2 songs and you're going to sing in a cappella. So join us, the Bulawanong Tinubdan Harmony Collective. Okay, so natin mga shout out di amin siya yung mga fans, i-greet na lang nasa tong Facebook Live.
1: Shout out ikaw na no ni Ate Maricel Abanid Umanda, kang akong ayaan ni comment in town siya sa tong live.
7: Yeah, by the way, naalik tayo no, sa ito follow na lang po mo basing napaydaghan diha ang mga friends na to or mga tigpaminaw na to dere nga wala pa naka-follow sa ito official Facebook page dere sa 98.1 FM BT Radio. Please follow us, makita kami sa facebook.com/dypsbtradio98.1fm. Balik ka lang ako, facebook.com/dypsbtradio98.1fm, and then mag Facebook live tandere sa tuang mga programa, especially sa Airwaves Bulletin on BT Radio o sa uban pa, labi ng mga sa panang daghan pa tayong programs dire do sa ato ang nga campus oriented, and diretso na to gi-produce sa ato ang campus. Okay, so usa pa may lain ato mga announcements, Michi, na pa ba? So murag wala naman siguro, no. So kana na lang sa ato ang mga students dira, again, this is this week ato pa siyang gi-celebrate gihapon ang welcome fest na to unya karong Thursday. Again, unsa ti metabo?
1: Acquaintance.
7: Ang atong acquaintance party, usa ganito yung theme nato karon, ang rediscovery. So disco ang atong theme, rediscovery. So mga disco nga theme from 70s 80s siguro mao na siya. So excited na atong oval dre, daghana mga markings, no, para sa mga boots. So mga students day, by the way, ato na lang pong ikwandre nga daghantang mga student nga mga organization, so you can join, no, na atay mga ato ang FSTLP, na atay mga dance troupe, na atay choir, na ay campus ministry, ato po niya lang i-invite ang uban sa inyuhang mga department nga mga organizations na apod na siya. So hopefully maka-join ang mga first year students, mga new students to belong to City of Tuburan community, nga holistic ang atong approach sa ato ang education, dili ta pure acads. Okay, so wala na pa kay ipang shout out ni Hamishi before we go. Shout out,
1: shout out ko din, no, ni Miss Junelle Abong ug nila ni Ma'am Alona, nila ni Sir Prime. Ano na sir? Wala naman sila si Vincent o si Cash.
7: Kalayan din naman lang shout out kaya wala na sila nga to. Okay, sa itong mga student na nag-OJT diha po sa College of Engineering, wala pa nang human ang ilang mga oras. So hopefully mahuman na magkita na punta niya diri sa City Tubaran, isugod na ang klase. So shout out na lang pud ko sa ako ang mga friends nang Minaw karon, kung asa man mo, anha lang mo. Bitaw. So dire na lang gihapon sa Aries Bulletin ng Bitrio. Wala tay oras, time check na to. It's 2:31 in the afternoon sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa diri sa City Tubaran, headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Makita, our Assistant Campus Director and SAU Director si Dr. Maria Lenny G. Toralba, Dean of Instruction Dr. Rowena Abakita, ato ang nagkalain-laing deans and chairpersons, faculty, admin and non-teaching personnel diri sa City Tumburan, our BT Radio station manager Engineer Fernando Mangubat Jr., ato ang program chief si Engineer Naomi Bahaw. This is Sir Yogi Mendoza, nagpasalamat. Of course, di na to kalimtan si DJ Ranz Ranel Santiago nga mo nang gihapon, no? So mura ni siya torta sa Argao nga magkabahaw, magkagwapo. So naadag gihapon na diri sa 98.1 FM Airways Bulletin on BTR until tomorrow, ladies and gentlemen, 2 o'clock in the afternoon until 2:30. At arin lang gihapon mo, ayaw kalimot, 2 o'clock in the afternoon to 2:30 Airways Bulletin on BTR Radio. Until tomorrow, bye bye, God bless, and good afternoon everyone.
2: 98.1 BT Radio.
3: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
22: Namiaoy.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
3: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Sige lang, kaplasantod na ka, hantod na uga na lang dyan siya, sir.
4: Eric Ko, kabasa ng gani, poblasyon, 43.
2: Seth Liniment Oil, napamatudan.
1: Living Testimonies.

0: kapanyawan, new normal na! Diining panahon sa coronavirus pandemic, kinahanglan nga protektado kining atong lawas. Ang COVID-19 delikado ug mamahimong makamatay. Mao ka nang kinahanglan nga duna gitay insaktong depensa nga kahibalo batok sa bisan unsang matang sa mga balatian, ilabi na gayud ang COVID-19. Ang SED Marketing nagmugna niining tulmanon nga magahatag kaninyo og mas luwas, natural ug herbal nga pamaagi aron makatabang nga kita makakat-on og unsaon nga mapalig-on palato kining atong immune system sa lawas. Ginamit ang natural, herbal o alternatibong pamaaging pangontra sa balatian. Ania ang tulumanong. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products ang ganiton. Usa ka tulumanong makatabang ka na to aron kita mamahimong makaangkon o kahibalo, aron kita makaangkon pas mas maayong panglawas. Bisan pag aduna kita gisagubang nga pandemya karon. Lawas, palig-unon, SED Panyawan Products gamiton. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Mr. Panyawan. Mga kaisunan, may adlaw ka ninyo. Welcome, welcome! Aniyan na po si Mr. Panyawan alang sa ato ang tulumanon karon sa ato ang maayong panglawas at ang kinika nato sa SED Marketing. Uga, aniyan na po kining ato ang tulumanon alang sa pagdugang uga kahibalo ka ninyo uga dugang kaalam. Aron ka mo mahilikay sa mga bisanunsang matang sa mga balatian. Uga sa mga igalang kapanyawan, katabangan ka nga mahilikay sa ato ang mga posibleng makuhang problema sa panglawas. Kabalo ka karon mga panahon ng mga igalang kapanyawan, aniyan kita sa ato ginatawag na new normal. Wherein, importante ang atong face mask, importante ang social distancing, ug usab mga igala kapanyawan ang paghugas kanunay sa atong mga kamot, importante ka na mga igala kapanyawan, ug usab ang pag-observar sa ginatawag natong pag-stay at home. Kamulo ba ka mga igala kapanyawan, nga importante kayo karong mga panahon nga dili kayo kita maggawas-gawas, ilabi na katong mga tao nga dunay mga hinay na og immune system. Katong mga ginatawag natong adunay pangidaron, 50 anyos pataas mga igala kapanyawan, matod ba nila, ubos na ang immune system anang mga tawhana gumikan kay na naman sila insaktong pangidaron. Mao nang gina-invite na mo ang mga tao nga nagpangidad na karon og 50 anyos pataas nga tabangi kanang imong kaugalingon pinagi sa pagpakusog sa imong immune system. Kay karong mga panahon na mga igalang isuon, delikado nga kanang maglaag-laag kita, delikado nga kita makakuha sa ginatawag nga COVID-19. Mao nang ginakanunayng pahimangno ang ato ang gobyerno, no, nga magpabilin kita nga magmahimsugon. Let's stay healthy mga kaisuon. Nan pinagi sa pagkaon og mga prutas, mga gulay, pagkaon og insaktong mga pagkaon nga makahatag og sustansya likay sa mga fatty foods, likay sa mga pagkaon taas og hinamis nga lasa mga kaigsoonan, no. Kinirabang mga tao mga igala kapanyawan mahilig og mga parat og usab mga tamison nga mga pagkaon nga kailangan ra ba kay nato kining ginatawag nato nga mapait nga sangkap sa atong lawas gumikan kay mo kini makahatag inuon og dugang nga kaayuhan kanato. Kamalo mo mga igala kapanyawan nga kining atong SED Panyawan capsules nga dunay duha ka variety, ang red ug ang green. Ang red nga dunay mangosteen ug luyang dilaw ug ang green nga dunay garlic ug kining ginatawag natong banaba. Pinaagi sa SED Panyawan, ang Panyawan mga higala ka Panyawan usa kani ka matang sa herbal nga taas ug content ug mapait nga sangkap. Kanang pait ana ni mga higala ka Panyawan, mao kanay mas makahatag kanimo ug pagpalig-on sa imong immune system. Mao kanang kining atong mga kaisunan nga dunay insaktong pangilaron karon, mas gina-invite mo namo nga moinom sa ato ang SED Panyawan. Gumikan kay mao kanay mas makahatag kanimo og kaayuhan sa kalawasan. Gumikan kay mao kana ang tubag sa pagpakusog sa imong immune system. Kung kusog kang immune system, dili ka dali kataptan og mga bisan unsang matang sa mga balatian. Ug usab, dili man mi nagaya-claim, no, wala mi nagaya-claim nga tubag kita sa ginatawag nga COVID-19, pero adunay mga pamaagi ang atong gobyerno nga makalikay kita sa COVID. Unya mga igalang kapanyawan, mismo sa atong kaugalingon aduna kitay maayo nga pamaagi nga mas natural nga pamaagi aron mapakusga nato kining atong immune system. Kining atong immune system mo kanay permerong dipinsa na to sa atong lawas. Mao kana mga igalang kapanyawan ang ato ang SED Panyawan products. Tumara lang ang SED Panyawan herbal capsule 3 times every day buntag udto o gabii kung ikaw adunay balatian. O baka mga igalang kapanyawan bisan pag i-maintain na lang nimo kini og inom kada adlaw, at least naa kay isa kada adlaw mga igalang kapanyawan kung pati na. Kumikan kay kining atong SED Panyawan herbal capsule puno kini sa bitamina og minerales. Timan-i mga igalang kapanyawan, protektahi kanang imong kaugalingong lawas, pakusgi ka ng imong immune system, pinaagi sa SED Panyawan Herbal Capsule. Smoker to ang tulumanong lawas paligunon, Shed Banyawan Products ang gamiton. Gikan sa labing dugay na nga produktong herbal sa merkado, ang mga Shed Marketing Products sama sa Shed Banyawan Herbal Capsule ug Shed Banyawan Liniment Oil. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon, ugma pong adlawa sa samang takna ug samang sibyaan. Hatod ka nato sa Shed Marketing. Timani, bawal magkasakit. Lawas paligunon, Shed Banyawan Products ang gamiton. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang Shed Marketing, mudalit nasab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha.
2: Hoy!
3: Ako?
2: Oh, ikaw! Giunsa ba ni mo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na ko driver? So, di natin kadaan. Wako magkinahanglan og driver nga sama ni mo.
3: Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kong daan, ma'am. Bisagwa po ko magkasugod og trabaho ubos ni mo.
2: Unsa? Nga nung kisundan ko ni mo dili?
3: Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadain ko nga makariskyo ni mo.
2: Hoy! Ang trabaho nga gisangon sa kong amahan ni mo, driver na ako, dili akong bodyguard.
3: Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo mang kasing-kasing, nga dili mailog sa uban.
2: Ah! Oh! Ambisyoso!

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talpay siya. Naka-ako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka, Salpahis.
2: O, ganun na, Mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Aban, huwag ako'y nadawat na sukli.
1: Nga napingon, anak, matka-unfair ang kinapuhi. Nganong tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: Ikaw na lang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdagan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio Editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Buanis. Ining tanan, hatod ka na to sa SID Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban. Ang Seed Marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol. Dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa. Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dali ka rinyo sa Seed Panyawan Capsule with Garlic.
2: Tala mo si Dr. Magmintin, doon akong atambal. Niya pag mainong ba ito, marami kami na akong mabuti mong bugatan, hindi ko katulog. Kwa ang kongsistil dyan, yan ko sa ihahin ko si Dita, pagay panyawan siya, sinutry, nagugol siya sugin para makatulog ko. Hindi ka katulog ng tambal, hindi ko katulog siya, marag laim na akong lawa si noon, isamot na noon, inang ko baka buk, bidungan dyan ako, nalamiang man akong tulog ko, niya pag mata na ako, pati namang lami akong kuan, gaano na akong lawas. Pero mag inaisira, kung ginainong itong karoon, panyawan, nagyod, wag ko rin na maglain. Kasi, Lorelisa Manlapas, nagpuyo sa mental, Nyoloon, Dabaw.
1: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Kung hindi ka matatang, hindi maaaring pagkakasal ng uri na sakit. No approved for clinical trials.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ilmitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning bag-utang sugilanon.

0: Ang sabi niyo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo siyang ikaw ang mahimo na kong private driver. Sultihan ni kandaan. Wa o wa ko magkinahalan o driver nga sama ni mo.
1: Oh. Ikaw di akong driver, ma'am. Kung mauna, murasayan na lang kong daan, ma'am. Bisa doa pa ko magkasugod o servisyo ni mo, ma'am.
0: Unsa?
1: O magkakamagkauyon ako. Murasayan na lang ko. Bisa doa pa ko magkasugod o trabaho, boss ni mo.
0: Hanggawon sa day kagutok, sa? Murasayan ka nga wa pa ka magkasugod o trabaho?
1: O hanggaw na lang ko. Gitumanan nito kasi mong gusto? O magkakamagkauyon ako. O di murasayan ko?
0: Hanggaw!
1: Suko gihapon. Oh, unsa mong giday? Naglibo na ko ni mo, ma'am. Huwag kay gusto na ko nga mahimo ni mong driver. Usa man, di ka gusto mo, resign ko. Usa mo, gid?
0: Girl! Nga nung gi-hire man taong kang daddy, e nga huwag man kay buot man ulti, buiset!
1: Naglibo ko ba ya? Nasuko siyang gi-hire ko siyang amahan isip driver nila. Uy, mo resign ko? Suko gihapon. Usa man niyang gusto.
2: Ay, ayaw pag-resign, oy, Sandro.
1: Kuyawar ko ni mo, ermitan niya.
2: Eh?
1: Naalam mo na ka niya.
2: Ay, nitago ko ni Reyes kay Linsakyanan. Kay makitano niya ako at tong malditang babae. Abugo niya ako.
1: Mawari to'y anak ni Sir Mike? Anong naanak mo to niya? Malahim ka sila kinaiya?
2: Ayaw pag-ukumugo sa kataho, Sandro. Kaya wata kay baos iyang pinagdaanan sa iyang kagahapon.
1: Unsa?
2: Posibleng may pinagdaanan gud ning bati bataa. Mao na ingon siya na.
1: Unsa man sa banalit?
2: Auso ta.
1: Unsa?
0: Daddy?
3: Oh, Kevin.
0: Dad, please lang. Ayaw i-hire ka ng lalaki nga imong gi-hire isip driver nako. Dili ko mudawat niya, Dad. Yabag madubag hanggaw murag amaw-amaw.
3: Usa ba gyud imong problema kang Sandro, anak?
0: Do I have to say it again, Dad? Gisulti ko na nimo ang tanang hinungdan. Di lagi ko ganahan niya, Dad. Feeling nako parehas na siya sa mga lalaki nga nagpasakit nako, Daddy.
3: Mawa. So, wa kang kauyon niya. Isip imong driver.
0: Wa, Dad. Maong ayaw siya og i-hire, okay?
3: Okay. Dili ko na siya i-hire, alam ni mo.
0: Oh, thank you, Dad. Love kinay ko ni mo, Daddy. Thank you.
3: Aban, i-hire ko gihapon siya, alam ako.
0: What?
3: Di ka maghaganahan niya isip imong driver, please. Oh. Ari siya na kumudrive. Og siti mo ikon mabalik... Wala mo drive sa iyong sakitan.
0: Daddy!
3: May lakaw kami karon si Sandro. Sa iyong mo drive na ako karon sa among lakaw.

Check. Oh, abot naman ako din siya, Dad. Sa mo't yun din na ako makita rin na nito, Sandro. Pero nabot pa sa ko din yun, eh. Nga, kadaghar pag tao din siya, Dad. Mura ko rin nakita ni Dago mga nasa pagkang kuhot rin. Yung balik sa ko silang madam, suko sa tura ko kaya nauli kong anak ko na dayang anak. Mura ba tayo itunggong na ba taon at to nga, di ko babalikon niya kung di madayang anak. Tumar ba na ko, eh. Kausap ko ng karinderya. Uy, liyot sa. Karinderya, anak ko mukhaon. O niya, luxury car nga kung iparking niya. Sports car ni Dong Sandro. Matingaan ang mga tao makita na ko. Ah, pero bahala na ako sa ilang kasultis mga tao na ko, eh. Basta matabala ng tao ni kagutom na ko. May karinderya ang gamay skilya na niya ng motor shop, eh. May kayo na ikaparking nga ng dapit sa may motor shop. Basta magkaparking ko niya.

0: A sa to hacer?
1: Sa usa ka motor shop.
0: Ha?
1: Seryoso kong magkat-on nga magmotor, Sandro, maong mapalit kong akong motor.
2: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: Dili igo kung face mask o alcohol lamang. Gikinhanglan nato ang usak kalig-on nga immune system. Aron dili kita kataptan sa coronavirus. Mag-set Panyawan Capsule Plus. Kombinasyon sa panyawan, luyang dilaw o mangosteen. Aron kusgan kining atong resistensya. Mag-take kita o set Panyawan Capsule 3 times a day. O inom o daghang tubig. Ang mapait nga duga sa panyawan. Amudugta sa mga daotang mikrobyo nga makahatag ka natong kanaon sa atong lawas. Batasana usab ang pagpahi sa set Panyawan Liniment Oil. Aron 24 oras aduna kay proteksyon sa SED.

0: asaw o baka mga higala kapanyawan, pwede kasi posible, no? Kaling ugat, no? Ang maayong abuhaton mga higala kapanyawan ang pagpalit sa Sed Panyawan Liniment Oil. Ang Sed Panyawan Liniment Oil, mga kaisunan, na pamatudan nga makatabang gayud sa mga bisan-unsang matang sa mga balatian. Ilabi na gayud kining lisa o baka piang. Haplasi ka na aron dili kahubag higala kapanyawan o i-massage o hinay-hinay sigon sa makaya o paghahuman hampuli kini. O kung maayong maputos ni mo kini nga dili makagawas ang hangin o baka masudlan o bugnaw, aron dili ka na kahubag higala kapanyawan. Timan ilamang mamahimo usab nga mutumar ka sa Sed Panyawan Herbal Capsule aron katabangon ka nga mawala ka ng pain nga imong natagamtam. Gumikan kay ang panyawan kun makabuhay plant mga higala kapanyawan na pamatud-an man kini nga usak ka miraculous nga klase nga herbal nga makatabang sa pagwala sa ginatawag nato nga mga pain. Gumikan kay kining atong Sed Panyawan Higala Kapanyawan, puro og maayo gayud nga makatabang sa mga bisan unsang matang sa mga balatian, bisan pagalig pagpanakit kon pain wagtang mga igsuon. Kung ikaw adunay lisa, haplasi ka na sa Sed Panyawan Liniment Oil o gusto pagtumar sa Sed Panyawan Herbal Capsule aron kawad-an ka sa imong balatian. Mao kadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Sed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Sed Marketing, ang tigama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, o sa Seed Pharma, ang tigama sa Sed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ay, ay!
2: Ay, ngano ka?
1: Sakit kaya kong bat ang anak. Isul ko pang ihi.
2: Ha? Talatay! Ato na sa doktor!
3: Kumusta naman imong tatay, Mare?
4: Kikuyawan ko, Mare, uy. Abin akong madidbol si tatay. Naghilak na kaling ako manghut. Naibaw ba sa doktor nga kidney stone ang sakit ni tatay? Gipatumal na kong panyawan herbal capsule. Busagak ang ihi ni tatay. Nigawas ang bato, Mare. Okay na si tatay.
3: Epektibo ginang panyawan herbal capsule, Mare. Milagroso na ang kapsula.
4: Salamat sa Sed Marketing. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagroso ang kapsula.
5: Sir, seryoso ka ba gidaay nga makatun sa pagdaibog motor?
6: Yeah, Sandro. Kung tuloy kong magmotor.
5: Pwede naman itong ang akon sa motor may praktisan, sir?
6: No. Gusto ko nga ang gamiton ko na mismong motor ang akong gamiton, Sandro. Ano di ko maglibog sa iyong itudlo lang ko?
5: Ikaw? Unya, sir, di man ka musugot ang imong anak nga makatun kag motor.
6: Tiguang na kong kamanduan pa sa akong anak, Sandro.
5: Sir?
6: Ayaw sa'y pa pagsabot ang kinaiya sa akong anak, Sandro. Butang ka na kaniya to sa buhay pang iyang inahan.
5: Oh, biyudo na day ka, sir?
6: Hmm. 2 years na. Huwag ang mama's girl ka na si Charmin. Huwag pagkawa sa iyang inahan, nagpangita ang akong anak huwag pagmahal sa lain. Kulit sa pagmahal sa iyang inahan. Nagtuo siya nga iya kini makita sa pagdawat o kinigugma. Bisag ako mismo nagtuo ko. Maong ipasagdan ko siya sa mga gentertain niya mga nangulita ko niya. Total, na naman sa sustong edad ang akong anak. Panambot. Wa palagi yung swerte ang akong anak sa iya mga gikarelasyon.
5: Mga gikarelasyon? Meaning daghan?
6: Mga tulo na. Ayang gipailailan ako. Ayang inigugma. Last katunggingan lang Morgan. Nausa ka martial arts instructor.
5: Mo ba?
6: Kanala dahil nga motor siya, Sandro. Sige dia diata.
5: Okay, sir.
6: May parking space sa unahan, no? Sa kinadapin na dapit. Ana kita nang may karinderiya.
5: Dili tika idal sa bay main entrance, sir?
6: Dili. Kay Murditso ko sa opisina sa kaya ining motor. Ining motor shop, ma. Kailan ko tangiya din eh. Huwag ako na katong kita o gandaan si Mr. Nang nga muanhi ko karon. Okay. Dili lang ipark. Ito pala ng puwang sports car.
5: Okay, sir. Dili, ang akong sakyanan kang nagka-park din eh.
6: Sandro?
5: Okay sir, mo-park ako. Kinsa mo nag-drive din eh? Si mami ka?
6: Okay, mga naura kita, Sandro.
5: Kining sir, wa ba ilang motor shop nga pwede namong kapalitan sa imong motor?
6: Doon ay daghan.

0: Apan sa kikaingon ko na kaila ko ang tagihain eh. Basig magka-discount ko. Okay, let's go.
1: Kuyog ko, sir?
0: Siyempre. Gawa sa akong kaila din eh. Usa ka sumupili sa maayong motor, alang na ko. Sweet, o ka magkasunga motor.
1: Si Gulia trabang sweet na.
0: Come on, Sandro.
1: Abdihan ko na pultahan, alang ni mo, sir.
0: No, ako na. Ano na kong magmaniho sa kina, Sandro? Ubo akong maanad nga magpasilbi pag paabli sa kumpultahan sa akong driver. Doong ako na lang. Adali na. Sunod ako, Sandro.
1: Yes, sir. Patay ko ini. Masiniasap si Mami aning mau motor shop. Apan mag-unsab siya din eh. Huwag ganun. Huwag ganun sab nga. Ang ako masakyanan mo yung gigamit. Oh, misinyasan ko si Sir Mike. Sundan ko siya.

0: So late yung tinain na ko na. Grabe, habasuga na ko eh. Larang eh. Nya, ginambos nga ba itong nagdumunsito na video? Lima nero ng sunod. Sunod akong kaon. Ay, para makikwarta din rin na. Pero bi... Oh! Uy! Sino Sandro? Sino Sandro? Mag-iutor na nga niya ng usak kamahalong sakinan? Dog Sandro! Uwas siya kamatiin ako. May kuyog siya usakam itong lalaki. Kinsam ka na yung kuyog. Sundan ako sila.
1: Dinilag ko pa buta, Sandro.
2: Oo, pwede sabi nga mauna ka diyan sa mga showroom. Aron katilig kang daan ko sa mga motor alang nako.
3: Okay, sir.
2: Sige.
3: My God, wala uta si mami din eh. Si Kinsam ka kinag-drive itong akong sakinan? Ako mong ito. Maugin akong plate number. Bildo na ba ng ilang showroom da? Makita ko sa labas. Uy! Tire! Si Guliat ka naman. Nagli-li-li-li din niya. Nakita ko niya. Akong gawasan.
0: Ko. Siya lagi yun. Si Don Sandro yun. Magawa siya ay. Nagdali man. Pabutol yun ako. Pabutol ako dili. Unsang gigibuhat niya dili, no? Kinsam dili ang kaubat?
4: Bunyat!
0: Oh! Uy! Don! May nakikanti ka! Ipasundan kang mami ni mo! Pauli sa ito!
3: Di ako mapauli.
0: Usa! Oh, binadil ba yung kumabali yung tao ni tingaman na?
3: Oh! Ayaw pagpauli.
0: What?
5: Pre, nantawa na gud ningi palit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
6: Oh, okay ni siya Mari. Mao ni siya ang bag-og maski pagusog nga sad paniyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palangkit sa kaunuran ug maayo sad ni nga makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
5: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
6: Basta palangkit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Seed Marketing.

0: pangutana kamarin sa St. Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa St. Panyawan Products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang St. Panyawan Hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's Hotline
0: 0917-182-8597 Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Ramil Uy. DTX 500.
1: Kasi Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inumog DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali ang mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, in-out nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tamis ang gikaon.
3: Sa Dennis,
4: ha? Kayo o carbohydrates, labi na na dyan katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, lingkod ayon, o niya kaon daghan, at sa opisina, lingkod tibok adlaw, o niya maniod to, daghan po kaonon, o niya pag ulis malay, kaon na po, panya po, matulog. Niya idungag pa niya ang pagkaon in between meals niya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MTC kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon, pero kay di man ka moinom DTX 500 og MTC katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og MTC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease.
3: To.
4: Kung ang MTC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana moy kuyaw.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong gangas kayo ya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Tigtibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mali sa mga butika.
3: So mao jud tok, mauna kung mag-DTX og mag-MTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dr. Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon. Gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imong pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
3: Nya,
4: muhulat pa ka ug mabangkrap ang imong pancreas.
3: Oh.
4: Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre, mag-DTX 500 o MTC. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisan ni mo o MTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og MTC.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
4: Kinausab si Dr. Ramil oy siying mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Set Living Testimonies.
8: Taas ang sugar mo ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
9: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
8: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
9: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Set Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong nga sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
8: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Living Testimonies.
10: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usamang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
11: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Taspang imo blood sugar adto na kay diabetes, mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 adto na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gapamubo sa glucose, visine controls blood sugar, ug polypeptide. Gapanahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495.
13: Marcia Auto Parts Trading.
12: Marcia Auto Parts
13: Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
12: Marcia Auto Parts Trading.
13: Marcia Auto Parts Trading.

7 Standard Time, 21 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Welcome back to sa itong program ko ng BT Musikahan, Musika Chikahan. Oo, nalapunta sa weekdays. It's Monday, August 17, 2026. Sa mga nag-birthday na karin, happy, happy birthday. Oo, kumusta niya, madam? Ikot ba, nililili si ma'am. May asa naman si Padom. Asamang ka dayan. Ano ba yung hapon ni Madam Ma'am Dayan, ha? Oo, kumusta niya, ma'am Donya? Shout out din sa ito ang mga viewers nga nagtanong ko lang sa ito ang Facebook live sa DYPSB to Radio 98.1. Oo, may hapon niya. Palang nag-share mga langga, ha? Sa ito ang mga viewers niya karoon. Ito ang topic karoon na sa caption. Palang nagbasa. Oo. Basahan niya. Tubaga niya. Ehem, ehem, ehem. Kumusta mo? Adlong Lunes, no? Oo, kumusta niya karon sa tuwang Tuburan Public Market, sa tuwang mga vendors niya karon. Labi nang sa tuwang mga driver niya, no? Sa tuwang Tuburan na terminal. Maayong hapon niya sa tuwang mga driver si Kad. And also sa tuwang mga katauhan niya karon nga nagpaminaw. Good morning, Nishay. Mga pita. Coffee time. Sana all na sa gawas. Nice line, kalibutan. Nice line, nasod. Kumusta niya, ma'am, no? Wabay ko ay niya. Karong masin, karong tiyot diyon. Mabran out na sa nira. Ay. Pero ay, kanang shoutout ni mo niya. Kanang Agnes Rosiana. Anyways, to sa katong mga nag-message na ko sa akong Facebook, sa akong account. Pasensya kayo din na ako mabasa. Largo lang mo diri sa tuwang Facebook live. Okay, comment lang diri sa atuang comment section, ha, kay di ko kabasa ron sa gamit akong live. Live butag panag sa diri o okay. Mao may gipangayo ni Uncle Mark, si Uncle Mark nga pag live diha Raniel. Kaya ron mauli anay mo ang Facebook. Pila naman ni kamanta. Mag 2 months naman ni. Wa naman ni mamao atong Facebook. Gawa-gawaan na, ne? Masama. Nay, nagtaghan ni Ana nga kanang tungod na kay na-violate, na-violation ka kay, na-violation kay tungod siyan kag sagpa. Wala ka bantay sa kong ng hubag mo, ne? Ay, shout out ni Ma'am Evangeline Kioprelia ng sani, live ni DJ. Live na live ni, ha? Walay tarong binoang, walay tarong binoang. Why sagol binuang? Wala po na mamao ng tag-iya design. Wala mamao. Pero ay, kanang Diana, hello. Palahog tagtubag niya ang ato ay niya topic, no? Sa katong mga nakatanaw na niya, palahog tagtubag, wala naman eh. Comment din sa ito ang live sa DYPSB to radio. Nara mo nagtanaw sa account? Oo. Shout out Diana Lynn. Diya karoon sa kuayin niya. Saudi Arabia. Oo. Sunod adlaw aduli sa Yuki. Sunod adlaw pagyan aduli sa Qatar. Dayon adto sa USA. Nabi ni si Ma'am. Kore yung trabaho kanang magsuri-suri ra. Dahil lain na sur. Kuman gini ra. Kung sincere inyo ha, ang iyahang pagbag-o pero olahina. Dawaton pa ba? Mga na itong topic karoon. Anak ko na din siya mag-comment. Dili ko dili, dili na po ko makadungog sa kanta dili. Sige, atong ato. Next month, pa Dubai. O, di ko magpatukar, di ko magpa-background dili, ha? Namoy nabatian na background, dahil na. Wala background, o. O, di ko magpatukar dili sa ko ang account Raniel Santiago kay pastilan si Uncle Mark. Ingkag na yung dunggan. Oh, ya, dili sa Picas, arita sa Beta Radio, arita dili mag butang o anyo nga mga song request, arita mag-play, ha? Dili magtabi-tabi na ta dili sa itong account. O, mga na itong rule karoy. Anyways, my name is Nish Rans. Limot mo pa ilan ako, eh. Again, kini si Nish Rans, ang DJ ng dali guwapo pero macho. Nando dala 5 sa kapo noin sa programang BT Musikahan, Musika-chikahan, machika-chika na po na din dapita. O, katong mga Martesa na panggawas mo, please. Panggawas mo karon, aron di mo maulhi sa ato ang mga nagbagang balita. Nagbagang Martes. O,
Uy, mo report na para sa Jin Jin Roshana. Hello, niya Jin Jin, niya ka dun sa kuhaan. Oo, wala na ba ni ko na si Uyab-Uyab ay pastilan. Wala din sa imo harang kaya bag na tingog ako aka nung. Kaya bag na tingog ka. Ay! Pagtarong niya. Sige, ito ka ito mong song. First of all, this afternoon, guys. Again, this is the Rise of 98.1 Beat Radio until 5 o'clock. Pasensya ka, edi sa tuang live sa Ranil Santiago. Walay audio, ha? Ako arang tingog, okay? Okay.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Hindi ko tigon, taga Ipil. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, kiyam siyang reklamo, sakit yang kalawasa. Kwan yung kuto-kuto, marasay kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o pagtaon. Mga 5 minuto, sir lah. Minuto kong kwan yung kaplas o salamat yung kako. Kaling herbal oil, tay. Mamatay, titibo kayo.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Tatailo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
8: Malunggay paligon sa imong immune system,
9: Tubo natural energy booster,
8: Ginger panguntra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system, o energize every day,
9: tumar na
8: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now,
5: the home of real music.
6: 98.1 DT Radio.
7: All right, ang saya-saya. Time check guys, 34 minutes past the hour of 3 o'clock. And again, you are still listening to 98.1 DT Radio. Sa itong program, kanong BT Musika, Musika Chikahain. Ayan, sa itong mga lead listeners and lead viewers diha. This is DJ Rads, ang DJ ang dili gwapo pero macho. Tanawa lang. Pero tanaw mo din sa itong live, naka-live sa Arniel Santiago. And also sa itong ang official Facebook page, ang DYPSB to Radio 98.1, no? Pag in live din siya, BK, wala ko ikawban sa BT Live. Hilom niya ako. Shout ni Madam Diana Lynn. Oo, may hapon ni Madam. Ah, may buntag na eh. Kaya nangapi pa man siya. Oo, oh, bago pa man siya ang mata. Okay, pag mataan eh. Shout ni Kitty Jasmine. Hello, shout out ni Madam. Oh, katuning na ay kuano, na ay forever. Kasi sila na ay forever sana all. Aba kita Melanie Edalberto Cultura, good afternoon. May hapon ni Madam. Dion Agnes Rosana. Good afternoon, DJ. Shoutout ko sa akong kaoban diri sa signalan sa akong Mama Kustan Nyaragos Kugsang Till I Met You by Angel and Kento. Salamat sa buka sa Rizarans. Dayon sa Amelita Bota na Menes. Maing hapon Rizarans. Shoutout ni Mercy Lo og Arlene Dalorigas. Naran lang naminaw ni Modin Shay. Request Kugsang Big Bomb. Thank you idol sa pagbasa. Karing Big Bomb murag so sa kabuan murag kuan ika-30 po ma play. Then also, anak ko din siya, sorry, anak ko diha, DJ, mag-comment din ko din sa imuhan live, kay, di ko dungog, og kanta mo na. Pasensya kayo din sa itong live, ha, wagin mo'y madungog, kundili, ato arang tingog, ha? Okay, bawal ko magpadungog-dungog. Shoutout ni Marabel Labrador, ginawa, good afternoon, boss. Pag-shoutout lang ko sa kong banner ni Boy, tuwa sa paniagan, nasa kong anak, Kriston, tuwa sa kong school. Nyabrakas kong song, boss, paano ko kaya? By Bugoy Drolon. Thank you, subasa ng marami. Okay, shoutout mo na para Bell and you're welcome. Then also, shoutout din ni Juan. Request ko, bakit ikaw pa rin by Marcles Garcia? Gika ni Ma'am Diana. Why ni request? Aw, ako ata na music DJ. I-play na kalain mo na ako ang music. Ha? Puro Diana Linsayan. Uy, naabi ni si Tukar din eh. Ay, nakasave din eh. Diana Lina. Ang pangalan. Para kay Yuri na din siya. Sa'yo na all na ay Yuri-Yuri. Nalinda, grafter din siya. Shout out na lang taga City of Bad. Usa ko is only. Ahori to Mars. Hindi sa Quezon Province. Yan ako si Kugsang. Having You Near Me by Earth Supply. Thank you so much sa insurance. Ika na Arlinda niya. Birds! Guapo! Pariente, parilya, grasa, pariente, guapo na minaw ko na po permitiri sa barangay 2. Naglanog-lanog among radio. Thank you, subasa, pariente, guapo. God bless you always, pariente, guapo. Oh, na dayon, pariente, guapo, rakas kong song. Hawak mo ang beat. Pa-shout din sa akong uyuan nga si Junito Kapala ko siyang asawa nga si Narcisa Kapala Kaniate, thank you. Niya nga to, adi, ayin ko, andi, hanga tong partner. Dili mo shout out. Ay, kalimti yung partner ba ya? Aram mo ay awin. Grabe, this rush out to my family. Usa taray na lang DJ. Request ko song Trouble is a Friend by Lenka. Thank you, this rush. Sagi ka ni Soplada ka. Sabi ka Soplada ni Bayhana. Shout out to madam na. No? Sige, ito na yung sugdala daw sa request kay Mita Sayo pa. Ubay-ubay na tagpa-play, okay? Standby sa mga nag-request diha. Ito na ng song ni Ma'am Diana Lynn. Bakit ikaw pa rin?

0: at once. Bakit ikaw pa rin? Request ni Ma'am Diana Lynn para to sa iyang palalab sa ni Olay palalab. Anyways, sa katong gusto pang muapas, pili pa kaayo, no? Ampo na mo dilita mga abdan o blackout. Ano blackout? Ano sa itong oras, guys? Alas 3:43 na sa Gapon na sa Gapon. Atong pasalamatan ang nagpaluyo ni atong program karoon na mao ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Oh, then, ang Mana Health Beauty and Wellness diin ang iyong kahimsog katahong mukayuhan mao yung ilahang prioridad. Kung nangita mo quality ng health beauty wellness products sa presyong abot kaya, or gusto ba rin mong Muslim or mong puti, muhami sa iyong kutis, tara na sa Mana. No? Kaya sa Mana Health Beauty and Wellness, available lang ato ang mga products sama sa ato ang reverse collagen coffee, no, ato ang reverse collagen coffee, active aging coffee for an active lifestyle, and also ato ang diabetic insulin coffee, reverse slim and sexy juice, your body sculpting juice, and also ato ang new secret underarm whitening cream na butay sun white protect na adiha karon sa ato ang Mana, and also ato ang niacinamide soap with arbutin sulfur soap, and ato ang Mana toothpaste, no. Oo, then reverse collagen soap, double power age control, immaculate beauty of serum, gluta soap whitening with vitamin C, and that's also ato ang gluta serum vitamin C with glutathione, kojic acid soap with vitamin E, and also ato ang kojic serum vitamin E with kojic acid, gluta lotion and kojic lotion na ara na sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness, and also naabot sa pang laba ha ang Mana powder detergent. Glutafari, apple cider vinegar, melatonin para sa madali katulog og gabi eh, or dili katarong og tulog, no. Sabi na gid ni kuan niha Boss Maribel, magisa din siya katulog. Maxiderm age defying virusol disinfectant spray, and also ato ang vitamins for kids, morning atong height cue physical growth and brain development, vitamin C and multivites. Then ang ato ang mga homework nga science money, ang Fina Valor Rujo Fuego Chola Princess and Chola Bubbly. Yes, available lang ato ang mga product yeah, sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness, and also ang ato ang promo, no. Napatay promo ha ay kalimti na aron maka save tagamay na ay dagang pangapin. Money ang ato ang 11 year anniversary promo. So buy 5 magnific white kojic duo and get 5 kojic or gluta lotion for only 149 each, and buy 1 inguinal whitening cream or 1 no secret underarm whitening cream and get 2 niacinamide soap for only 149 pesos. Buy 5 reverse collagen duo and get 5 reverse slim and 60 for only 169 each. And also ang ato ang health and wellness deals money, buy any 2 Mana health and wellness drinks and get the diabetic insulin coffee for only 129 each. No, mo na to ang promo di akalaw sa Mana. O dali-dali na mo kay basin mahutdan ta maabtan ta sa kung ano sa cut off. Oh, August 1 to August 25 man na hapit na, so may na lang dako-dako tag balit mga tuguan o mga pila kaset. Lima araw o sa kakuan o sa kabuan. You know, dali-dalian. Shout out din ni ko ano ni Marilo Labor Qualbar si Yang Idol. Nagtanda ko sa imong live ay may hapon ito palihog ko pato karas sa kantang ikaw ba Yang Constantino. Salamat Idol niya. Shout out din ni ko ano Ana Moraloy Hapuni Israel Guapar Kuskugsang ikaw ako ikaw ako. Dayon dawaton di siya oy dawat bang gani na kung sani wala pang nagbago kana na bang magbago na. Kumusta mga kanya Charis? Shout out Charis Barcelona 9 and also ni Fre Renz Takashi Nakamura DJ. Oo, si Papa Dudot. Papa Dudot, Renz Hernan, shout out to Wendy Ha. Shout out to Ma'am Ligay Hernan and also ni Ma'am Ma'am Ligay Hernan and Sir Wilfredo Hernan. Na akalan sa Labuy Aw. Labuy Aw, Max DJs. Then, dali sa ito ang live, Pariente Guapo, brand out na ba alas 4. Thank you, Pariente. Ayoy, maraga. What anak ko paglao. Bars, ay po ko naon na, bars. Pag-ampo ka, dili mo brand out. Sakita man di ay sa kanta ni siya. Sakit mo lang? Oo. Dahil siya ako sa mga families dili sa City of Managan, Barangay Bagod Bo, San Carlos City, sa family of Shana, then this coming to family niya. Shout out po diya din sa Ralph Tarzuna, sa ang only son, Jonas Tarzuna. Yaka na lang sa DJ. Di lang ako tason kay Basi Mahukdan Kaglaw. May gani, kay Baho ka, ikaw. Agnes, kapila naman ang mong request, no? Sa naminaw sa kanta, manginaot ko dili ka bungol. Kuhabit ako na bungol. Apil ako paminan eh. Eh, shoutout ni Ma'am Leah Hartomar, sige naghapon ni Israels. Siya ako sa lahat na kinig sa program niyo, lalo na sa mama and papa ko, Sina Lina, and din siya Tomarcy at kay Arlinda Tomarcy Lorigas. Yes, good afternoon. Eh, shoutout ni Ma'am Janice Dakay, di akaroon sa Muscat Omen. Good afternoon naman, ma'am, or may buntag di ay, no? Oo. Then, sige, parayin ta sa to ang mga... Ay, tawag ka sa to ang mga sponsor. Mubring sa ta guys, no? Mupadayin tas to mga song request. Inig, humana inig, may danon ka ayaw pa inom doon. Please stand by. And this is DJ Laz on 98.1 BC Radio.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kaayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Vitron, subok na!
3: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi. Dayon, dili sad kayo mukhaon. Akong gisulaya na inyong Vitron therapy. Dayon, karun yan. Uyon naman kay maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukhaon.
2: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil lugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Ang akong pangita na sa dagat yung kanon ay mutong natulugan ko na bikil. Na mutong nga, ibabaw may akong immune system. Tinugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong kung nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongo.
7: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Said Cogon Herbal Capsule.
6: Living Testimonies.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
11: Babalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
12: BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
13: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
14: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
15: Monchita Fortis.
14: Usa Monchita?
15: Monching.
14: Oh, Monching imo angga. Imamunsing ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
15: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ko kapuyon.
14: Kaysa una kapuyon day ka?
15: Oo, kapuyon ko.
14: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy capsule?
15: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
14: Away na ron mong lawas day, ma'am.
15: Away na.
14: Ah, sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
15: Monching.
16: The home of real music. 98.1
17: BT Radio.

na ingon din siya nga ulahin na ang tanan. Ulahin na ang tanan. Ulahin na ang tanan. Aw, kanta man di ay na DJ, bitaw DJ. Murag ang ako mahatag niya kay Pasaylo Radio da, pero di na maibalik ang kahapon nagdaan. Puros man ikanta yung kahapong nagdaan. Kaya mo na sa program na kung paggaw niya kanang normal na ka na mag-istorya, magtabi-tabi kung di mo paggawoy. Pariente ko para ko song na ko ayaw galinti. Ubay-ubay na gina na request ay. Pero ato nang paninguhaon niya ma-request ha. Pag-ampo na muna ang dili mo burnout, okay? Taas ay lahat na lang. Sakang ex na lang mo ay burnout. Dahil laing salamat na to sa ato ang program. Kala na ang BT Musika, Musika Chikahan. Nagpalayo sa ato ang program. Muna yung ato ang March Out of Force Reading. Ang March Out of Force Reading na may mutang sa Alice Large Arcade na Baraga 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligyan sa klasik-klasik oil, lubricant sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o heavy equipments. Din mga klasik-klasik na battery o klasik-klasik brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, truck, o heavy equipments. Din klasik-klasik brand sa mga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan ng gagmay hangtod sa nga dagko. Din klasik-klasik brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto, o mga truck. No, yan na magkaragayang piyasa sa sakinan ng gagmay hangtod sa dagko. Naala sa tuang March Auto Parts Trading. Muhatag silag presyo nga pangmasa busa pag dali na mo kaya kinsa to'y makapalit. Og ang nagatidad og 1,500 pesos na amoy premyo nga madawat gikan sa tuang March Auto Parts Trading. Anyway, sa tuang March Auto Parts Trading mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balaban, Cebu. Ang March Auto Parts Trading matanaw ka sa Facebook o mensahe ka sa Messenger. Pinagi sa March Auto Parts. And sa tuang text line or sa ila, pwede kayo makatawag no, sa ilang text line or sa ilang Globe 0927-275-1904. And sa tuk and tag 0946-16-35495 March Auto Parts Trading. Yeah, shoutout diyan ni Jin Jin Roshana. Uy, ato ang report Jin Jin. Ganina na kong tinawag ni mo din kakagikan. Kailangan na late mga randas. Taas ay mong report ha. Okay, aron na malingaw niya ang ato ang soking tigpaminaw direk tigtanaw. Sige na, mag-what ko. Turn on these runs. Turn on ka niya. Ako niya request DJ, wala mag-yun ko na late. Bisan tangason kayo akong signalan, pero ni tangas yun ko aron magkamartes. Request niya. Sige po. Masusunod po. 3 minutes before 4 o'clock. Another break no para sa lain akod na pahinomdom. Please stand by sa gapon mo balik si Miss Ranz sa 4 o'clock sa ato programa ng kanawang oras last and final hour. Again, this is Miss Ranz on 98.1 BT Radio, the home

0: Pagkakuntag sa lang sa phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-163-5495. Mercia Auto Parts Trading. Mercia Auto Parts Trading. Ang Mercia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Mercia Auto Parts Trading. Mercia Auto Parts Trading. Mercia Auto Parts Trading.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Original Hagkuroy Capsule.
4: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
3: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Bring happy to your home.
6: Marami na ang believe sa Lactopapi.
7: Sa Lactopapi. Lactopapi.
8: Lactopapi.
6: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.

0: 5:30 p.m.
1: V-Tron. Subok na.
2: Sarita, Mendoza, Garcia, Barangay Mate, Caguay, Surigao del Sur. Ako nakuha nang sa V-Tron Syrup, nakatry na gayog ko. Kaya, ang ako apo, dili halos mukaon niya. Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon niya. Makatog na siya. May na siya mukaon.
3: Okay.
2: Abtik na siya. Abtik na siya muli. Mayo na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
1: V-Tron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali og Liampo. Lagi na may butang sa Emendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City of Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
7: Said Celebrity Beauty Show.
8: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarico, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imuha ang experience paggamit nimo?
9: Eh, okay ma'am, oy, nagulak kay kung na naglamigot-got na may ba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ga itong ganagad may yakuan ma'am, sunog, katong sunog gani nga. Sino? Ilisa? O diliakbos?
7: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
10: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with a four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
11: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
12: Bugas-bugas o katul-katul?
13: DTX 500 na!
12: DTX 500!
13: Aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
13: o pag-ayos sa bugas-bugas
12: o katul-katul.
13: DTX 500!
14: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
1: BT Radio 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
3: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
15: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
3: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
15: Serpentina, babang para sa high blood pressure.
3: Malunggay, paligon sa imong immune system.
15: Tubo, natural energy booster.
3: Ginger, panguntra sa inflammation.
15: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
3: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
15: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: List for life.
16: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot nga binuhatan, nagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal o ekonomikanhong kadaot, nagipahamtang sa usa ka individual tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAWSIN naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhat hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babae. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimo kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-Vowsy Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o Women's Crisis Center. Dili na tuangay ang tusun ang pag-abuso batok sa mga babae, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimang no, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
17: And now, back to

0: May hapon, alas 5:45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Jameson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit siyang kalawasa, kung niyang kutu-kutu, porsito mo yun. Ako nga, sulay, may kaplas of tuntaon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto kung kuhan niya plas of, salamat siya kung ako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, sisibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
1: Para sa malipyong at dugo, TTX 500. Para sa Himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
6: Dog Dreads Vinegar.
5: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-220. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.

0: Espresyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scents, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa yung gihuat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: And now, back to

0: ang may init na balita sa Ulat Bayan. Habagat patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, ang magiging lagay ng panahon ngayong buong linggo, tutukan. Pagbaha sa ilang kalsada sa Metro Manila at iba pang karating probinsya dahil sa biglaang malakas na buhos ng ulan kanina, mabilis na humupa. MMDA at DPWH hindi tumitigil sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig. Dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta humarap bilang testigo sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y maling paggamit ng confidential funds. Acosta, kinumpirmang mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na i-release ang 125 million pesos confidential funds kay dating OVP Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica.
1: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinag-utos ang pagpapaigting ng seguridad sa Bangsamoro Region at malalimang investigasyon sa pananambangka Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Malacanang, nanindigang hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang umano'y leadership fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan tugon dyan ng palasyo.
2: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
0: At alamin ang mga lugar na nagkansila na ng pasok bukas dahil sa patuloy na pag-iiral ng habagat.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, mabilis na nagpatupad ng work from home arrangement ang Malacanang para sa mga tanggapan ng pamahalaan matapos na muling bumuhos ang malakas na ulan ngayong araw.
4: Agad ding sinuspindi ang klase sa iba't ibang lugar, lalo na sa Metro Manila. Ang mga lugar na binaha, alamin natin sa ulat ni J.M. Thompson.
5: Sinalubong ng malakas na pag-ulan ang ilan nating kababayan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Lunes. Dahil dito, agad na sinuspindi ang pasok ng mga estudyante at government employees para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pero ang ilang pauwi na sana, naipit dahil sa bigat ng trapiko dahil sa mga pagbaha. Kagaya na lang ng ilang lugar sa Quezon City na binaha dahil sa tindi ng buhos ng ulan kung saan ang mga sasakyan ay usad pagong dahil sa taas ng tubig baha. Ganito rin ang naranasan ng ilang motorista sa ilang lugar sa Makati City dahil wala silang choice kundi lusungin ang mataas na tubig baha na kalaunay humupa rin. Sa lungsod naman ng Maynila, ramdam din ng ilang residente ang tindi ng buhos ng ulan dahil sa pagtaas ng tubig baha sa kanilang lungsod. Tulad na lang sa Abad Santos sa Tayuman kung saan lumagpas ang tubig baha sa gutter dahil sa mga pag-ulan. Hindi rin nakalampas ang ilang lugar sa Marikina City at nagkaroon din ng mga gutter deep na pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Valenzuela City naman, mahigpit na binabantayan ng LGU ang iba't ibang lugar sa lungsod dahil sa walang tigil na pag-ulan. 100% namang operasyonal ang mga pumping station bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ganon din ang patuloy na monitoring ng lungsod ng Maynila sa Remedios Pumping Station para makatulong na mapababa ang pagbaha sa ilang lugar sa lungsod. Pinapaalalahanan naman ang lokal na pamahalaan ng ating mga kababayan na mag-ingat ngayong tuloy-tuloy ang matinding pag-ulan at manatiling nakatutok sa mga mahalagang anunsyo sa kani-kanilang lungsod. J.M. Thompson, para sa Bayan.
3: Muling ipinag-utos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat bukas, August 18. Ayon sa Memorandum Circular No. 128 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, epektibo ang alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Inatasan din ang pagsasagawa ng alternative learning mode sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direktiba ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ang mga ahensyang nabibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo.
4: Puspusan ang paglilinis ng MMDA sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila para maiwasan ang matinding pagbaha. Kasama rin sa tinututukan ang Redemptorist Water Channel para hindi na maulit pa ang tone-toneladang basura na naaanod sa lugar. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Dahil patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, hindi tumitigil ang MMDA sa pagbabantay ng mga waterway at ang kanilang walang tigil na paglilinis dito para mabawasan ang mga pagbaha ngayong tag-ulan. Naglagay ng mas matibay na trash trap ang MMDA sa bahagi ng Asiana Redemptorist para hindi na maulit ang pag-anod at pagtambak ng mga basura sa Redemptorist Water Channel dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, ang bagong trash trap na inilagay ng flood control team ay mas makapal at may net sa ilalim para hindi na makalusot ang basura, low tide man o high tide. Matatanda ang tone-toneladang basura ang naipon sa Redemptorist Water Channel dahil sa matinding pag-ulan sa Metro Manila. Sa paglilinis ng MMDA sa Water Channel simula noong August 10, mahigit 200 truck ng basura ang nakolekta at nahakot. Samantala, nakahakot din ang MMDA Metro Parkways Clearing Group katuwangan Dole Tupad Beneficiaries ng mahigit 400 sako ng basura sa kanilang paglilinis sa baybayin ng dike ng Barangay Bagong Bayan North, Navota City. Sa mga paglilinis ng ahensya sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, iba't ibang basura din ang kanilang nakokolekta. Kaya naman nagpaalala ulit ang MMDA sa ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapon ng basura.
6: Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways. Sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung kompleto yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
5: JM Thompson para sa Bayan.
3: Sa puntong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III. Magandang gabi po, GM Torres. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
7: Magandang gabi, ma'am. Magandang gabi sa inyong tagapakinig.
3: GM, una po sa lahat, ano po ang overall assessment ninyo sa mga naitalang pagbaha sa Metro Manila ngayong araw? Kamusta po ang inyong mga naging paghahanda at mga proyekto kontra baha? Naging effective po ba ito ngayong araw, sir?
7: Ilagay muna ito natin sa context, ma'am. Ano? Kanina ang pag-ulan mula alas 9, mula alas 9 hanggang alas 2 ng hapon, pareho yung libre sa kanya. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon. Alas 9 hanggang alas 2 ng hapon ay nakarecord tayo sa Science Garden ng 244 mm na ulan. At kumpara sa ating sa kung context natin, ikumpara yan sa Undoy na naka 455 sa loob ng 24 oras. So ang rate nun is nasa 20 per hour. Pero itong nangyari sa ating kanina is 40 mm per hour yun. Kaya nakita natin ang mabilis sa pag-aakyat ng mga tubig natin. Pero anyway, pa-excuse niyo muna ako, no? May nandito tayo ngayon sa isang area dito sa Ligarda. Uh-huh. May na-assist lang muna ako rito na natumba na matanda. Medyo nabagok ang ulo at kailan namin ina-assist muna namin. Nandito ang ambulansya, kararating lang. Pwede bang okay, mamaya tayo ulit mag-usap?
3: Okay sir, GM Torre, susubukan po namin kayo muli tawagan maya-maya lamang tungkol dito sa updates natin.
4: Mahigit 2 linggo nang nakakaranas ng pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Iba't ibang probinsya rin ang nalubog sa tubig baha dahil sa matinding buhos ng ulan dala ng habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
8: Makikita sa kuha ni Ria Rica Alejandrino ang sinapit ng kanilang bahay sa Florida Blanca, Pampanga, kung saan umabot na hanggang tuhod ang taas ng baha sa kanilang lugar dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa kuha naman ng uploader na si Wingard Kenneth Tungol, nagmistula namang dagat ang Lubao Bypass Road sa Lubao, Pampanga matapos malubog sa baha dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Makikita rin ang mabagal na pag-usad ng mga dumadaang sasakyan dahil sa pagbaha. Sa mga larawang kuha ni Jeremy Paul Cruz, makikita ang halos lagpas taon na baha sa barangay Santa Cruz sa San Simon sa Pampanga dahil sa pag-ulan dulot ng habagat. Dahil sa taas ng baha, gumagamit na ang mga residente ng bangka para makapunta sa kanilang mga destinasyon. Ang Department of Public Works and Highways nagsagawa naman ng clearing operation sa Sapang-Uyong Creek sa Guagua at Marimla Creek sa Lubao upang alisin ang mga nakabarang basura at debris para mapabilis ang pagdaloy ng tubig sa mga lugar na apektado ng pagbaha. Nagsagawa rin ng DPWH na sandbagging activity sa barangay San Isidro, Tarlac City matapos bumigay ang bagong gawang dike sa lugar dahil sa malakas na agos ng tubig. Layo nito na mapigilan ang paglala ng pinsala sa naturang dike at maprotektahan ang mga kalapit na kabahayan. Aabot naman sa 200 relief food packs ang naipamahagi ng Philippine Red Cross sa mga residente ng barangay Gugo sa Kalumpit, Bulacan na apektado rin ng pagbaha dulot ng habagat. Gab Milde Villegas, para sa Bayan.
3: Bukod sa pagbaha, malaking hamon sa mga magsasaka sa Cordillera. Ang labis-labis na tubig at pagunang lupa, kaya't pabilis masira ang kanilang mga gulay. Ilan sa kanila itinapon na lang ang mga inani dahil hindi kaagad maibenta. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera. Itinapon na lang ng ilang magsasaka sa Benguet ang kanilang gulay matapos masira dahil hindi mabenta kaagad. Kagaya na lang ng carrots at wombok na ito na iniwan na lang sa kalsada ng Tublay, Benguet. Ayon sa mga ulat, itinapon ng mga magsasaka ang mga hindi na ibentang gulay sa gitna ng pagbaba ng presyo at kakulangan ng mga bumibili.
9: Dumami po yung supply natin, napila sa Wangal, tapos 2 gabi, tsaka pumapasok yung iba sa trading area, ma'am. Kaya ayun po, ma'am, nagkalusaw-lusaw. Tapos dahil sa malakas na typhoon, konti po ang buyer natin na umakyat dito sa trading post, ma'am.
3: Dahil naman sa patuloy na pag-ulan, patuloy rin na hinaharap ng mga magsasaka sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang hamon ng pagpapanatili ng magandang kalidad ng kanilang mga gulay. Bukod sa banta ng pagkasira ng pananim dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa at labis na tubig sa taniman, mas mabilis ding masira ang mga gulay na aanihin kapag hindi maayos ang kondisyon ng panahon. Dahil dito, ang buyer at disposer ng carrots na si Kuya Felvier, pinahanginan at tinutukan ng mga electric fan ang mga ibibiyahe nilang carrots upang hindi ito malusaw bago makarating sa Iloilo.
10: Malaking epekto kasi pagka may time na nalulusaw siya, hindi lahat ma-perfect na matuyo o maganda yung pag-quality. Nababawasan yung quality niya kasi pagbasa. Masyado na maputik, hindi na quality. Talagang ganun ang nangyayari sa iba. Pero sa ngayon, tumataas naman ang presyo.
3: Sa kabila naman nito, ikinatuwa ng ilang magsasaka na kahit papaano'y may pagtaas ng presyo sa ilang mga gulay na bagsak presyo noong nakaraang linggo. Samantala, patuloy ang monitoring at validation ng Department of Agriculture Cordillera sa naging epekto ng Tropical Depression Luis at Maymay at ang habagat sa agrikultura. Umabot na sa humigit kumulang 310 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura sa Cordillera, kung saan mahigit 9,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan.
11: While we have this initial damage that is generated sa ating DRRM information system na database for our agri damages, these are still subject for validation on the ground to really look into ano yung mga actual na damage and the extent of damage, whether totally damaged, partially damaged, among others.
3: Inabisuhan naman ng DA CAR ang mga magsasaka na agad iulat ang anumang pinsala sa kanilang mga pananim, sakahan, alagang hayop, pasilidad at iba pang agricultural assets sa kanilang mga village extension worker upang maisama sa damage assessment at matukoy ang kinakailangang intervention. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
4: Samantala, na ipamahagi na ng pamahalaan ang mahigit 3 milyong pisong ayuda sa mga pamilyang apektado ng kalamidad sa Baguio City. Samantala, itinalaga namang no-build zone ang Gisad Surong matapos ang nangyaring landslide. Yan ang ulat ni Angel Kim Pingroso ng PTV Cordillera.
3: Mahigit 3.1 milyon na ang assistance na naibigay ng gobyerno sa mga calamity-affected residente sa Baguio City. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, ang naturang assistance ay binubuo ng food, non-food items at pera mula sa city government, DSWD Cordillera at private donors. Sa panig ng Baguio LGU at DSWD, nagkaloob sila ng food packs, hygiene kits, emergency shelter assistance at financial aid. Nasa 2.1 million pesos halaga naman ng food, non-food items at cash ang nalikom na donasyon mula sa mga pribadong individual at civic groups. As of August 14, mahigit 200 pamilyang binubuo ng mahigit 1,000 katao ang apektado sa lungsod. Aabot sa 47 tahanan ang nasira na binubuo ng 41 partially damaged at 6 na totally damaged.
12: So talagang very saturated na yung ating ground, mga soil. Kaya we expect na magkakaroon pa rin ng soil erosion. And looking at the forecast, lumalabas na baka sa Friday pa tayo makakita ng araw o Thursday siguro.
3: Samantala, naisapinal na ang pagdideklara na no-build zone ang Gisad Surong kung saan nangyari ang pagguho ng lupa na ikinasawi ng ilang residente. Ito ay matapos ang post-incident meeting ng mga kinauukulang tanggapan ng lokal na pamahalaan para sa mga hakbang na ipatutupad sa rehabilitasyon at proteksyon ng landslide area. Napagkasunduan na wala nang magpapatayo pa ng bago o magkumpuni sa mga nasirang ari-arian sa naturang site dahil sa panganib na banta ng pagguho. Sa pagsusuri ng CDRRMO, fully saturated at very susceptible to landslide ang lugar dahil sa mga visible cracks at unstable ang kalagayan ng lupa. Upang maprotektahan ang lugar, pag-aaralan ng tanggapan ang mga kaukulang engineering interventions katuwang ang MGB at DPWH. Pinapayuhan ang mga residente sa lugar na lumikas bilang precautionary measure habang pinagsisikapan ng mga kinauukulang gumawa ng restoration work.
12: Kailangan lang natin maghanda mabuti. Obserbahan natin yung mga soil natin sa paligid. Yun ang aking panawagan sa ating mga residente na lalo-lalo na yung mga nakatira dyan sa mga slopes. Ano? Umikot ho kayo sa inyong mga kabahayan at kung may nakikita ho kayong mga cracks o kaya mga maliliit na soil erosion, paalam niyo po kaagad sa amin. All you have to do is call 911 lang.
3: Hindi na rin magdedeklara ng state of calamity ang lungsod ng Baguio. Angel Kim Pengosro para sa Bayan.
13: Malaking bahagi ng Luzon ang isang maulang Lunes. Papatuloy po ito hanggang bukas ayon sa risk assessment na inilabas ng PAGASA, lubhang maapektuhan muli ng mabigat na pag-ulan ng Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan at Cavite. Ibig sabihin po nito, dahil sa posibleng pagbaha, tuloy-tuloy na mabigat na pag-ulan, mataas ang chance na makaranas muli ng matinding aberya sa trapiko sa mga lungsod. Posibleng power at water interruptions, damage to properties at impact sa sektor ng agriculture at fisheries. Kaya naman, painam na pong planuhin at paghandaan ito bukas dahil ayon sa PAGASA, ang highest potential impact ng habagat ay ngayong araw at bukas, August 18. Samantala, base naman sa rainfall outlook, magpapatuloy pong mas mabigat na pag-ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerta po sa pagunang lupa at pagbaha, lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Magpapatuloy naman ang walang tigil na pag-ulan bukas, Martes, pero hindi na gaano kabigat
3: kumpara ngayong araw. Particular yan sa Metro Manila, Tarlac, Bulacan, Pampanga, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas, Antique at Oriental, Mindoro. Lumakas muli ang epekto ng habagat ngayong Lunes at ramdam ito hanggang bukas at konti na lamang sa araw ng Miyerkules. Ang LPA o low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay nakaka-impluensya po sa habagat at may chance rin itong maging bagyo ayon sa PAGASA. Patuloyin po natin yan babantayan. Samantala, apektado rin ng southwest monsoon ang kanlurang bahagi ng Visayas habang mas tuyo naman ang panahon sa Mindanao pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na po natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Webes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanuhin. At abangan, dating special disbursing officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sumalang bilang testigo sa pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y maling paggamit ng confidential funds.
4: At alamin ang mga lugar na nagsuspindi na ng klase bukas dahil sa epekto ng habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
14: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan mga salubin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
15: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
16: Sabi po masama po siya na gawing ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
17: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang akbat.
18: Sa mga batas, siyempre mananagot.
19: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, ibibigay sa kanya yun.
20: Eh yun po kasi ang base yung pagdating sa skadi. Yung matibay po talagang ebidensya eh.
19: Dapat law-abiding citizen tayo. Public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
21: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahad ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirel. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
4: Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginawan ng 50% diskwento sa pamasahe. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Gayon din, sa PITX, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasayerong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng libreng bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Iginiit ng Pangulo na pangarap niya na dumating ang panahon na wala nang magugutom na Pilipino. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
3: Namahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 10 kilong bigas sa Dumaguete City. Mahigit 2,200 residente ang nakatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng Local Government Support Fund.
4: Ibinibigay po natin sa mga household na alam natin na nangangailangan ng tulong. At alam niyo po, noong ako'y unang umupo, in-interview po ako at tinanong sa akin kung ano ba ang talagang gusto mong mangyari, ano bang hangarin mo, ano bang pangarap mo para sa Pilipinas. At naisip ko na mabuti at napakasimple lang. Sana naman mangyari na dumating na ang araw na wala nang gutom na Pilipino.
3: Target ng administrasyon na mabigyan ng libreng bigas ang halos 390,000 benepisyaryo sa buong Negros Oriental.
5: Kailangan buong sa 10 kilo ang makukuha ng bawat beneficiary. Hindi bawas, hindi kulang, kundi buong 10 kilo. Kung makakakuha ng hindi buong 10 kilong bigas, agad na i-report ang insidente sa Office of the President o dito mismo sa PCO.
3: Nanawagan ang Malacanang na isumbong ang anumang insidente ng pang-aabuso sa Presidential Scholarship Program. Sa ilalim ng programa, nag-aabot ng 20,000 pesos na scholarship fund sa 5 estudyante sa bawat barangay.
5: Ang criteria po ay dapat ay graduating college student at may risk na ma-drop out dahil sa kulang sa kanilang pantustos sa pag-aaral. Huwag matakot na ireklamo po ito sa Liga ng mga Barangay National Office at sa DILG. At maaari din po itong iparating dito, dito sa PCO at sa Office of the President. Dahil ang gusto po ng Pangulo ay mabigyan talaga ang nararapat at deserving students.
3: Papalo sa 2,785 na scholars mula sa 557 na barangay sa Negros Oriental ang inaasahang makikinabang sa scholarship mula sa bawat bayan makikinabang program. Binisita ni Pangulong Marcos ang 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Tanhay, Negros Oriental. Binigyang pugay ng Pangulo ang pagpapanatili nila sa kapayapaan at seguridad. Kinilala rin ng Presidente ang pagsisikap ng tropa sa internal security operations, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagtugon sa sakuna. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa sandatahang lakas para mapaigting pa ang kapayapaan sa Central Visayas. Clayzel Pardilia para sa Bayan.
6: Samantala, bukas makipag-usap sa lahat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng mga ulat na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong meeting sa Pangulo. Samantala, kaugnay sa ibinunyag din dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umano'y leadership fund, iginiit ng Malacanang na hindi ito alam ng Pangulo. Nagbabalik si Clayzel Pardilia.
5: Kung meron man silang pag-uusap among themselves dito sa DPWH, hindi po ito kailanman naging programa ng Pangulo.
3: Nanindigan ang Malacanang na hindi alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang leadership fund na isiniwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan.
7: Ang Leadership Fund ang tig 500 million pesos umanong inilaan ng DPWH sa bawat senador noong 2025 para sa kanilang priority infrastructure projects. Nakausap mismo ni Palace Press Officer Claire Castro si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa issue at ang tugon dyan ng presidente.
8: Sinabi niya po na wala talagang itong pinag-usapan dahil nung pag nag-uusap sila at nagre-report si Senate, si Secretary Manny Bonoan, hinahanapan niya ng proyekto at dapat ang proyekto ay base sa pangangailangan ng lugar, ng bayan. Ang pondo binibigay sa proyekto, hindi sa tao.
3: Itinanggi rin ng economic team ang Leadership Fund na ayon kay Bonoan, ginawa umano para tugunan ang pagkaalarma ni Pangulong Marcos sa sangkatutak umanong pagsisingit ng pondo sa panukalang national budget na umantong sa pagtapyas sa pondo ng DPWH.
8: Ang utos nga niya ay dapat maging maayos ang lahat ng proyekto. Ayokong sabihin pinagalitan si Senate, si Secretary Manny Bonoan. Pero nang huli kami nag-usap na Pangulo, sa mukha niya, yun ang gusto niyang sabihin kay Secretary Manny Bonoan, ayusin mo ang trabaho.
3: Pinasinungalingan ng Malacanang ang akusasyon ni Caloocan Representative Edgar Erice na binantaan umano ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Erice na tatanggalan ng pondo sa mga infrastructure projects sa Caloocan City dahil sa pambabatikos sa gobyerno.
8: Yan po ay pinasinungalingan mismo ni Secretary Vince Dizon dahil hindi po niya nakakausap si Congressman Erice patungkol sa kanyang pagbibintang. At hindi naman po makakapanira ang mga sinasabi ni Congressman Erice sa pamahalaan, lalong-lalo na kung ito naman ay puro fake news at walang basihan.
3: Nananatiling bukas ang pintuan ni Pangulong Marcos Jr. para sa lahat. Kasunod yan ng ugong na humihiling umano si Vice President Sara Duterte ng pribadong pagpupulong kay Pangulong Marcos.
8: Kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
3: Tinaguri ang unit team sina Pangulong Marcos at VP Duterte na kapag-kumandidato at nanalo noong 2022 elections. Pero makalipas ang mahigit kumulang 2 taon, nagkabitak ang alyansa ng dalawa. Clayzel Pardilia, para sa Bayan.
6: Ito naman, abiso sa ating mga motorista, inaasahang ipatutupad bukas ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. Ito ay dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
9: Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas dahil pa rin sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, itinuturong dahilan sa muling pagtaas ng presyo ng krudo ay ang pagbagal sa diplomatic developments sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa presyuhan sa pandaigdigang merkado, partikular ang Min of Platts Singapore o MOPS at ang paghina ng piso kontra dolyar.
10: Ang presyo po natin, taas ng baba, tataas, minsan bababa, in a matter of 1 week. It really depends on how the negotiations in the Middle East conflict happen, kung saan siya papunta. Kung may mangyari doon, it's reflected in the international market and automatically it gets reflected in our pump prices.
9: Sa pinakauling forecast ng Department of Energy, nasa 2 pesos and 49 centavos ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng gasolina, habang 3 pesos and 84 centavos naman ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng diesel, habang ang kerosene, 5 pesos and 1 centavo naman ang inaasahang dagdag singil sa kada litro ng kerosene. Ayon naman kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, walang katiyakan hanggang kailan magpapatuloy ang serye ng taas baba sa presyo ng produktong petrolyo. Pero pagtitiyak ng opisyal, malabo nang mangyari muli ang nasa 20 pesos kada litro na pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo.
11: Nobody knows how long they will drop this out. Pero at the end of the day, the markets will adjust. The markets, I think, have begun to adjust. So siguro we will be remaining in an elevated price scenario. Kita natin malalaking talon na 20 pesos, 25 pesos, mukhang malabo nang mangyari yan. Pero yung volatility from week to week, nandyan pa rin po yan.
9: Samantala, aabot na sa halos kalahating bilyong piso ang naipamahaging subsidiya ng pamahalaan sa mga PUV drivers sa ilalim ng uplift program. At aabot naman sa halos 100,000 PUV drivers ang nakinabang mula sa nasabing programa. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Makakausap po natin muli sa linya ng telepono si MMDA General Manager Nicolas Torre III kaugnay ng pagbaha sa Metro Manila. GM Torre?
12: Yes, ma'am. Good evening. At good evening sa ating tagapakanig. Pasensya na kanina, nakat-off tayo.
2: May yes, sir. Salamat po sa pagsagot muli ng aming tawag. Saan mga lugar po, sir, na nakapagtalana ng mga pagbaha? At kamusta na po ang sitwasyon ng trapiko sa mga lugar na apektado po ng baha ngayong araw?
12: May mga lugar pa rin tayo, ano, na mga not passable, especially yung Araneta, corner Rodriguez, at saka sa mga malalapit na dinaanan ng San Juan River. Kasi umapaw po talaga ang San Juan River ngayong gabi.
2: Yes, sir. Nabanggit nyo nga po, no, kanina ay nasa 244 millimeters ang ibinuhos ng ulan simula 9 a.m. hanggang 2 p.m. po. At yung ganitong amount po ay naitatala sa loob ng 24-hour period, pero kanina lang ay ilang oras lang ay tumaas na nga sa 244. Kamusta naman po yung ginagawang hakbang, sir, sa mga oras na ito ng MMDA sa mga apektadong lugar po?
12: Ang talagang ginagawa natin ngayon ay ang priority natin ngayon ay ang pagliligtas muna sa ating mga kababayan na nandyan sa paligid ng mga waterways natin, sapagkat pag umapaw talaga yan, kailangan silang mailigtas. Kaya yan ang priority natin. At pagkatapos, sinisiguro natin na itong mga waterways ay open, papunta talaga sa Manila Bay at Laguna Divay para mabilis na humupa dito sa ating lupa at mawala na muna ang tubig at very least mapababa muna.
2: GM Torre, as of this moment naman po, may mga lugar po ba na hindi pa rin na pwedeng daanan dahil sa pagbaha? At kung meron po, saan po ang mga alternative routes po na maaring daanan?
12: Una na, kanina, gaya ng nabanggit ko, yung Araneta corner Rodriguez at saka yung mga malalapit sa San Juan River. Dahil yun po ang umapaw at yun ay hindi pa madana ng mga sasakyan. Tapos yung mga low-lying areas dito sa Calao, meron dito tayong na-report na tire dip at hindi kakayanin ito ng mga kotse, kaya mga SUV at mga malalaking truck lang po.
2: Opo, karamihan nga po sa ating mga kababayan na GMA, mga individual po na na-stranded at may mga naiulat na mga ilang mga kotse na nabaha nga po, no. Ang kaugnay po niyan, bukas po ay posible ngang makaranas muli ng ganitong mabigat na pag-ulan. Meron po ba tayong ipatutupad na libreng sakay?
12: Meron po. Ngayong gabi po, marami nang nag-dispatch sa mga LGU at yun na rin ang MDA. Ang ating PNP ay nag-dispatch na rin ng kanilang mga libsakay. Tingnan na lang po natin sa ating website at may mga advisory po kami dyan kung saan meron para malaman din ating mga kababayan gaya kanina naman nadaan na namin at pinagpa-dispatch po tayo dito sa may area ng U-Belt.
2: Alright, GM Torre, panghuling question na lang po para hindi po namin kayo maabala sa inyong operasyon ngayon. Mensahin na lang po para sa ating mga kababayan, lalo na sa mga motorista at commuter ngayong maulan pa rin ang panahon.
12: Mga kababayan at mga kasama, medyo kakaiba po ang lakas ng ulan na ating naranasan kanina. Ito ay doble ang rate kaysa sa Undoy, although mas maiksi lang at tumigil ka agad. Mabuti naman, salamat sa Diyos, at tumigil agad ang ulan na yon. Pero hanggang sa ngayon ay pinapahupa pa natin, pinabababa natin ang ating mga daluyan ng tubig sapagkat ito ay talagang napuno at umapaw. Kaya pakiusap saan natin sa lahat, huwag mo nang bumiyahe kung hindi rin lang kailangan at huwag mo makipagsapalaran sa baha para nato ay makauwi ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Malate man kayo ng konti o medyo gabihin man kayo ng konti, pagpapasensyaan nyo na po. Pero advice namin, huwag po nating subukan na yung baha at napakadelikado po. May mga areas pa na medyo mataas ang tubig.
2: Alright, maraming salamat po MMDA General Manager Nicolas Torre III at mag-iingat po kayo. Samantala, mahigit 20 na ang inihain ng Pilipinas na diplomatic protests laban sa China kaugnay ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea mula Enero. Wala umano sa mga ito ang pinansin ng China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
13: Ito ang Iron Triangle na plano umano ng China para magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea. Sabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang militarization sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na lamang ang kulang para mabuo ang Iron Triangle na nag-uugnay sa mga kontroladong feature ng China sa Paracel at Spratly Islands. Babala ni Tariela, posibleng maapektuhan ito ang one-third ng global shipping at mapigilan ang freedom of navigation, habang maaari rin anyang tuluyang makontrol ng China ang Bashi Channel.
14: This is disturbing because for China, they claim indisputable sovereignty in the entire water of South China Sea. For China to take over Bajo de Masinloc is not just a concern for the Filipino people. It's a concern for everybody wherein more than 60% of the global trade passes in this area.
13: Bumwelta ang embahada ng China at inilarawan ito bilang alarmist rhetoric sa gitna ng nagpapatuloy na konsultasyon sa pagitan ng ASEAN countries at China para sa pagbuo ng South China Sea Code of Conduct. Inakusahan din ng Chinese Embassy si Tariela na isang foreign agent at sinusunod umano ang estilo ng Estados Unidos para patasin ang tensyon at naglalagay sa mga Pilipino sa isang gulo. Sagot ni Tariela, taliwas ang ginagawa ng China sa sinasabi nito. Gaya ng pangako ni Chinese President Xi Jinping noong 2015 sa pagbisita sa US na hindi umano para sa militarization ang mga inokupang artificial island ng China sa South China Sea.
14: We know our facts, no? And historically, we were able to monitor kung ano talaga ang pagkilos ng China. So they can just always deny and ignore kung anong mga warnings na ipinapakita natin sa publiko. But definitely, alam natin ano talaga ang intention ng China to be an imperialist state sa region ng Indo-Pacific.
13: Kung paano pipigilan ng Pilipinas na mabuo sa Scarborough Shoal ang Iron Triangle?
14: On the part of the national government, particularly the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy tayo nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc.
13: Samantala, umabot na sa 27 ang inihain ng Pilipinas na diplomatic protest laban sa China, kaugnay ng iba't ibang insidente sa West Philippine Sea mula Enero. Wala umano sa mga ito ang pinansin ng China.
15: Ganun naman China, they do not really respond, but at least we have put on record our protest, our dispersion by coming about with those diplomatic protests.
13: Bukod sa West Philippine Sea, binabantayan din ang karagatan sa hilagang bahagi ng bansa kung saan naobserbahan ang pagdami ng Chinese research vessels. Matatandaang ilang Chinese scholars ang nagsabing bahagi umano ng China ang Batanes at kaagad kinontra ng Pilipinas.
16: We are monitoring the maritime domain 24/7 through our land-based sensors in coordination with other government agencies. The noted increase in the research vessels up north is one of the factors that we are considering giving more attention to.
13: Patrick De Jesus para sa Bayan.
6: Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa impeachment court ang dating special disbursement officer ng tanggapan ng office of the Vice President na idineklarang isang hostile witness ng impeachment court. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
17: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinayagan na maging hostile witness si Gina Acosta, ang special disbursing officer ng Office of the Vice President.
18: The court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13. However, for the information of the Senator judges and the public and counsels as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions. Still not allowed to ask misleading questions. As I know, Attorney Ligutan is well aware of the distinction.
17: Sa Sa paglilitis, inamin ni Acosta nang galing mismo sa dating security officer ng OVP na si Colonel Raymond Lachica ang mga input sa 2022 fiscal and financial plan, partikular ang good governance program, bagamat siya dapat ang gumagawa nito. Kabilang sa mga nakapaloob sa programa, ang libreng sakay, financial and medical assistance at iba pa.
19: May mga pag-aaral ba o pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program?
20: Wala akong personal knowledge, Anna, Your Honor.
19: Wala kang personal knowledge. May proseso ba o criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po.
20: Wala ko.
19: Sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 fiscal and financial plan. Tama po ba?
20: Tama po, Your Honor.
19: Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel Lachica, what to state in the fiscal and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Good Committee on Good Government and Accountability hearing, November 25, 2024, where sinasabi ng witness that all information that will be reflected in the fiscal and financial plan of the Office of the Vice President, which she prepared, galing lang sa isang security officer, si Colonel Lachica.
20: Siya po ang nagbigay sa akin ng inputs, Your Honor, o mga guidelines po, Your Honor, kung ano po ang mga activities in relation po sa pagkandak po ng confidential operations, okay, or activities.
17: Kinumpirma rin na kosa na pirmado ni Vice President Duterte ang fiscal and financial plan. Tumayo naman Center Judge Erwin Tulfo dahil bumabagal ang paglilitis.
21: Mr. President, I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya mag-Tagalog when in fact sa Congress po noong November, Tagalog naman po ang sagot niya.
22: Mr. President,
21: tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog. You can speak Tagalog dahil nandito po ito. Ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo.
17: Napagalaman din na kinopya lang ang laman ng 2023 Fiscal and Financial Plan sa 2022 Fiscal and Financial Plan. Nabiguri sa ECOSA na ilagay sa mga dokumento sa Commission on Audit o COA na si Colonel Lachica ang nagbibigay sa kanya ng input sa Fiscal and Financial Plan. Inamin naman ni Acosta na personal niyang in-cash ang 125 million pesos confidential fund sa Land Bank Show Boulevard Branch. Inilagay ito sa apat na bag ni Acosta.
19: In putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan?
20: Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag.
19: Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa'yo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag?
20: Wala, Your Honor.
19: Then,
17: ibinigay din ang kosang nasabing halaga kay Colonel Lachica sa utos umano ni Vice President Duterte. Samantala, hindi na natuloy ang pagtistigo ni Marivic Pareja, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, matapos pumayag ang depensa na stipulate ang mga dokumento na iharap sana sa paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.
2: Dahil halos maghapon na pong hindi tumitigil ang pag-ulan, alamin natin ang sitwasyon ngayon sa ilang lugar sa ulat ni Carlo Candelaria Live. Carlo?
0: Ayos, narito tayo ngayon sa Maya EDSA sa patulukan ng Main Avenue kung saan na nakararanas pa rin tayo ng manakanakang pag-ulan. Magmula pa kanina ay nakararanas na ang buong Kamaynilaan ng moderate to heavy rains dahil nga sa epekto nitong habagat. Mabigat ang daloy ng trapiko kanina sa may southbound lane ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dahil dyan, ilang pasahero na rin ang stranded at nahirapang makasakay pa uwi matapos suspindihin ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, ilang kumpanya at nagkaroon na rin ng kanselasyon ng mga klase.
1: Baka doon na lang po sumakay, baka kasi nagbababa po.
4: Ngayon, sobrang hirap sumakay. Kahit mag-book, wala talaga nag-accept.
0: Paano gagawin niyan, ma'am?
4: Maghihintay pa din. Ayoko maglakad.
0: Ilang kalsada rin sa Metro Manila ang nakaranas ng pagbaha at mabigat na daloy ng trapiko bunsod ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Quezon Avenue, halos wala ng galawan ng mga sasakyan at buhol-buhol na rin ang traffic sa ilan pang mga lugar. Sa Caloocan, nag-deploy na nga ng rescue boats yung mga otoridad dahil sa mataas na pagbaha. Sa Maynila, nagkaroon din ng libreng sakay ang Hawkers Division sa Blumentritt para sa mga commuter na na-stranded dahil nga sa malakas na buhos ng ulan. Sa Marikina River naman, umabot na sa second alarm at hanggang sa mga oras na ito, sa 6:23 PM sa update ng Marikina Rescue 161 ay nasa 16.9 meters na yung level ng tubig sa Marikina River, malapit na umabot sa 17 meters. Kaya naman na kinakailangan na magpatupad ng preemptive evacuation. Samantala, makikita rin sa official Facebook page sa post ng MMDA ang sitwasyon ng baha sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan. Kung makikita mo dito sa aking likuran, ito yung southbound lane ng EDSA patungo yan ng Makati. Narito tayo ngayon sa Mayacubao at kung makikita mo ay free-flowing naman at yung daloy ng mga sasakyan, kung makikita mo mabilis naman, wala masyadong traffic. At dito sa aking kanan yung main avenue station ng EDSA Carousel. Kanina mahaba ang pila dyan pero ngayon ay tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga bus kaya kung makikita mo ay halos mauubos na rin yung mga pasahero. Sa kabila naman yung northbound lane, makikita ninyo mabilis na rin ang daloy ng trapiko. Kanina bahagyang mabigat yan pero sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy naman yung daloy ng trapiko. As of 5 PM kanina ay nagtaas na ng heavy rainfall warning yung PAGASA sa Metro Manila. Nakataas yung red rainfall warning dyan sa mga lugar sa Camanava area. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Metro Manila ay orange rainfall warning yung nakataas. Ayos?
2: Maraming salamat Carlo Candelaria. Mag-iingat kayo dyan.
6: Ligtas si BARMM Interim Chief Abdul Rauf Macacua matapos ang pananambang sa kanya nitong araw ng Sabado. Ipinahayag naman ni Macacua na hindi makakaapekto ang insidente sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARMM parliamentary elections sa Setyembre. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
23: Ligtas at walang nasugatan sa pag-ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Sa inilabas sa pahayag nito, ikinalungkot ni Macacua ang nangyaring pananambang sa kanya na sumasalamin umano sa realidad na malayo at marami pa ang kailangang gawin upang makamit ang totoo at pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro Region. Ngunit iginiit din ni Macacua na hindi ito makakaapekto sa pagsasagawa ng kauna-unahang BARM parliamentary elections sa 14 ng Setyembre ngayong taon. Nananawagan din si Macacua sa mga residente sa BARM na manatiling mahinahon at iwasan ng pagpapakalat ng kahit anong espekulasyon na maaaring makaapekto sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad. Kinundan na naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nangyaring ambush sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Tiniyak naman ng Philippine National Police na patuloy ang investigasyon na nangyaring pananambang kay Macacua.
24: Tiniyak ng PNP na hahanapin ang mga nasa likod ng pag-atake at mapanagot ang sinumang mapatutunayang sangkot sa insidente. Mula dito sa Cotabato City, Trisha Aragon para sa Bayan.
6: Malacañang at Commission on Elections na hindi maapektuhan ng pananambahan sa Interim Chief Minister ng BARMM ang parliamentary elections

0: Sinugat ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Ligtas ang interim chief minister at kanyang mga kasama sa convoy habang patuloy namang tinutugis ang mga salarin. Giit ng palasyo, magpapatuloy ang isinusulong na kapayapaan sa rehiyon.
1: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC ay peaceful naman ang buong BARM.
0: Inatasan na ng Commission on Elections ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na tukuyin ang mga nasa likod ng pag-atake. Binigyang diin ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na hindi dapat palampasin ang insidente at maaari ding magdagdag ng puwersa kung kakailanganin basta't hindi makagugulo sa katahimikan sa lugar. Dagdag pa ni COMELEC Chair Garcia, nananatiling mapayapa ang kabuuan ng Bangsamoro kaya't hindi dapat makaapekto ang isang insidente sa kanilang desisyon kung kailangang maglagay ng lugar sa ilalim ng COMELEC control. Sabi rin ng Paul Body, walang itinigil na operasyon para sa halalan sa BARM sa September 14. Tiniyak din ng COMELEC na makaboboto ng maayos sa mga kababayan natin sa BARM sa susunod na buwan at magagawang makapagproklama ng mga bagong lider matapos ang butuhan, kung kakayanin ay sa mismong gabi ng eleksyon. Sa kasalukuyan, walang nakikitang dahilan ng COMELEC para isailalim sa kanilang kontrol ang mga lugar sa BARM. Wala ring rekomendasyon mula sa mga otoridad na gawin ito. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaigting ng seguridad sa Bangsamoro para panagutin ang mga salarin sa nangyaring pananambang.
1: Ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa nila. Pero kung anuman po ang operasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito ay ipapaubayan na lamang po natin sa PNP at hindi po natin maaaring ibunyag sa lahat kung ano pa ang kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at operasyon.
0: Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa bansa pa sa araw ng Martes, August 18 dahil sa masamang panahon dulot ng Southwest Monsoon o habagat. Kabilang sa mga nagkansela ng klase ang ilang bayan sa Bulacan, Pampanga hanggang sa Webes. Ang klaseng kanselado sa Zambales at probinsya ng Pangasinan. May ilang lugar namang nagpapatupad ng asynchronous classes at may ilang suspendido maging ang online class. Samantala, suspendido rin ang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang lugar sa Metro Manila at probinsya ng Cavite at Rizal. Sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
3: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Ryan Lisiges para sa Bayan.
2: Hanggang bukas, ako naman po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
3: Bagong Pilipinas.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: until 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na anak kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: And now, back to

0: 101 in Open Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Dagay day na, dili na kuan, dili na sapnot, ingon si Lito Abadinas.
6: Kahit katong sa time, katong wala pa nag-uan, sir, katong napakwede pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Sa mabalibad jud ko, sir, kay kapoy man, unya, bali na jud ba yung sakita jud, unya, kung ano, dry jud siya, sir, anyway, dry jud siya.
5: Dry jud siya. So, karoon niya naka-amigos capsule, ma'am, ni balik o kakuan, andagayday.
6: Yes, sir, baka kuan jud ka nga ka nang, na-agid siya ka nang kuan gani, sir, na-improvement, unya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pinsal, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
5: hindi ko sa... Nagay-day, kaya ari lang sa word na lubricant.
6: Yes, sir. Yes, sir.
5: So, mamin sa Usay Kagboy, sa mga... Usay sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
6: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako, nga nag-edad na o 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaong. I-try lang din, labi na ganinag, on and off ang inyong menstruation, kanang nag-uo mo nga menopausal na. I-try lang din ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan din pa kay sa ako adako kay ko pagtuo nga nag menopause na gid ko pero pag-abot sa Amigos Capsule dako kay tabang kay nga kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati nga wala gid natabangan gid ko sa Amigos Capsule.
5: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain mamao na sakit sa hawak.
6: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina agad sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
5: Okay. So, nakagay sa

0: dapat mamili sa, taga-asa ganita mamili sa?
1: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban, Cebu sir.
0: Arpili Balamban, Cebu. Milisa Abadinas Lumokso.
1: Oh yes sir.
0: Daghan kayo salamat ma'am.
1: Daghan po kayo salamat sir Angel.

0: Yes, mga higalan, amigos, amigos, coffee, daghang, daghang mga, kuano, mga balatian. Pero amigos, coffee, inubanan sa atong amigos sa food supplement capsule, nakahatag og kalibihan katubagan. Manang ay dugaya mga lods kong katubagan sa mga balatian. Latos on air na po tadiha mga higala nato sa Tuburan. Yes, mga Kabite Radio Tuburan and sa ating mga kabantayan na stick dyan sa Kabangkalan. Sa atong mga ka-K5 News FM, latos na po tadiha mga taga-Sikihoan. Yes, padayon ta mga ka-Hot FM Car-Car and sa mga taga-Talisay nga nagpaminaw. Tara, padayon ta kay murag gutom na dolan. Mukaon sa atas gawas dol charis. Dara mga igala karong orasa atong pamation ang kaepektibo sa atong Amigos Coffee.
1: Hello.
2: Hello.
1: Yes, hello. Ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan, sir.
1: Sharon Catalan, taga-asa ka, ma'am Sharon?
2: Yes, ako diri sa Lamintak Norte, Madarien.
1: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
2: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
1: Kailan nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
2: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
1: November last year. So, hapita ka mag 1 year that came out sa Amigos.
2: Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
1: Ay, nagkalain-lain sakit. Daghan eh.
2: Oo. Daghan eh, guys, sir. Diligid siya makatuhuan kay bata pa rin kong edad, sir. Daghan kayo sakit.
1: Pilang edad ni mo, ma'am?
2: 20 city, sir. 20 city.
1: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan yung mga gipaminaw sa atong, ma'am, sa itong kalawasan?
2: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
1: Kung sa ikos sa mga nung din nakakabarog
2: nagka edema ko nang hupong ako ang palapalapa padung sa akong tuhod ng hupong.
1: Kung saan siya edema, ma'am, ako yung idea da
2: edema is kanang manghupong, sir, kanang mutangbok siya.
1: Bali, oh, dayon di na siya ko sa kidney problem, ma'am, like that.
2: Mogi na siya, sir, kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga nako'y acute kidney.
1: Ayan, kay
2: moto ang cause.
1: Ako madonggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
2: Oo, sir. Oo.
1: Dayon.
2: Moto siya, sir. Oo, moto siya. Na nag-introduce na ko na nga coffee.
1: Mm-hmm.
2: Ni-try ko na, ni-inom niya. Ni-inom ang tuod ko. Basig isa lang ka sa shay. Wala mo, di sa mood music. Sakit ba? Ito ang tanggingan ako. Nag-introduce ako ang nga.
1: Sinabi mo ko sa kasesi, ning samot siya sakit.
2: Oo, ni mo lagi. Oo, ni sakit siya ba magiging.
1: Ning hatag siya reaksyon.
2: Oo, murag ibaldado ko sa kong lawas ba. Ang ako sa ipalpit, kita akong dughan.
1: Okay.
2: Akong kabuhi, murag di samot. Magrabi, kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, ano man ni akong giinom ako.
1: Okay, di ko na ni.
2: Oo, di ko na ni murag. Di ko na ni kauyan na ni kape. O sa ni klaseng kape ha. Mutaging lang ko sa katang nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nituo lang po ko mo to habang nagpadayon ko for 3 months yung reaction. Nakahurot ko mga 5 to 6 boxes. Giigunta na po ang kuan ng iyang reaction.
1: Taas-taas na yung reaction siya mong lawat, no?
2: Taas-taas kay siya, sir, kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
1: O, sa mga sakit yung mga gawas atong if ay anakupong ka.
2: Oo, gawas atong sa kidney ako ang major disease na kidney. Nasan ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pos na ko nga.
1: Ulcer.
2: Oo, ulcer niya.
1: Nasaday kay all ma'am.
2: Yeah. Oo, okay, trending kay karon ng kuhan. Huh? Nasagunan na niya ka ng kuhan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular ang menstruation.
2: Irregular, oo. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayon niya nga akong regular. Ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na normal na siya, ma'am?
2: na normal na siya taga monthly is ano na talagang consistent na yung monthly period menstruation.
1: So para ma'am, so wala na kay gipaminaw na okay na kag sigag inom og Amigos 15 in 1 ma'am.
2: Ako kay nang nakatabang sa kaning Amigos sir. Oo, okay. Ako kay sa nakatabang gihimo gini siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghang sakit. Kay ang sakit mong good word gini gid sa mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, oh, usad ko na ni nga proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Takang kikugo nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
1: Yes, okay, migraine.
2: Migraine.
1: Oo, migraine. Tapos tayo mo migraine, ma'am. Insumiaon sad ka.
2: Oo, oh, okay ka nang lang. Diagnose ko ato before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
1: Okay.
2: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So karon ma'am, normal na katanan ma'am?
2: Oh, as in sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw sir, tulad na kaayo kay sa una. Magyuko-yuko, magkugsak, tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba. Pero karon ni, balik na ako sa point.
1: Ayan eh, balik na sa point.
2: Minyo, balik na akong point.
1: Minyo, tama minyo.
2: Hindi ni sir.
1: Ay! Makapapa na ka na dying.
2: Ah sir, makapapa girl. Ano sir, soon sabi ano, kasi may fiancé na. Oo.
1: Sige ma'am, no, so daghan kayong salamat mama niya. At least nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee ma'am nga yung react sa primero, then soon nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan ma'am. So say ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon ma'am.
2: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapihang nga ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag ano siya, makaanatag mahal-mahal tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisag ito yung name one again sa ma'am, si Ma'am Sharon.
2: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak
2: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
3: Ito'y pangalan ni mo, kuya.
4: Si Rinigio.
3: Kano picture mo, sir?
4: Narisa ko sa Liloan.
3: Kamusta? Kisa yung painom ni mo si mong Amigos Coffee, mga asawa?
4: Oo. Oh, nahuli ano ba yung doon? Ang yung dikitin kaya? Ang dikitin? Wala, normal na.
3: Sa una, pila na ito yung sugar, kuya?
4: 300 kapil, 380.
3: So karon, 114 na lang.
4: 114.
3: Oy, grabihan. Pero imong misis, pila ra ka box yang nainom nga Amigos?
4: Katulo, eh, among ganing itabangan.
3: So, pila lang to kasimana nga inom si mong kuan, kuya? Si mohang...
4: Wato, mga... Kaya si Mana, palit magkukutan ko sa karton. Bali, tulo ka si Mana.
3: Tulo na ka si Mana niyang inom sa Amigos Coffee. Karang 300 na sugar, kuya. Wala siya, batiyo na siyang lawas. O siya, batiyo na
4: natin. Batiyo na, malipong siya.
3: Malipong, gayon.
4: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
3: Sa kasulti niyo, okay yung Amigos Coffee?
4: Ah, okay kayo, ang Amigos Coffee.
3: Pila na ito katuig?
4: Dugay na, mga, hindi lang siro mga lima katuig.
3: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na ito. Nya, tulo lang niyo ka si Mana, or tulo ka karton nga Amigos.
4: Kape, kape
3: ni
4: mo nga,
3: sikibo
4: kayo.
3: Ah, sige. Gita niya tinari mo, sir, ha? Taga Urmo, kuwan ka sa nulin.
5: Urmo, ma'am, si Ma'am. Poblacion sa talipon. Gita'y pangana to, ma'am?
6: Nelly Gulyudo Bungato.
5: Taga diha, sir, ma'am, taga diha, sir.
6: Oh, dire sir ko. Nabi ko mong residence dire. Napo ko yung tindahan nga gamay.
5: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta ma? Mga ilan ko gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta ma ni mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba patatong ipaminaw, ma'am?
6: Ang nawawa, di po nagsakit akong likod, akong hawak.
5: Ah, katong ako na nag-amigos.
6: Ito akong tiil nga magbinhod.
5: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawahod.
6: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
5: okay, nawa, ma'am. Ang tiil o ang binhod?
6: Binhod, hindi ka nang, ka na bang ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
5: Okay, sa pag-inom lang, eh, pila pa nga kaadlaw nag-inom mo kamigod coffee, ma'am?
6: Almost 1 week.
5: Almost 1 week pa nga nag-inom sa Amigos Coffee. So, dahil, ano na siya yung mga epekto sa ipuhang kuwan, ma'am, sa ipuhang paglawan.
6: Oo, na, na. Yan, na normal po gatong ihi, bitaw, sir.
5: Ah, okay nga naman.
6: Pangihi.
5: O, sa rin tayo mong pagpangihi, tao na, ma'am.
6: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
5: Ato na yung wapang ka na gabi ko, ma'am. Sub-sub ka, mangihing ka na gabi.
6: Oo, oo. Masagil ako hapit mo ina magtubig, isapoy baton.
5: Ah, disturbo kayo, mga nonya. Sa inyong nagkakamigod copy, na-control lang yung upang ihihihig ka na gabi.
6: Oo, na-control lang. Oo, murag na-normal na ba?
5: Na-normal na siya. Pila ka na edad na to, Ma'am Nelly?
6: 58
5: years old, okay. Anya, ma'am, kung sa pila ay natong ika-share sa aming good copy. Ako balita niyo, ma'am, ay tira, ma'am, no? High blood, ma'am, no?
6: Oo, kani ako tidirahid na dyan. Ako dyan si Giging na suway lang dyan, ani. Wing kay. Basin pa di ay, di na ka mag-maintain o tambal. Kay kwan, kanang dyan labad, sige labad si ang oo. Narang-arang man ko, no?
5: Narang-arang. Ako
6: siya, pasultiyon, sir.
5: Ah, sige, ma'am. Palihog ko nung hatag niya, ma'am, para ako siya lang matawag interview na yung kauban niya. Hello?
7: Hello, sir?
5: Ah, yes. May
7: good morning.
5: Ito yung pangalan to, ma'am.
7: Say, Ruina Manatag, sir.
5: Ruina Manatag, lumansag na taga-Talibon, Bohol.
7: Oo, siya, magsaysay Talibon, Bohol.
5: Ay, okay, ma'am. Pila edad na to, ma'am, Ruina?
7: 45, sir.
5: 35 years old. May gani kayo, wala na 38 na. 35. Kamusta, ma'am, kung sige, paminaw ni mo sa panglawas, ma'am, katawa pag nag-amigod copy.
7: Daghan, sir, oy, kanang high blood ko, agani ko ma-vaccinate, itungod sa katasang dugo.
5: Mayroon sa
7: tayo. Onya? Diyan, pag-abota na yung umi-amigos coffee, agipakon kong ate.
5: Di pa inom ka, ma'am?
7: Oo, mga 3 days pa, sir. Sukat pag-inom na ho.
5: 3 days pa, sukat pag-inom ni mo.
7: Oo, kami skino, na tingako primero kay ahong ini ba kanyang yellow.
5: Yellow, so nag-detox to sa imong lawas, ma'am, okay? Sige, ikay sa laytay, ma'am, sige, go.
7: Kanang, buta ha, Jod, dawa na, gawa ka tugon, kanang murag film ni kong kapoy, ba?
5: Okay. Ang blood pressure, ma'am, kamusta man?
7: Oh, mauna, sir, ningosog dyan akong BP.
5: Ay, pila na ito yung BP sa una, ma'am?
7: Na, moabot mag 200, sir, over 118.
5: 200 over 118. Ano ba ba't yung naglaban ni mong ulo?
7: Oo, labad kayong ulo, sir. Basta lain, magsuka-suka ko. Kanunay ko ka-absent, dire?
5: Karon, ma'am. Pila na yung BP niya, ma'am. Pila na yung fibra niya.
7: 160, sir. Over 90 na la.
5: Wow! Congratulations, ha?
7: Oo, kalis gino.
5: 160 over 80 na lang. Happy na siya manormal, no? So, at least, no? At least, dili na siya kayo taas, ma'am, na natong 200 over 180. Ang over niya, 90 na lang, dito po kayo taas. Okay, so, usay ka sultini mo sa Amigos Coffee, ma'am, makatabanggit sa to ang panglawas. Alam sa mga naminaw karon, ma'am, kay live ka karon, ma'am, sa Radyo Bandira. Sa tanan-tanan nga, naminaw karon sa Radyo Bandira, ma'am, tunggan ka nila. Na exclusive ra bagini sa telepon kay Nadia sa inyo. Niya. Live sad ka karon, ma'am, sa Hot FM to Bicol, Bohol. So, ano sa ikasulpi ni Ma'am sa tanang naminaw sa duha ka istasyonan ka rin,
7: ma'am? Gahaw lang ikasulpi sa ino nga mugamit sa sila sa Amigos Coffee kay makaayo doon sa lawas.
5: Okay, no? So, nakatabang yun, Ma'am, sa tanan ni Mugi Paminaw sa imuhang panglawan.
7: Oo.
5: Ay, dagang kayo. Salamat, Ma'am Rowena. Kalihan ko ni Ma'am Nelly, Ma'am.
7: Oo.
5: Hello, Ma'am Nelly. Hello, ma'am.
6: Hello.
5: Ay, sinaghan kayo.
6: Yes, good morning.
5: So, mga ina ko ni mo, ma'am, unay ikasulti ni mo, ma'am, sa kinatibukan na ninauran sa Radyo Bandira, ang Hot FM. Unay ikasulti ni mo, ma'am, sa Amigos Coffee. Ipuan
6: ko nila nga maggamit yun sila sa Amigos Coffee. Nga, dasag ko diri baligya, sir, by cartons na lang ako, ah.
5: Ay, nagasalamat. So, karon, ma'am, nakanin doon, kaya nakatabang pa sa imuhang panglawas, nahimo pa ni mong negosyo ang Amigos Coffee.
6: Oo, tinodid sir. Nagkwanto po sa akong mga brothers and sisters nga ako gusto sila papalitin. Ako silang istorya nga akong mga isuntwa sa Cebu, akong gipahibaw nga mauna kay diabetic magto sila nga arthritis. So, magpadaan na lang ko sa LBC kay para ato sa Cebu.
5: Okay. Sige, Ma'am Nelly. So, nagagay, salamat. Okay, nagagay, salamat, Ma'am Nelly. Dito sa public market sa Talibon.
8: Mga kaigalaan, mga naminaw karon, ako ginay na-observaran sa akong paggamit nene. diin nag-antos ko sa akong arthritis, kaya akong tiil mo hubag gini siya.
5: Arthritis, Kuya Rolly?
8: Yes.
5: By the way, sa Kuya Rolly, kalimot ko Kuya Rolly. Pilang edad ni mo Kuya Rolly Marayan?
8: 57 na ako edad karon.
5: Okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
8: Yes, oh, Asturias, Cebu.
5: Asturias, Cebu. Padayon Kuya Rolly?
8: Yes, akong arthritis, mahubag gini kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa amigos, wala na yun, hangtod ka ron. Gikan mga duha na katuig, hapit na mo tulo. Paggamit na ko ni ini. Unya, wala yun ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis. Wala yun siya mahubag, wala mo suol. Unya, ang akong kidney, doon ako yung kidney problem, Sir Angel, then, kanabit mo, magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiil ang duha. Wow. Ikan sa paapaingon sa ubos. So, meaning, ang kidney,
5: Unsa kay mong kidney problem ato kay Rolly Marayan?
8: Akong kidney magsulsol akong hawak kunya di ko ka barog og dugay mangita dai kog lingkuranan. But sa karon bisag 2 ka oras 3 ka oras barog walay problema gikan sa pagdayeg na kog amigos coffee dili na hambog tinuod na.
5: So proven and tested yon Kuya Rolly Marayan nga epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
8: Yes, unya lastly ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi.
5: So, para.
8: Yes, didara naman ta, natural mangina unya lahi na gyud sa batanon bata. So, na-probe gyud nako kay ini katuod sa gyud ko moinom aning amigos coffee buntag unto og sa dayong katulog. Kay kining amigos coffee mga kaigsoonan, bisan o gabi na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog.
5: So balik kon ko yan, Kuya Rolly Marayan, samtang natulog lang, nagkat-kat kay kapayan.
8: Oh, yagad, after sa panihapon, mga tuog na, mukat-kat, dahil pagkakadlaw, mukat-kat na sa pag-usap.
5: Sato pa Kuya Rolly Marayan, sa usa ka gabi, kaduha ka mukat-kat sa kapayan.
8: Yes, bahala dili sa gunson, pero kaduha yun.
5: Oh. Ay, grabe, oh, grabe ka. So, say, advice mo Kuya Rolly Marayan sa mga palihas ni mo pangigaroon, 55, no, 55. Okay, John, yes. Dito ng amigos coffee.
8: Yes, tinood na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dila na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diha, 50 edad pataas ang amigos coffee na probe na yun nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
5: Kaya, Kuya Rolly Marayan, ha, si Ma'am Kate Felisti, nagtanaw sa kong live. Nakaanak po siya, wow, proven and tested na nako, Kuya Rolly Marayan.
8: Yes, tinood yun. Dili ni hambog, dili ni yung user ko, kundi tinood gini nga naitabo sa kong kinabuhi.
5: Okay, so nagkakay, salamat Kuya Rolly Marayan, ha?
8: Yes, daghang salamat o may gabi sa tanan.
9: Sa tanan na itong mga suking pipaminawan, di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod og unsa gyud kay epektibo ning atong amigos sa 1501 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting usa ka diabetikong tao no nga nag-antos na sa iyang sakit sud na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa atong amigos coffee natabangan gyud taon siya. So sir, payong adlaw.
10: May adlaw sir.
9: Kumusta? Usa may epekto sa atong amigos coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
10: Actually, ang amigos kape, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ininom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, namamikit sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, naku kag down. Yung 178 na lang. So, nasya, kay, look, kakuan ba niya niya, kanang maugya po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong mayo, mitas-tas o balik, pero kung kung mo sige jug inom ang akong sugar is nang down yun.
11: Down
10: yun kaya akong sugar is akong sugar karon gani nag test ni atong miaging adlaw is kuan na lang kanang 160.
11: Mm.
10: So nakana ako nga ang produkto is epektibo kayo nang mo na nga mo na ni akong gigamit ton.
9: Sa mga nabinaw karon nato sir, unsay imong ika awhag nato kanila?
10: Ang ako na ikasulti, kung naay amigos kape sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang amigos kape na kung ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, maanalan ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, or may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So muna ron nga ako, usan ako ka kanang na misuporta sa Amigos Cafe o Lactal Pagsulti Amigos User sa New Coron.
9: Okay. Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsunan si Sir Bintigal Diego ang usas mga nakabenepisyo sa itong Amigos 15-in-1 Skill.
12: Hi, Ma'am Bindog. Gitawagan di ka, Mama. Live sa roon lang sa EMC Toledo. FM Station, ha? Kaya nagkat manggog ka na ko, Ma'am. Ngaon sa ito yung testimony about sa iyo ang sugar, Ma'am.
6: Ay, taas kong sugar, kuya. Pero akong nagpa-test na ko sa doktor, dito ko sa Deparinid. Then, nagsige na kong inom anang Amigos Kopi. Then, nagpa-test ko, ganina. Okay, ragid akong sugar. Normal ra, kuya.
12: Ay, no. Congratulations! So, sa una, ma'am, sa mapagka nag-inom ang Amigos Kopi, taas imong sugar.
6: Oh.
12: Pila yung reading sa imong sugar ito, ma'am?
6: Basta mga 300 plus to, kuya. Yeah, then karon 93 na.
12: Wow, 93 na karon.
6: Mm.
12: Oy, bro, bino, so na normal siya wang na sige ka sinaw mo kami good copy. Kina ka na si Mana na ginaw mo kami good copy, ma'am.
6: So, doon na kuya, di ay kain ka po ni Ari Kadiri kuya. So, niinom ka to, kanang kadiyotra, akong gibalikan o ginom. So, kaya naglain man ni akong lawas, turminti ba lain kay kung lawas paminaw, din nagpatigil kong doktor, ganina. Mo, so, wala na okay na gintanan ang akong laboratory, gilaboratory, gintanan kuya.
12: Okay, so, so before ma'am, sa wala po ka nag-amigos copy, o sa'y mga gipaminaw ni mo si mong lawas pa, ma'am?
6: Daghan kayo kung gipaminaw kuya ka. Apoy, kanang basta, kanang ura ko malipong, nagtuo ko, o kanang taas ko o dugo, or taas ekog sugar, inana yun, malipong ko, inana ko, kung nga mauto, nagpa-test, hindi ko sa doktor, sugar.
12: Okay.
6: Oo, oh, okay na gid sam.
12: Okay na gid siya, ma'am.
6: Oo, oh, oh, gingan ko sa doktor nga, okay ra man tanan nimo, asang akong DP, okay ra, akong sugar, imong cholesterol, okay ra, dyan, de, nalipay ko, kuya, niya, mau na, sige, kung inom, anak, gyud sa amigos.
12: May, nagkasalamat, ma'am, no, so, sa before, nga, nagkuhan ka, naghan kang ipaminaw, niya, karon na, nagkinom kang amigos coffee, nawala sa kanilang ipaminaw.
6: Oo, oh, oh, kuya.
12: Labi na dyan ang imuhang diabetic, papay, imong sugar, na normal
6: oh, siya. Oo, oh, normal dyan siya, gingan ko sa doktor. Ganina, kaya dito manggig ko niya ng doktor siya, okay raman dito na ni mong kuhaan, nagpa-laboratory dito ko siya, nagpa-general laboratory dito ka, ma'am, yung pong oo, yung ko siya, kung kay malipong ko niya, na baka daghan kay kung ipamati ba niya, then, sige kung ino mo amigos ko, ping ko, hala, basin maon na dyan siya, nakakuhaan.
12: Okay, so pinagamang sa inyo harang doktor ay hospital niya sa Cebu nga niya sa Liparini.
6: Okay,
12: so congratulations, mm-hmm. Mamami, ha, dagay kayo, salamat si Mo.
6: Thank you,
12: Herbal Clinic. So, Mamami, okay. Antopina, diya sa lungsod sa Sibunga. Dagay, salamat, ma'am.

0: Yes, dagan-dagan salamat, Ma'am Ami Antupina, and sa uban pang mga testimonya nga atong nadungga na batian, mga lods. Aritaw, garita sa kape nga adunay vitamin C. Yes, ang kape nung mapalit diha sa nagunang mga parma sa butika sa inyong lugar. Para sa atong mga kahat FM diha sa Carcar. Mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule na diha sa QRX sa Pharmacy diha lang sa Carcar. Napo diha ang Liza Drugstore and General Merchandise. Sa mga taga-Argao na diha ang butika Filma. Napo diha ang Uncle Cat sa Pharmacy, mga lods. Sa mga taga-Tulado na adiha ang Siniyang Pharmacy, Marigold Pharmacy, sa uban pang mga pharmacy butika sa inyong lugar. At dua o gadua lang mga higala kung asa man mo nagpaminaw karon. Niya kung ado naman mo yung mga pangutana, ado na yung mga concern, tawag or text lang sa atong hotline. 09-27-2-0-8-9. Yes, mga kahat FM Carcar, wala tayo igong oras, idol. Dagang-dagang salamat, dol. Ikaw nalang bahalag ibot na ako di halods. Yes, magpadayon ta sa unahan. Sa atong mga kabiti, Radio Tuburan. Sa ating mga kabantayan, Astig. Sa atong mga higala diya sa K5 News FM, sa Sikihoy. Sa mga taga-Talisay, Taralats. Yes, para sa ating mga kabantayan, Astig. Ari o garitas mga Ilonggo, mga lods. Balik na taon niya sa mga Bisaya. Kuya Nalds, tara-tara, pakinggan natin mga kabantayan, Astig, kung gaano ka-epektibo ng Amigos Coffee.
1: Oh, hello, sir. Hello, sir.
2: Yes, sir. Hello, mayong adlaw da sa imo. Taga diin ta, sir.
1: Taga Kamangkalan, sir.
2: Ay, taga Kamangkalan. Okay, sino pangalan ka?
1: Si Francis, sir Francis Acolet, sir.
2: Francis
1: Acolet.
2: Acolet din kada sa Kamangkalan, Francis man.
1: Barangay Orong, sir.
2: Barangay
1: Orong.
2: Barangay Orong. Aha. Te, may pamangkot lang ko sa imo, Sir Francis. Ready ka na nga magsabat?
1: Sige, sir. Kung masabat ko eh.
2: Number one ko nga pamangkot. Tahap, kahit kung masabat mo nga ako nga pamangkot, te, may 5 kilo ka nga bugas eh, ha?
1: Te, sige, sir.
2: Number one ko yung nga pamangkot. Nagagamit ka na Amigos Coffee?
1: Oo, sir. Dugay na, sir. Subong nga ni, sir. Wala ko nagbakal. Isa ka ba?
2: Diyan ka nagbakal?
1: Sa Jormed, sir.
2: Jormed, eh. Mama, ikadwa ko nga pamangkot. Check na. Ano mahambal mo sa Amigos Coffee, me? Kung nga nagabalik-balik ka bakal sa Amigos Coffee?
1: Dako bulig sa Amigos Coffee, sir. Labi na kasi sa awa ko, sir. Pero bilang may ginabatyag.
2: Ano ginabatyag sa asawa mo?
1: Pero may lang kasakit ulo ya, sir. Baga, sakit ko malawas ya.
2: Aha, baka yung sobraan mo?
1: Ginatama-tama ko lang man, sir.
2: Tinga nang kasakit, ha?
1: Sa overall, mga rubraon, koro-krod balay, sir, eh. Kwan naman mo? Manok senior naman siya, sir.
2: Pila edad sa misis mo?
1: 59
2: years old. Ikaw, pila edad mo?
1: 65 pa lang, sir.
2: 60, ate, ikaw yung senior. Robby, anong kabunan?
1: Ako galito, wala senior. Ako galing senior, sir.
2: Ikaw ang senior, te. So, ay ka pa nagamit sa Amigos Coffee, sir. Kamusta? Ano mga ginabatyag mo?
1: Bago ka damo, yung ginabatyag ko ng ligad, sir. Wala pa ko gamit ng Amigos. Ang pagtulog ko, sir, nakatulog manok.
2: Anong tulog ako, manok?
1: Dua lang ka oras na, sir. Aga na nabugtaw naman.
2: Tapos?
1: Tapos ang pangaon ko, sir. Wala ko gana magkaon. Pagsubong, sir, damon ako kaon. Napunggan ko na lang kayo base magbalatihan tamataman kaon.
2: De, ano ang solusyon sa imo nga hindi ka makatulog? Sir Francis to, no? Sir Francis, ano?
1: Amigos, sir, eh. Nakabulig din ako ng Amigos. Mayan lang tulog ko, subong.
2: Mayan lang tulog
1: mo? Ang taon ko, sir. Okay na, oh. Ang taon ko, okay naman.
2: Okay naman. So, nagbalik na ang imo nga gana?
1: Oo.
2: Mm-hmm. Sa imo business, ano matulian
1: na, sir?
2: Ha?
1: Sige, na lang sa pong among inom sa amigo, sir. Aga hapon na.
2: Aga hapon ang inyong pag-inom sa ato na amigos coffee.
1: Oo.
2: Ang imo misis, ano ito? Gasakit ya ulo? Ah, gasakit ulo sa misis mo?
1: Stress siguro, sir. Sa pangabudlay man, siguro, sir.
2: Pangabudlay man. Eh, subong, okay naman yung misis, sir, Francis.
1: Okay naman siya. Kung makainom siya, kung kagdua kadlang di siya kainom, gabalik ang itong ulo, sir.
2: Ah, so dapat everyday git siya mag-inom sa amigos coffee.
1: Oo, oh, mga rin ang ginatingwaan ko yung makabakal ng amigos kaya parang hindi mo sakitin may ulo ya.
2: Ba, basi sa lawayon ka, gapasaway ka.
1: Sos ka mo, sa akon niya, sir.
2: Na, basi mayara ka na damo mga chicks mo daw.
1: Why, sir? Why, sir? Always lang yun, sir.
2: Dirakat ka
1: lang lang.
2: Dirakat ka lang lang. Makabang galang mo, no?
1: Oo, oh, sir.
2: Ay, basi. Masi, bala nagapangaloyag ka kay Mami Yans.
1: Aw, ay, bata ko lang ng Mami Yans. Wala niyang kuldro.
2: Amo siguro nga nagkastress ang imo nga misis.
1: nanay mo na tawag ni Mami Yans siya eh.
2: Nanay? Oo, oh, tawag ni Mami Yans sa imo tatay.
1: Tatay man?
2: Aw, tay. Sige na, banatay. Ayaw na.
1: Sige na tayo, banatay na tayo.
2: Banatay na tatay. Ikaw gina. Tiyan mo gini. Sige nagkastress niya si nanay kay Gapangita ka matotay. Sige na, banatay. Ikaw na, no?
1: Huwag na, sir. Diyapa na, sir. Gapangindi ng kontra, sir.
2: Huwag na.
1: Huwag na, Gapangindi na. Kaya manong sisinta naman sa sir ng abre.
2: Pero pag inom sa amigos coffee, gabato pa, why na?
1: O, gapa, pasik-pasik pa man daw, matusik pa man sa to, kaya why ko na lang yun na patulan siya, ha?
2: Ah, tiga pangita, siguro bata, eh.
1: Ha, bata pa na nga, may mga sinaguran na kami tigane nga, apo ko.
2: Di, isambal ko lang sa imo, si misis mo, medyo ga pasaring-saring pa nga patusik tani.
1: Ah, di, siguro, sir, eh. Okay, di, why naman ni mo, sir.
2: Pero ikaw, hindi ka na magtusik, eh, nagapangita ka pa sa hubin-hubin na tusikon.
1: Ako! Napapanggan na ako ng haro, Lai. Huwag na mapanggan na kasi na karoon.
2: Hindi ah, baka mo gina mo.
1: Okay, Mamiyang, si Mam... Dan, Mamiyang, siguro sa bong, si Mamiyang, siguro sa bong, lahat eh, kandaw sa monitor.
2: Ngaaw! Ang nga balan mo, daw malapit na ginawa ko ang ebidensya.
1: Kaya ba, monitor mo na sa termi mo.
2: Aywan ko sa imo, Tatay Francis. Pero ano man, ban mo sa amigos coffee, Tatay Francis, sa Kabilugan nga nagapamati sumong. Okay, kid?
1: Ah, guwapo, kid, sir. Ang umigo sa habag, dahad ako mabulig sa ikayo, lawas ang tao, kay bisang damo ko na batyag. Kung makainom ko sa amigos, mampawan ka, kid.
2: Ba, tiyan mo na, mambal mo sa Kabilugan nga nagapamati.
1: Ate yo, sana da pa mati da nga wifi pa kay inom sa ang amigo sa inom na kamo testing niyo kay hindi na kay testing sa inom kamo para sa mabalat ko na ng itik ko mama ayo kid.
2: Tira mugin nga salamat ka congratulations Sir Francis sa imo pagtawag. Ikaw sa makabaton ka sang 5 kilos nga bugas salin sa amigos coffee. Okay, Pascual sa amigos coffee ha.
1: Okay, sir. Thank you, good sir.
2: Pero hindi mo subong na yun mabaton. Matawag lang ako ng mga tao. Basta paghapit nila. Pero kung may Gcash ka, padalan lang kita Gcash para ikaw na lang magbakal ka, magpicture ka na lang, i-send mo sa ako na.
1: Ate, kuya, pwede man, sir. Kaya Gcash mo nga nga,
2: eh. Ate, pwede, ha? Ah, sige, send mo lang yung mga Gcash para madawat mo na yun ang pinaskwahan halin sa Amigos Coffee. Ah, siguro, okay, mga 300 pesos, makabakala na 5 kilos ng bugas, no?
1: Okay, ah. Isang kilalan ta kay Alin at Tabubotong mo, sir. Okay, ginasakot.
2: Ate, 500, eh. Ah, sige,
1: sir, okay.
2: Para makabakala ka pa, amigos ko, eh. Buhaton lang na to, 500 pesos.
1: Ate, sige, sir. Salamat, yun. Ay, mabakal ko liwat.
2: Ha?
1: Mabakal na kami liwat ng amigos ko, sir.
2: Ate, namunabugin ka. Salamat, Tatay Francis. Ano ganito apelido mo?
1: Apolet, sir. Apolet. A-C-U-L-I-T.
2: Apolet, dira sa Kabangkalan. Ano to barangay mo? Durong o rong?
1: Orong, Sitio Victoria, Barangay Orong.
2: Barangay Orong dira sa Kabanggalan. Tay naman mo gigi salamat Sir Francis.
1: Sige sir, salamat yan, gagal. Tamo gigi salamat sa imo.
2: Tay naman mo gigi salamat. Tamo lang to mambal mo sa Amigos Coffee ha.
1: Okay sir, oh, malam to sir. Makamulikit yan ako.
2: Pakisend ng ano, pakisend ng GCash mo ha sir ha.
1: Okay sir, tamo lang yung number sir.
2: Tamo lang yung number mo.
1: Oo. Ang sa'yo mo?
2: Amo ni number ko. Huwag na sa iba na to number. Amo ni number ta.
1: Oo, sige, sige.
2: Hindi mo lang GCash mo sa kapangalan mo, ha?
1: Oo, sa pa... Hindi, sa... Sa sino pangalan? Lovely.
2: Oo, send mo lang, ha?
1: Basta ako let sir ang GCash.
2: Ako let ang GCash. No, ara na, misis mo. Patagawa naman testimony mo.
1: Oo, ay, sorry ako si... Serengeti mo.
3: Hello sir, mayang aga.
2: Bawari, ari yan, amit niya nga tingog yan, kusog-kusog, mayang aga. Da, ma'am, sino pangalan ta?
3: Si Alma, ako ulit ang Sitio Victoria, Barangay Orong, sir ah.
2: Barangay Orong, tayo nag-ausar ka man sa Amigos Coffee.
3: Oo, sir, tayo, kunili ko mag-ausar sa Amigos Coffee, nag-alulag, ilawas ko sir, nag-sakit ako nulo ka, na hindi ko ganaan mag-ubra sa sulod na lang, kada mo librahon.
2: Nga, nag-asakit ulo mo, ano na, nga, nag-asakit ulo mo? Wow! Te, ang imo to manaon si Tatay Francis, no?
3: Oo, sir! Si manaon to, sir! Mga 65 na saya, te ako yan! Mga 65 ko sa April!
2: Te, pagkain na mo sa Amigos Coffee, gabato pa si manaon?
3: Ay, te, gapawahit mo, sir! Eh. Dahil kasing ko kalma ka lang, anay! Ang patimbatan sa nanay, gigira mo ko sa atin, alam ko paano niya mga ate,
2: ha? Amo galit eh. Amo galit ang palya sa daw ay na kuya gabato, sir mo.
3: Diba hindi alam pang uhit kay ang mga po tao ni Ati Panta ho ha? Karo matingala na siya karon.
2: Pero nanay, efektibo gid ang Amigos Coffee.
3: Oo ko lang sigurado gida sir ya, Amigos Coffee na. Sobra na 1 year amo ng pag-inom sa Amigos Coffee. Pag-isa ka daw, 2 kadlaw, hindi ko kainom, sir. Ginapangita ko gida sir, Amigos Coffee. Gid ko ya, bahala na dahil ginapang istorya ko na di sa akong mga katupad, di sa akong mga pamilya nga. Anami, gida sa Amigos Coffee.
2: Totoo gid?
3: Oo, totoo gid. Masalak-salak ko sir, gadula. Isahit sa ulo ko, gadula. Ang sumakit sa lawas ko, sir, gadula. Amigos Coffee.
2: Wow.
3: Oo.
2: Tina, mungin niya salamat na naya. Sino ganito pangalan mo?
3: Si Alma, ako ulit na sir. Sa Sitio Victoria, Barangay Orong, Kabantalan City.
2: Bada, mungin niya salamat na naya.
3: Oh, sige sir, salamat mo sir. Salamat din sa inyo, Productor Amigos Coffee, sir.
2: Sige, thank you so much. Dirahalin ninyo sa Barangay Orong, Kabantalan City. Damo nga salamat.
0: Yes, dami nga salamat no sa ating mga kabantayan na stig dyan sa Kabanggalan. Ano na ha, puntahan na ang mga butika, parmasya mga lods. Yes, ang kapay nga kaya kang ipaglaban sa ano man ang iyong karamdaman. Para sa mga taga Kabanggalan, available po dyan ang Amigos Coffee sa Farmasya Negra. And sa ating station no, sa Bantayan Astig, hanapin nyo lang po si Kuya Nals. And dyan ang ating Amigos Coffee, Amigos Capsule.

mga higala na itong nagpaminaw. Asaw-gaasang lugar. Mapabisaya, mailonggo na ni mga lods. Sagol-sagol na ni atong lingwahe. Yes, amigos coffee, amigos capsules. And ay bugkalimot mga idol, no, nga ang atong ongoing pa promo. Yes, ang atong paraghanay sa empty boxes sa Amigos Coffee karong September 30 na ang sa date sa pag-submit sa maong mga empty boxes. And ang paraghanay og empty blister sa Amigos Capsule. Pwede mong makadawat sa atong mga papremyo na ay makadawat sa atong cash prize, 10,000 pesos. Napoy 5,000, 3,000, and 2,000 pesos mga lod. Napoy makadawat sa atong papremyo, bugas humay. Na ay 50 kilos nga bugas humay, 25 kilos, and 10 kilos mga aykala. Unang ayog dugaya, kolektahan na diha ang mga empty boxes and empty blisters sa atong Amigos Coffee, Amigos Capsule.

0: Karong oras sa mga lodi. Arita o garita sa pagpaminaw sa kaipiktibo sa atong Amigos Food Supplement Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Injong ni Pisay. Pagpala na to, sir. Kaya nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa kaipiktibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes. Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si ROC-10 dia sa 90.1, One Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pwede na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC-10.
2: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
1: Saisinta itong March 26, ordinated happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, umunta na lang kunin mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule, kaya nagpanikad manjud ka nga mo testified, eh.
2: Yes, kuya, naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wag din may maglangay, kuya, ng purchase ni, na ning inundayin ko na ining Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, nga nakainom ka sa Amigos Capsule, o sa'y ikashare ni mo sa kataghanan nga naminaw ka rin.
2: Yes, grabe din siya ang effects ko. Kay anyway, before bago bibi mo, kanaw kay so di magkian, nuinom din ko aning Amigos Capsule. Nga din, pagdayong katugpon sa gabi, 2 times a day. So, nindot niyo guys, yes, daan siya yung lawas, pamating yung lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang cartoon ko yung dusi ka sangkap, no? Puro sumbal, ang anaan ni ini. Then, Adonai L-carnitin, Ampalaya leaves, spirulina, Garcinia Cambodia, ginseng, barley, Adonai Guyabano, green tea, sa ilong has, mangustin, o collagen, yan napag-iigot at ayon. So,
1: Ano sa experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Sir, kung hindi pa gyud siya, kuya gyud, pamati sa imuang lawas. So, gyud kamahayan kung magamit ka din yung Amigos Capsule. Kung mapumar ka din yung Amigos Capsule. Anyway, ako, nagsaisinta lang ko. So, naamgol siya ay ginseng kuya. So, okay. Magkapalagsik gyud siya.
1: Magkapalagsik. So, nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamday trabaho, so kuan yun, mawa ang imong kakapoy, gumika na ng ginseng na dibutang, usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Kung naamday siya glutathione kuya, o kaneng kondagin. So, daghan ito, wala mo ito, masaysinta na ito.
1: Ayay.
2: Masip na yun, kaya ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: Oh, nakita na yun, nabig yun, nalira. Okay, so karon na Kuya Rolly Marayan, so ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kapira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, as usual, kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
1: So nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
2: Nanay pangiyod to kuya. Kung makang lugar, kaya sa lugar, balag nag pitaw ang mata, so pwede gapon.
1: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mabtik ang tanan.
2: Yes, kaya, good conviction gini, kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. Kanya, dayon, 30 minutes, usap ka mo take sa imuhang breakfast. So, 30 yung nindota, sa gabi. So, mabiya ko, mayroon ka, Amigos Capsule, Amigos Coffee. Dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto, kuya, alas 9 gabi. So, good ang paghigda. So, good na yun.
1: So, ana, kat-kat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly?
2: Mag-istorya sa kuya, dayon, alam na.
1: alam sa. Ya, pila edad ni mong partner? Pila edad ni Ma'am Janet?
2: 45 ya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Ya, kamusta kayo medyo edad-edara naman po si Ma'am Janet? So, di painom po ni mong Amigos Capsule si Ma'am Janet?
2: Yes, kami din ako ya. Nung lagid ni.
3: Ya,
2: minum sa kwang sa Amigos Coffee.
3: Kana ko nung internet 40 pataas. Kuya Rolly Maraya.
2: 45 yang iga doon ko ya.
3: 45. So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw pa o nindagayday pa?
2: Oh, grabe ko ya. Ang gabani, huaw naman. Pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na binihuaw at namihang na sinapit.
3: Ay. Huy! Nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanang naminaw ro no, so ako yung mong awagon, kaya naman niyo sa mga butika, palitbid mo ang iming Amigos Capsule na i-try ninyo o inong buntag o sa gabi eh. So, ang epekto na yun, grabe yun sa atong kalawasan. Nabilang atilan ko ninyo o Amigos Coffee.
3: Yeah, yes, tagagay ka naman, yun. Kuya Rolly. Taga-asagay ka, Kuya Rolly.
2: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya Asturias, Cebu.
3: Oh, direct 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
2: Yes, ROC-10, Rolly, Kapampangan, Marayan.
3: Yes, nagagay, salamat!
0: Hello, mayong hapon!
3: Yes, ma'am, isa to'y pangalan kanila to, ma'am.
0: Kit Celeste, sir.
3: Kit Celeste, or EKE, kuhan, Nanay Kit.
0: Yes, sir.
3: Ay, Nay, gitawagan di ka kay Nay, nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga mustalan taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
0: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko o 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
3: So, dili ka makapil o kapoy na naikat. Basta 2 ka-capsule lang sa limo, ano? 2 ka-capsule per day imong ginainom.
0: Yes, sir.
3: Sa di pa ka mukaon?
0: Yes, sir.
3: Wow.
0: Isapsad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
3: Ala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
0: Dako kay ko sa una, sir, ay mga kagbaboy.
3: Mura kagbaboy, so karon, nunsa naman ka, mura na lang kagbaktin.
0: Mura na kagbaktin. Ay, naka-lose dyan ko, sir, o mga 5 kilos.
3: 5 kilos ang imong na-lose sa itong Amigos Capsule. Mga pinapagkakaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, Ma'am Ket.
0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
3: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago pa man kayo ito, Amigos Capsule. Pero so far, mawa na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, namataan na sila, ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad gani ato?
0: Mag 60 years old na, sir.
3: Ang sinta. Kamusta man, nag-inumpot si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inumpot siya.
3: Wow. Kaduha mo inum si Tatay Alok o Amigos Capsule?
0: Yeah, hapon nga experiencer kay dili sa siya kapuyon.
3: Dili po siya kapuyon, pero nailang sa mutana, ingon si Kuya Josh. Kamusta ko no? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawon?
0: Ay, kumbati gyapon sir, bisag mag senior.
3: Ha?
0: Kumbati gyapon, bisag senior na siya.
3: Unsa man nga kumbati, makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
0: Aw, sobra.
3: Sobra? Sobra pa sa gilok?
0: Oo, oh, sobra pa sa gilok.
3: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
0: Aw, sakto na lang mga 2 ka-round.
3: 2?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon?
3: Ano, oy, bago matulog, 2 ka-round? O niya, hindi ka kadlaon, 2 ka-round?
0: Ah, gabi, oo.
3: Upatanan. Dili pa. Dili mo aksyon og kwan. Kamusta ang kwan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila gayud itong edad nimo, Ma'am Kat?
0: 45, sir.
3: 45 years old. Kanang ug mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nila nga paghinay sa kwan, paghinay sa mga libido. Kamusta man nga?
0: Uga-uga na, sir.
3: Uga-uga na. Kamusta nga naginaw mo kami ko sa capsule?
0: Oh. Nagdagayday na sa ang sapa.
3: Napagtanong niya ba? Nidagayday na ba? Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng 2 ka-round nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo, palo up pa sa doog. Doha karaon ini kakadlaon. Kamusta magsapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra baron.
4: Dili sir oi, musamot og kadagayday.
3: Ha? Ngamat ra. Musamot og kadagayday. Dato pa si kamaog ini si tatay alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So unsa gyud nag kamong duha gayno mo gamigos capsule ingon si Carlo?
4: Yes sir, kami yung duha sir.
3: Okay, kamusta ang duha mo tagay sa padagayday?
4: Uy, alangan.
3: So, unsa yung advice ni mo karon na mamkit kay na si Tart o na si Carlo, magpadagayday po ni silang duha, unsa yung imuhang ika-kuan, ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pinaida ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsa yung advice ni mo? Proven and tested atong amigos capsule.
4: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, i-try lang ninyo si Amigos Capsule kay biligay mo magmahal.
3: Hmm, ako ba?
4: Mm-hmm.
3: Sa palami mo, mong pasukol na?
4: Makasukol na sir eh.
3: Hmm, ni ang sapa nga naugahan ang zaman?
4: Magdagayday na.
3: Ay! Pero kayo magmatana si Carlo, kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay. Ang sapa ko no ana nga naughan ingon si Junil medyo baho-baho na ko no nya kamusta man na mobalik man ka presko
4: mobalik yo yes, sir oy wala na siya baho
3: ala no dinod ga
4: dinod sir
3: yan imbalik mo pinkis pinkis ana
4: oh ni ana jud
3: oy so daghang salamat ni mo ma'am Kate sa listahan taga-asa ni ma'am Kate.
4: Nag-Barangay Langob, Asturias.
3: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na i-chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
4: Hmm.
3: Oh, grabe. So, nagagayang salamat, Naiket.
4: Thank you, sir. Thank you.
0: Yes, nagagayang salamat, Naiket, sa last eh. Sana all mo padagay doon. Amigas, amigas, coffee na mga higal na arita o garita sa proven, tested, subok na sa kadaghanan. Siyempre, inubanan sa atong amigas sa food supplement capsule, inyong nadunggan noong maong mga testimonya kung unsa kanindot. Sa atong amigas sa food supplement capsule, di po na basta-basta mga lods kay 12-in-1 na yan. No, 12 o 12 na sa usaka kapsula inyong mainom ang 12 ka ingredients na anay vitamin C, na ay collagen, glutathione, mangosteen, basta kay 12 na din na. O, nindot niya na sa

0: Loy, sulit tayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma o lawas nga kapoy permi.
1: Tinuod ba na? O siya may naanabi?
0: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mutawala sa sakit, mupalikon sa lawas o mupasayon sa liho, mas mugaan ang imong pamati.
1: Mau ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Apo, nindot nilagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko tarong.
0: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo ha.
1: Salamat kayo apo, nibalik na giyod ang akong kuso.
2: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
3: Yes, so wala tayong igong oras mga higalang. Dagang-dagang salamat, no? Amigos-amigos food supplement capsules. Kauban na nga itong Amigos Coffee, trusted, proven kung unsa ka-epektibo sa unsa mga balatian. Yes, dagang salamat. Kini na lang ang inyong DJ Baray. Wala tayong igong oras. Mayong gabi sa tanan.

0: to Burayani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay 8, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw, mga higala. Ania na pod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kurtina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy. Siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Ug dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguruduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuboran 463-9130. Og sa Andam Tuboran cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuboran Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuboran Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Kulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: 98.1 BT Radio.
1: Kuya, urag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
1: Basin bayad mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pa gani pag-haplos na ako? Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
3: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali o Galiampo. Nagribay mo tang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. O nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias o sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya o tagduma. O nangita ba usap ka mo o gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isang lichon medog, lichon belly o gyan po. Tatay lo isang lichon medog, lichon belly o gyan po. O ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: PTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyo ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
6: PTX 500.
7: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kong mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangkuban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o tuhod, tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ugnamugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
8: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Kasi nga lang na ito, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Monching.
9: Oh, mamunching, munching yung mangga. Mamunching, ni tangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
9: Kasi mo nakapuyon, day ka?
10: Oo, kapuyon ko.
9: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na rin mong lawas, day, ma'am.
10: Okay na.
9: O sige, salamat sa tingnan. Usap mo, ma'am. Monching?
10: Monching.
6: BT Radio 98.1 FM.
0: 98.1 FM.
6: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, taingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
11: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
12: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Eh, sir, sa mga sibugay, sir. Gusto rin akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matigo, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pag humana ko pang hapla, sir, kutin haya-haya, please ko kayo ang paminaw sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Nagapalagdurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imong nga uha.
0: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauha.
0: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo
5: sa imong blood sugar.
0: DTX 500
5: garantisado.
0: DTX 500
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga naamay mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontakt sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
0: Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
0: Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading.

0: Tao man ang lagita.
1: Radio. Tas bang imo blood sugar adto na kay diabetes mag DTX 500 ka DTX 500 adto na kini anti diabetic property sama sa charantine nga gapamo po sa glucose visine controls blood sugar polypeptide nga parehong epekto sa insulin DTX 500 highly recommended sa mga eksperto
2: alam ni adto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan adiana ang Atan Insurance Services ang Atan Insurance Services mga kisuran walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo mo serbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck ug anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod transfer of ownership or change name change color MC to MC with sidecar MC to tricycle ug ang Atan Insurance Services anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya alang na dosab nga magpa-ESP new license og non-proof to proof ang Atan Insurance Services babahibog magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries naada usab ang G&D Sari-Sari Store ang Atan Insurance Services og ingom sa ang G&D Sari-Sari Store naalagin niya may butang sa Barangay Apalan Tuburan Cebu Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
1: Vitron. Subok na.
4: Ay ako dai si Saidi, ngayon son taga Proxingo San Miguel. Salamat ni ko sir kahit wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at imo nang bitaw, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi iyang pangon bitaw sa iyang dagan sa iyang panlawas. Dali ramat matulog. Ayara siya mo mata pag gutumon. Salamat ko sa Vitron.
1: Vitron. Subok na.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
8: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
7: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
7: Ha? Unsa di na aana kuya?
8: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
7: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
8: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
7: Hala, ganindot guda na gamiton kuya, tagay ko be.
8: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
7: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
8: Ha? Asa naman ka?
7: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
8: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
9: UN
3: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, politikal o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
10: Unang gamit na po, Ma'am. Nakita gid ang mga paglikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
9: Huh? Dili hapdos.
10: Dili man, Ma'am. O kira kayo good, Ma'am.
9: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
10: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
9: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
11: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamahing adlaw, welcome sa atuang 5-minute program. Ang programang magahatag og dugang kahibalo kanimo. Mao kanang pagahulman ko ng imong dalungan kay pagkabubuan ko na sa mga impormasyon o mga kaalam. Ug usab mga igalang igsoon pagtabang aron kanang imong lawas malikay nato sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing, ang mga produkto nga napamatud-an nga daghang mga benepisyo sa lawas, no? Kining atong SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic ug SED Kogon Herbal Capsule. Managlahi ang mga klase ng mga kapsula nga angayan natong pagapilian kung unsay mas makaangay ka nato. Kung antibacterial, maayo kayo ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kung pagtabang isip antioxidant, maayo kayo ang SED Panyawan Plus, no? Ang kapsula nga dunay gahom sa mangustin ug luyang dilaw. Kung ikaw po ligalang isuwan, adunay problema sa prostate, no? Adunay problema sa monthly period, adunay ginatawag nga dysmenorrhea, maayo kayo nga mag-inom sa ato ang SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa kogon nga tanom, ug usab aduna gani siya banaba ug panyawan. Alang usab sa paghaplas mga igalang isuwan, labi na katong mga kaisuwan na natong adunay mga pagpanakit sa kalawasan. Kining atong mga kuya ug ate nga nagtrabaho sa tibuok adlaw nga nagtindog, no? Kining mga security guards, kining atong mga kaigsoon ng mga sales ladies, basig mahadlok mo ha nga mo hubag inyong mga ugat-ugat sa tiin, no? Makaangkon mo ginatawag nga mga varicose veins. Sa mga kababayenan, usa sa mga makatabang niya na kanang pag-angkon og stockings. Para usab sa mga kalalakinaan, ang pag-elevate sa inyong mga tiil sa higayon nga kamo magpahulay o mag-rest, no, maayo kayong makatabang kana nga dili maghubag ang mga ugat-ugat sa tiil. Haplasi usab kana sa ato ang milagrosong klase sa haplas, ang SED Liniment Oil. Ginigumikan kay ang SED Liniment na pamatud-an nga makatabang sa mas maayong flow sa ato ang dugo sa atong kalawasan. Gumikan sa init o bugnaw niini nga effect, no, or halang-halang niini nga effect, aduna gyud pagtabang ni sa atong kalawasan. Bueno mga igalang igsoon, ato pong dili kalimtan ang ato ang kape nga makatabang, ang SED Panyawan Coffee Mix. Mao kani ang klase sa kape mga igalang igsoon nga napuno sa mga bitamina, minerales ug mga sangkap nga napamatud-an nga maayo sa atong lawas. Ang panyawan, mangosteen, purple corn ug cinnamon. Kini nga mga sangkap mga igalang igsoon anaa kini sa ato ang kape, ang SED Panyawan Coffee Mix nga kabalo ba kay igalang igsoon makatabang kini sa pag-promote sa mas maayo nga well-being, no? Kini ato mismo nga panglantaw sa ato ang panglawas ug sa ato ang adlaw. Kabalo ba kay igalang igsoon kung ikaw magainom ka sa SED Panyawan Coffee Mix early in the morning? Kanang either humana kag pamahaw or before mamahaw mga igalang igsoon gusto ka magkape or baka mismo imong himuon nga murag partner lamang sa imuhang pag-boost sa imuhang adlaw. Maayo kayo ang SED Panyawan Coffee Mix gumikan kay kini siya maka-promote sa overall well-being nato. Aside niya na, no, murag exciting kaayo ang day kapag kita maka-start og mas maayo gumikan kay kining ato manggong coffee. Dili lang ni siya kape-kape mga igalang igsoon. Ang tabang ni iniusab sa atong kalawasan isip paghatag og maayong paminsar, maayong concentration, maayong pagsugod sa adlaw. Ilabi na katong mga kaigsoonan nato nga medyo siguro bilar gabi, no? Kapoy ang lawas, walay gana nga mulihok, murag dili pito halos nga malangkat sa atong mga katre. Kay gusto pa yun mo extend og pipila ka minutos nga maghigda. Kung makainom lang ka sa SED Panyawan Coffee Mix, nindot kayong pag-start sa imong adlaw. Munang kung ikaw isuon, gusto nimong matabangan ka nga makaangkon sa mas himsog nga kalawasan, ayaw kalimot sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga dunay pagtabang gayud sa ato mga tagsa-tagsa ka mga kalawasan, maghahatag kini og functions nga positive sa ato ang daily lives. Aside niya na makatabang pang makapahimsog sa ato ang mga depensa sa kalawasan. And of course, damian pa. At imani kanunay gusto na nga kaning atong kape, herbal kaninga coffee, dili kani tamis, ug usab ang tamis nini natural lamang nga makatabang sa atong kalawasan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, habag at patuloy na nakakapekto sa Luzon at Visayas ngayong araw. Malakas na pag-ulan mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon.
4: Headlines.
3: Malacañang iniutos ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan ngayong araw.
4: Headlines.
3: Klase sa ilang bahagi ng bansa suspendido ngayong Martes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Budget and Management naglatag ng mga pag-iingat para maiwasan ang ghost project sa 2027 budget.
4: Headlines.
3: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng mga ulat na umano'y trade-off at resignation.

0: Ako po si Alan Alyanige.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na nakakapektong southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas ngayong araw. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang monsoon rains sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malalakas hanggang sa matinding pag-ulan. Makakaranas naman ng paminsan-minsang pag-ulan ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Pinag-iingat na rin ang mga residente sa posibleng flash floods at landslides. Patuloy namang minomonitor ng PAGASA ang dalawang low pressure area na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang LPA 08F na nasa loob ng PAR ay may matas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras. Nasa labas naman ng PAR ang LPA 08G na may katamtamang posibilidad na maging bagyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglabas ng heavy rainfall warning ang mga otoridad dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa red warning o matinding banta ng pagbaha ang ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Batangas. Pinapayuhan naman ang mga residente na manatiling alerto at lumikas kung kinakailangan, lalo na sa mga mabababang lugar. Nasa orange warning naman ang natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, pati ang ilang lugar sa Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga at Tarlac. Samantala, nasa yellow warning ang Metro Manila, Rizal at ilang bahagi ng Cavite, Laguna, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Quezon. Patuloy namang makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na may manakanakang malakas na buhos ang Nueva Ecija at ilang bahagi ng Bulacan, Laguna at Quezon. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakatutok sa mga opisyal na weather update at unahin ang kaligtasan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iniutos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative setup sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region o NCR at ilang lalawigan ngayong Martes, Agosto 18, kasama sa mga lugar na sakop ng kautusan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng pangunahing serbisyo, serbisyong pangkalusugan at tumutugon sa mga sakuna. Maaari ring magpatupad ang mga local chief executive ng cancellation o suspension ng klase at trabaho sa gobyerno sa mga lugar na hindi kasama sa kautusan. Depende ito sa lagay ng panahon at sitwasyon sa kanilang lugar. Para naman sa mga pribadong kumpanya, nakasalalay sa kanilang pamunuan ang desisyon kung magsususpinde ng trabaho o magpapatupad ng alternatibong work arrangement.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong Martes, Agosto 18, dahil sa masamang panahon dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa Metro Manila, kabilang sa mga lugar na nagpatupad ng suspension o alternative delivery mode, ang Caloocan, Manila, Marikina, Pasig, Quezon City, Pateros at Pasay. Iba-iba ang pinatutupad na setup, ngunit karamihan ay sakop nito ang lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan. May mga universidad din na naganunsyo ng pagbabago sa klase. Sa University of Santo Tomas, walang klase ang lahat ng antas at suspendido rin ang office work. Sa University of the East Manila at Caloocan, walang face-to-face classes at lilipat sa asynchronous modality.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa mga lalawigan, kabilang sa may suspension o alternative learning arrangement ang ilang lugar sa Cavite, Pangasinan, Pampanga, Zambales at Benguet. Kabilang dito mga bayan ng Laik, Aguilar, Bugalyon, Infanta, San Simon, Santo Tomas, Candelaria, Masinloc at La Trinidad. Bukod pa ito sa ilang partikular na paaralan, pinapayuhan ng mga estudyante, magulang at guro na manatiling alerto at patuloy na sa bayan ang mga opisyal na anunsyo ng

0: kanilang lokal na pamahalaan at paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malacañang hiningi ang tulong ng mga nasa mainstream media sa harap ng naiulat na fake news na may kilalaman sa work at class suspension dahil sa sama ng panahon. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Hiningi ng palasyo ang tulong ng mga nasa mainstream media sa gitna ng anyay patuloy na pagkalat ng fake news kahit ngayong may sama ng panahon. Partikular na dito ang insidente ng pagpapakalat sa social media hinggil sa umano ay pagpapatupad ng alternative working arrangement bandang bago mag-alas 9 kahapon ng umaga. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang maiambag na tulong ng mga nasa mainstream media para mapabulaanan ang ganitong mga klase ng fake news. Sa pamamagitan na niya ng mainstream media ay mapipigilang kumalat pa ang ganitong mga peking balita na maaaring makaapekto sa ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Kakailanganin din po namin ang tulong po ninyo, lalong-lalo na sa mainstream media dahil kayo po ay napakalaking tulong sa ating gobyerno para hindi na kumalat pa ang ganito mga klaseng fake news.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nailang tulong sa mga apektado ng habagat at mga bagyo, halos 700 million pesos na ayon sa Department of Social Welfare and Development. Yan ang balita hatid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kahit nagpapatuloy ang masungit na panahon, hindi tumitigil ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development para maabot ang lahat ng komunidad na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Sa pinakauling tala ng DSWD, sumampa na sa halos 700 milyong piso ang halaga ng nailaan itong tulong sa mga apektadong residente. Kabilang rito ang nasa higit 1 milyon na ang family food tax. Patuloy din tinututukan ang lagay ng nasa 21,000 residente na nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kaugnay nito ay patuloy rin ang pagkakarga at pagdidispatch ng family food tax mula naman sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ang mga family food tax ay patungo sa Maymaropa, Calabazon at Carr bilang augmentation support para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong sa gitna ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 8,000 silid-aralan na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sumampa na sa mahigit 8,000 mga silid-aralan na naitala na pinsala dulot ng masamang panahon dala ng habagat batay sa datos ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Operations Center mula sa 1,439 na mga paaralan sa buong bansa. 5,039 dito ay nagtamo ng bahagyang pinsala, 1,804 naman dito ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 1,780 naman ang tuluyan ng nawasak. Pinakamarami sa mga napinsalang silid-aralan ay sa Central Luzon. Nasinundan naman ang Ilocos, Cordillera, Galveston, Eastern Visayas, Maymaropa, NCR, Cagayan Valley, Negros Island Region at Western Visayas. Nasa 917 silid-aralan naman mula sa 244 mga paaralan ang ginagamit na evacuation center ng may 7,634 na pamilya sa 7 rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakita ng mataas na water level ang ilang pangunahing ilog at dam sa Quezon City. Umabot sa alert level 3 ang La Mesa Dam sa 79.69 meters, habang nasa alert level 2 naman ang Marikina River na may 17.04 meters na water level. Samantala, nasa 38.91 meters ang Quirino o Tulian River at wala pa itong alert level. Ang San Juan River naman ay umabot sa 14.25 meters at nasa alert level 3. Ayon sa Quezon City Government, maring maapektuhan ang pag-apaw o pagtaas ng tubig mula sa La Mesa Dam ang mga mabababang lugar malapit sa Tulian River, kabilang ang Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Maaari ring maapektuhan ang ilang mababang lugar dahil sa pagtaas ng Marikina River at San Juan River. Kabilang dito ang Bagong Silangan, Batasan Hills, Libis, Matandang Balara, Lourdes, Santo Domingo, Tatalon at iba pang kalapit na komunidad. Patuloy naman na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang mga water level at pinapayuan ng mga residente na manatiling alerto.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox sa posibleng panibagong aktibidad ng bulkan ngayon. Ito ay matapos ang malakihang pagtaas ng sulfur dioxide emissions nito. Ayon sa FEVOLX, umabot sa 6,393 tons kada araw ang sulfur dioxide emission mula sa summit crater ng Mayon. Ito na ang pinakamataas na naitalang emission mula nang magsimulang bumabang volcanic gas concentrations noong Hulyo at 16. Bago ito, nasa average lamang na 2,532 tons kada araw ang emission matapos ibaba sa Alert Level 2 ang status ng bulkan noong Agosto 5. Napansin din ang panandaliang pamamaga o pressurization sa hilaga at silangang bahagi ng bulkan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nananatili naman sa background levels ang volcanic seismicity at real-time seismic energy release ng bulkan ngayon. Sa kabila nito, sinabi ng FEVOX na maaring senyales ang mataas na sulfur dioxide emission ng panibagong yugto ng eruptive activity. Nananatili sa alert level 2 o moderate level of unrest ang bulkan Mayon. Nagbabala ang FEVOX na ang panibagong pagsabog ay maaaring magdulot ng mapanganib na volcanic hazards gaya ng pyroclastic density currents o uson, rockfall, ballistic fragments at malawakang ashfall na maaaring lumala dahil sa masamang panahon. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling mapagmatyag at na maigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan Mayon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
7: Kaalamang ASEAN.
6: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang illegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of Budget and Management nagpatupad ng safeguards para maiwasan ang ghost projects sa 2027 budget. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Siniguro ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na naglatag na sila ng mga reforma upang hindi na maulit ang pagkakaroon ng ghost project sa ilalim ng panukalan 2027 national budget. Sa naging budget briefing ng DBCC, isa sa mga nausisa ni House Assistant Minority Leader Iris Marie Montes, ano ang garantiya na hindi na magkakaroon ng korupsyon at wastage ng pondo ng bayan sa ilalim ng panukalan pambansang budget? Tugon ng Kalihim, pangunahing reporma ay ang masusing pagsusuri sa mga project proposal upang matiyak na hindi makakapasok sa budget ang mga proyektong hindi tunay o hindi maipapatupad. Kabilang din sa reporma ang early procurement upang maiwasan yung pag-antala sa implementasyon ng infrastructure projects. Sa ilalim naman ng New Government Procurement Act, naging mas bukas at transparent the procurement activities kabilang yung pagla-livestream ng procurement proceedings at pagpo-post ng mga detalye ng mga procurement. Sinabi rin ng DBM Secretary na patuloy nilang isinasagawa yung agency performance review at inilunsad ang DBM Compass kung saan maaaring masubaybayan ang bawat release ng allotment. Hindi na lamang din sila aasa sa documentary accomplishment report dahil gagamit na rin ang technology at satellite imagery para i-validate kung ang isang proyektong iniulat na natapos ay talaga na ipatupad na. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang plano ng administrasyon na palakasin ang direktang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Layunin ang hakbang na mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga komunidad. Sa kanyang pagbisita sa Dumaguete City, binahagi ni Pangulong Marcos na ginagamit ang Local Government Support Fund o LGSF upang matulungan ang mga probinsya, lungsod, munisipyo, gayon din ang mga barangay. Anya, mas alam na mga lokal na opisyal kung sino-sino ang mga pamilyang higit na nangangailangan ng tulong.
7: Ang gobernur, ang mayor, ang barangay opisyal, wala nang mas nakakaalam na sitwasyon doon sa kanilang lugar kung hindi sila. Maraming bagay, maraming issue sa local government na pare-pareho lahat ng local government. Ngunit marami ring issue na iba-iba. Kaya biniiwanan natin sa local government, sila ang magdesisyon kung saan nila gagamitin ang pondong ito.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, binuri ng ilang opisyal ng barangay ang programang pinatutupad ni Pangulong Marcos na nakadirekta sa mga barangay. Kabilang sa dito ang scholarship para sa mga nangangailangang estudyante at ang Rice Assistance Program na nagbibigay ng 10 kilos na bigas sa mga kwalipikadong pamilya. Umaasa ang liga ng mga barangay na nagsimula na ito na magpapatuloy sa mga susunod na mga taon.
10: Of all the presidents of the republic, sa lahat ng presidente na dumadaan, this is the only president, the first and only president nag-create ng program like this, no? Going down to the barangay level, the very grassroots of our government. And we are so happy, no? The barangay captains are very happy because in a time like crisis ngayon, we need intervention.
0: Si Liga ng Mga Barangay Dumaguete Chapter President Jovencio Tan Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pamaraan sa paggamit ng agricultural byproducts para sa industriya ng tela sa bansa. Mahigit 1,550 na mga hobby sa Ilocos at Cordillera ang makikinabang sa pagbubukas ng kauna-unahang Regional Yarn Production and Innovation Center o RIPIC sa Bintar, Ilocos Norte. Gamit ang makabagong teknolohiya, ginagawang dekalidad na yarn ang abaka, saging, pinya, kawayan at bulak. Mayroon ding dyeing at finishing facilities ang sentro para sa mas malawak na produksyon ng tela. Layunin ng RIPIC na matulungan ang mga manghahabi na magkaroon ng mas magandang access sa locally produced at sustainable yarn at maiwasan ang pagdepende sa polyester yarn. Inaasang makakalikha ito ng dagdag na kabuhayan at mapapalakas ang lokal na industriya ng tela habang pinapanatili naman at tinataguyod ang tradisyon ng Inabel at iba pang telang Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagbigay ng testimonya ang unang hostile witness ng prosecution na si Gina Acosta tungkol sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ayon kay Acosta, walang target accomplishments ang OVP para sa 125 million peso confidential fund na natanggap noong December 21, 2022. Sinabi rin ni Acosta na nag-release siya ng kabuang 500 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023.

0: kay Colonel Raymond Lachica. Alin sunod sa utos ni VP Sara?
1: Sa OVP, siyempre. Mapo. So, maalis kayo sa OVP. Tama po?
2: Yes, Your Honor.
1: In addition to the ground raised by Attorney Ligutan that witnesses has taken a position in by virtue of her counter-affidavit filed before the Office of the Ombudsman, the court hereby declares the witness to be a hostile witness under and in accordance with Rule 132, Section 13.
0: Ang bahagi po ng paglilitis kaugnayan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Samantala, binanggit sa pagdinig ang Joint Circular Number 2015-01 na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds. Ayon dito, ang cash advances ay dapat gamitin para sa aprobadong programa o aktibidad at hindi maring ilipat mula sa isang accountable officer patungo sa iba. Sa pagdinig, nilarawan din ni Acosta kung paano nilabas mula sa land bank ang 125 million pesos. Ayon sa kanya, apat na duffel bag na naglalaman ng confidential funds ang kinaladkad ng dalawang security guard patungo sa sasakyan ng OVP. Patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang inihaharap sa paglilitis.
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Wala pang malinaw na legal na batayan para magsagawa ng virtual o online hearing ang Senate Impeachment Court. Ang Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, lumitaw ang usapin dahil sa patuloy ang masamang panahon na maaring makapekto sa schedule ng impeachment trial at magdulot ng work suspension sa ilang lugar. Ayon kay Tunggol, hindi nakasaad sa impeachment rules ang pagsasagawa ng virtual proceedings, kaya kailangan munang matukoy ang sapat na legal na basihan bago ito ipatupad.
4: Pero dito 24 senator judges yung kailangan naka-online din, no, para mag-constitute ng quorum. Kailangan at least 13 ang naka-online. So medyo madugudugo po yan. Plus yung House Prosecution Panel, masyadong marami rin na mga tao sila at pati yung respondents counsel, marami rin pong tao yun, in even the staff ng ating mga senator judges and the clerk of court po ng impeachment court. So medyo it's a logistical nightmare kung magkakaroon ng virtual hearing.
0: Si impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol.
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte tuloy sa kabila ng mga ulat na umanong trade-off at resignation. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
5: Ni House Prosecution Advisor Robert Ace Barbers na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng mga lumalabas na balita hinggil sa di umano'y political trade-off, sinagot din ni Barbers sa mga hindi kumpirmadong ulat na palihim umano nga nakikipag-usap si VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang magbitiw sa pwesto kapalit ng pahintulot na tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ayon sa mambabatas, baka chika lang o chismis lamang ang naturang balita. Paliwanag ni Barbers na sa proseso ngayon ng Kongreso na pagsunod sa saligang batas upang ipatupad ang accountability mechanism sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din niya na kung meron man talagang usapan o trade-off, labas dito ang prosecution na panel dahil sa kanilang malinaw na mandato na ipagpatuloy ang paglilitis, magpresenta ng mga ebidensya at papanagutin ang mga opisyal ng gobyerno. Narito ang pahayag ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers.
6: Merong mang usapin tungkol dyan sa mga trade-offs, iyan po ay wala sa prosecution panel because ang task ay ipagpatuloy itong paglilitis, ipresenta ang mga ebidensya at siguruhin na naiintindihan ng ating mga mamamayan kung ano-ano itong mga ebidensya nito. Talks about secret or private meetings that we were not aware of, and I don't think both parties that allegedly met, I don't know if that would be a possible scenario, at least in my own personal opinion.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
0: Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM Parliamentary Elections sa Setyembre. tuloy kahit pa nakapagdala ng isolated violence noong weekend ayon sa Malacanang. Narito ang report ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Siniguro ng Malacanang na magpapatuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 14 ng Setyembre. Sa kabila ito ng nangyaring pag-atake sa convoy ni Interim Chief Minister Abdurrauf Macacwa nitong weekend. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatuloy ang halalan. Bahagi kasi anya ito ng transition tungo sa democratic governance sa Bangsamoro Region. Sabi ni Castro, ang Commission on Elections nauna nang inilarawan ang naganap na pananambang sa Bangsamoro official bilang isolated incident. Binigyan din ng komisyon na dapat na masunod ang nakatakdang schedule ng BARM election nang walang delay. At ayon rin anya si COMELEC, nananatili namang generally peaceful ang buong BARM region.
7: Hindi po ito makakapigil sa anumang balak na magkaroon ng tuloy-tuloy na pagbabago para sa pagkakaroon ng pamahalaang demokratiko sa komunidad ng BARM. At ayon din naman po sa COMELEC ay tuloy-tuloy pa rin po ang eleksyon at naghahanda po sila para sa isang peaceful na eleksyon. At generally, sabi ng COMELEC, ay peaceful naman ang buong BARM. Patungkol naman po sa PNP, sa ngayon po ay malalim ang pag-iimbestiga pa rin ang isinasagawa.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pasig Local Government Unit muling nagbukas ng Government Internship Program para sa mga out-of-school youth. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Muling nagpatupad ang Pasig City ng Government Internship Program para sa mga out-of-school youth. Bukas ang programa para sa mga 18 hanggang 29 na taong gulang at may kabuuang 100 internship slots. 40 para sa District 1 at 60 naman para sa District 2. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng mga kwalipikadong kabataan ng pagkakataong magkaroon ng aktwal na karanasan sa trabaho sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan habang nalilinang ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa workplace. Nakatakda namang isagawa ang internship mula September 1 hanggang December 29, 2026. Layunin din ito ang matulungan ng mga kabataang hindi nag-aaral na magkaroon ng work experience at skills na maaaring nila magamit sa paghahanap ng trabaho at pagbuo ng kaninang career path. Sa pamamagitan nito, nabibigyan din ang mga kabataan ng pagkakataong maranasan ng serbisyo publiko at aktwal na government workplace environment. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, United States President Donald Trump inatasan ng Pentagon na bawasan ang military drill sa South Korea. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Inatasan ni US President Donald Trump ang Pentagon na tapyasan ng malaking porsyento ang military exercises nito sa South Korea. Sa isang social media post, inahayag ni Trump na matagal na siyang hindi nasisihan sa joint military drills kasama ang Seoul dahil masyado anya itong magastos at nagpapahiwatig ng agresibong tindig laban sa North Korea. Binigyang diin din ni Trump ang very good relationship nito kay North Korean leader Kim Jong-un at nagpahaging sa anya'y pagtanggi ng South Korea na makiisa sa denuclearization efforts laban sa Iran. Ginawa ng US leader ang pahayag ilang oras bago ang pagsisimula ng taon ng Uchi Freedom Shield Joint Military Exercises sa pagitan ng Amerika at South Korea. Sa kabila ng pahayag ni Trump, nagpatuloy pa rin sa schedule ang nasabing pagsasanay militar nitong Lunes. Una nang kinundina ng Pyongyang ang nasabing military drill na anilay provocative at tinadala sa bingit ng nuclear war ang seguridad sa daigdig. Nagbanta rin itong tatapatan ng bagong antas ng deterrent ang nasabing pagsasanay. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas Sports.
0: Kaya Women's FC Iloilo naitala ang opening win sa AFC Women's Champions League preliminaries sa Kyrgyzstan. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Tagumpay sa unang match day ng AFC Women's Champions League 2026-2027 ang Kaya Women's FC Iloilo nitong Lunes sa Dolan Omurzakov Stadium sa Bishkek, Kyrgyzstan. Ito'y matapos lampasuhin ng reigning league champions ang koponan ng Elbris FC ng host Kyrgyzstan to full-time score na 6-0. Nagtala ng mga goals sina Alessandrea Carpio na nag-brace o dalawang goals sa laban. At tig-isa naman sina Saki Yoshida, Maya Mendano, Inday Tolentin at Marisa Vasquez. Susunod na makakaharap ng Kaya Women's ang Phnom Penh Crown ng Cambodia sa Webes na kung 6 p.m. Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes na makalipas pong alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pa ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 500,000 pesos na napagbentahan ng mga MSMEs sa Ablan Celebration Trade Fair sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito report ni Ronnie Dorilag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Ronnie.
14: Umabot sa mahigit 5,000 piso ang napagbentahan ng mga micro, small and medium enterprises sa 6 na araw na trade fair na inorganisa ng Governor Roque and Manuela Ablan Foundation. Katuwang ang Department of Trade and Industry Ilocos Norte Provincial Office. Ayon sa tagapagsalita ng DTI Ilocos Norte, nasa 57 na maliliit na negosyo ang pumuesto sa paligid ng Lawag City Hall para makapagbenta bilang bahagi sa selebrasyon ng 120th na anibersaryo ng kapanganakan ni dating Governor Roque B. Ablan Sr. Kabilang sa mga produktong ibinenta ng mga MSMEs ang mga cassava chips, banana chips, empanada, Abel Iloco products at mga handwoven water hyacinth crafts. Sa pamamagitan ng trade fair ay nabigyan muli ng pagkakataon ang mga MSMEs at magsasaka na kumita sa kabila na maulan ang panahon na mas kakaunti ang mga turistang bumibili ng mga pampasalubong imbes ay mga mga kababayan sa Ilocos Norte ang naging customer ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: PDRRMO at PCG Kalinga, pinahusay ang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kaugnayan sa tubig. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Amelia.
15: Pinagtibay ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO at Philippine Coast Guard o PCG Substation Kalinga ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa mga insidenteng may kinalaman sa tubig sa pamamagitan ng Water Search and Rescue o WASAR Refresher Activity na ginanap nitong nakaraang linggo sa Checo River. Isinagawa ang aktibidad mula sa Barangay Suyang hanggang sa Gata Bantay sa Tabok City kung saan nakibahagi ang mga responder ng praktikal na pagsasanay sa mga pangunahing pamamaraan ng Water Search and Rescue, Standard Rescue Procedures at wastong paggamit ng mga rescue equipment. Ayon sa lokal na pamahalaan, napapanahon ang nasabing pagsasanay dahil sa inaasahang pagdami ng malalakas na pag-ulan dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat at tropical cyclones na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga ilog at panganib ng pagbaha. Layunin ng WASAR Refresher Activity na mapalakas ang kasanayan, koordinasyon at kumpiyansa ng Disaster Response Team ng Lalawigan upang maging mas mabilis at maayos ang kanilang pagkilos sa oras ng sakuna. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng PDRRMO at mga katuwang na ahensya upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente ng Kalinga. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 173 million pesos na pinsala sa agrikultura at infrastruktura na itala. Halos 300 pamilya naman ang apektado sa Mountain Province dahil sa habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito ang report ni Donalyn Balio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Dona.
16: Mahigit 173.6 milyon pesos ang kabuang pinsala sa agrikultura at infrastruktura sa Mountain Province, dulot ng habagat at bagyong Maymay. Ayon sa PDRRMC, mahigit 154.3 milyon pesos ang pinsala sa infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, paaralan at iba pang pasilidad. Sa agrikultura, mahigit 19.3 milyon pesos ang pinsala, pinakamalaki dito ang mga gulay at prutas. Apektado ang 46 sa 144 na barangays o 272 pamilya at 1,118 individual. Isang injury ang naitala at 59 na bahay ang bahagyang nasira. Patuloy ang paghahanap naman kay Sofia Magalgalit Oria ng Sagada na nawawala mula August 9. Namahagi rin ang DSWD SWAD ng cash assistance at relief goods sa mga apektadong individual. Patuloy din ang clearing operations ng DPWH at LGUs sa mga apektadong kalsada. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center Facility. Pinangunahan ng DICT at ng Camarines Sur Local Government Unit. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Jerome.
17: Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda at mga opisyal nito at ng PLGU Camarines Sur ang site inspection sa ipapatayong Digital Transformation Center o DTC Level 4 facility sa loob ng Camsur Uptown sa munisipalidad ng Pili. Ito ang pinakaunang DTC Level 4 sa Pilipinas na naitayo sa pamamagitan ng direktang pakikipagtulungan sa isang local government unit. Magbibigay ng lupa ang provincial government upang itayo ang DTC sa loob ng 200 hektaryang Camsur Uptown at sila ay magbibigay ng supply ng kuryente at tubig at mga tauhan na magpapatakbo nito, habang ang DICT naman ay magbibigay ng infrastruktura o gusali, mga high-end na kagamitan sa ICT at mga technical training programs. Magsisilbi ang naturang gusali bilang isang malaking digital campus. campus. Magkakaroon ito ng mga advanced computer labs, co-working spaces, dormitories para sa mga trainee na galing sa malalayong lugar at mga espasyo para sa mga maliliit na negosyo o MSMEs at startups. Ayon kina Campshire Governor Elray Villafuerte at Secretary Aguda, maghatid ang pasilidad na ito ng mabilis na internet, mga dekalidad na trabaho sa teknolohiya at digital skills training para sa mga Bicolano. Layunin ng proyekto na palaguin ang lokal na digital economy upang umasenso ang mga mamamayan ng hindi na nila kailangan pang lumayo o umalis ng kanilang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Positibong epekto ng mga drainage projects sa Puerto Princesa, ramdam na ng mga residente. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
18: Nararamdaman na umano ng mga residente ng lungsod ng Puerto Princesa ang positibong epekto ng mga karagdagan drainage projects na isinasaayos at patuloy pang inaayos ng mga proyekto ng syudad sa pangunguna ng lokal na pamahalaan, particular ng City Engineering Office. Kaugnay nito ay personal na inspeksyon ng alkalde ng syudad kahapon ng iba't ibang mga drainage project upang masiguro ang maayos na pagtatrabaho sa mga ito. Kabilang sa mga proyektong binisita ng alkalde ang Jacana Gabinete Road sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, Westcom Road sa Barangay San Miguel, De Los Reyes Road 2 at Pinera Road sa Barangay San Pedro, gayon din ang Buhanginan at C Road 1 sa Barangay San Manuel. Mabusising sinuri ng alkalde at ng City Engineering Office ang pagsasagawa ng naturang mga proyekto kasabay ng paalala sa mga contractor na gawin ng maayos ang pagtatrabaho at sa mga project engineer na maging mahigpit sa pagmamonitor sa mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Cebu Port Authority nagsagawa ng public consultation sa sinusulong na pagtaas ng domestic cargo handling tariff sa Pantalan sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jessa.
24: Isinagawa ng Cebu Port Authority ang isang pampublikong konsultasyon na kasama ang mga stakeholder ng daungan sa Cebu nitong 14 ng Agosto taong kasalukuyan sa CPA Social Hall A at sa pamamagitan ng CPA Facebook Livestream, alinsunod na rin sa kahilingan ng Port of Cebu Association of Cargo Handling Operators Incorporated o PICATCHOY upang pag-usapan ang iminungkahing 25% na pagtaas ng domestic cargo handling tariff. Formal na inihain at hiniling ng PICATCHOY ang nasabing pagtaas dahil sa patuloy na pagtaas ng mga gastusin sa operasyon kabilang ang inflation, pagtaas ng pasahod at ang pabago-bagong presyo ng langis. Sa naturang konsultasyon, nagpahayag ng mga tanong at rekomendasyon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng paggamit ng barko, cargo handling at industriya ng negosyo patungkol sa iminungkahing pagtaas. Hinimayang naging batayan sa isinusulong na 25% na pagdaas, maging ang proseso ng pag-aproba at pagpapatupad at ang posibilidad na unti-unti o staggered na pagpapatupad nito. Wala pang pinal na desisyon ng otoridad hinggil sa iminungkahing pagdaas dahil kailangan munang pag-isahin at ipunin ng CPA ang mga position paper at una mula sa mga stakeholder ng daungan upang masusing suriin bago ito iharap sa CPA Board. Sa Agosto 24 na ang deadline para sa pagsumite ng position paper ng mga stakeholder ng daungan upang maisama sa kabuuang report na tatalakayin sa CPA Board. Tinitiyak din ng CPA sa lahat ng stakeholder ng daungan na ang iminungkahing pagtaas ng taripa ay sasailalim sa angkop at masusing pagsusuri at deliberasyon bago magdesisyon sa pag-aproba o pagpapatupad nito. Isinagawa ang public consultation upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kalahok na stakeholder ng daungan sa Cebu na marinig ang panukala, maglahat ng mga alalahanin at katanungan at iharap ang kani-kanilang paninindigan sa hiniling na pagbabago. Para sa Bagong Pilipinas, siya sa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inflation rate ng Eastern Samar umabot sa 8.2% noong Hulyo. Pagkain at kuryente, pangunahing nagtulak sa pagtaas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen.
1: Umabot sa 8.2% ang inflation rate sa Eastern Samar noong Hulyo 2026, mas mataas kumpara sa 5.8% noong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa pulong balitaan, sinabi ni Supervising Statistical Specialist Susana Mosco, pinakamalaki ang naging ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages na nasa 9.2%. Kabilang sa mga pangunahing nagmahal ang isda at iba pang seafood na 28.1%, bigas na 15.2% at gulay at tubers na 6.1%. Malaki rin ang naging epekto ng kuryente na umabot sa 21.6% habang 19.3% naman ang inflation sa LPG. Ayon sa Department of Agriculture, nakadagdag sa presyo ng isda ang mababang huli dahil sa masamang panahon. Gayun din ang pagtaas ng presyo ng diesel at iba pang production inputs. Samantala, ipinaliwanag ng Isamelco na halos 1 piso kada kilowatt hour ang nadagdag sa power rate dahil sa pagtaas ng generation cost. Patuloy naman ang price monitoring ng Department of Trade and Industry sa mga pangunahing bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Interagency Territorial Defense Exercise isasagawa bilang paghanda sa mas pinalakas na territorial defense readiness. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo-Sulu. Darito ang report ni Fatma Gino.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Fatma.
4: Isasagawa sa August 19 ang Interagency Territorial Defense Operations Exercise o IATDOX bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang koordinasyon, interoperability at kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa mga sitwasyong may kaugnayan sa territorial defense. Bago ang aktual na ehersisyo, isinagawa kahapon August 17 ang final rehearsal na pinangunahan ng 11th 02nd Infantry General Brigade sa ilalim ng 11th Infantry Alakdan Division, Philippine Army, katuwang ang lokal na pamahalaan, iba't ibang law enforcement agencies, emergency responders at iba pang ahensya. Ayon kay Second Lieutenant Ana Sofia Borromeo, Acting Civil Military Operations Officer ng 11th 02nd Infantry Brigade, layunin ng final rehearsal na matiyak ang kahandaan ng bawat kalahok bago ang pagsasagawa ng IATDOC. Sinubok dito ang mga konsepto, pamamaraan, communication channels at ang mga responsibilidad ng bawat kalahok na ahensya. Ngayong araw, August 18, isasagawa ang opening ceremony habang nakatakda sa August 20 ang after activity review upang suriin ang naging pagpapatupad ng mga aktibidad at tukuyin ang mga aral at rekomendasyon para sa mga susunod na pagsasanay. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: World Cafe of Opportunities and National Tech Book Day 2026. Naghatid ng job matching at employment opportunities sa Marawi City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Habel.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Nadif,
2: Isinagawa noong Agosto 15 sa may Pakpak Central Elementary School, Marawi City, ang World Cafe of Opportunities bilang bahagi ng pagunita sa 2026 National Tech Book Day. Layunin ng National Tech Book Day na bigyang pansin ang kahalagahan ng Technical Vocational Education and Training o TVET sa pagbibigay ng kasanayan at paghahanda sa mga Pilipino para sa trabaho at iba pang oportunidad sa kabuhayan. Ayon kina MBHTE, TESD, Lanao del Sur Provincial Director Asnawi Bato at PCMDC Administrator Bae Insanoray Amirol Makapaara, kabilang sa mga aktibidad ng selebrasyon ng World Cafe of Opportunities upang mas mapalapit ang mga TVET graduates at job seekers sa mga industry partners at mabigyan sila ng pagkakataong makahanap ng trabaho. Sa aktibidad, isinagawa ang job matching interviews at industry booth visits kung saan direktang nakipag-ugnayan ang mga job seekers sa mga employer at nalaman ang iba't ibang available na employment opportunities. Isa sa mga naging resulta ng job matching ang 6 na hired on the spots umatapos mapili ng mga participating employers. Samantala, hindi kayat ng Provincial TSD at PCMDC ang publiko na bisitahin ang kanilang tanggapan upang malaman at mapakinabangan ang iba't ibang programa at serbisyong maaaring makatulong sa skills training at employment. Nagsimula ang aktibidad bandang alas 8 ng umaga at nagtapos bandang alas 4 ng hapon matapos ang mga nakatakdang programa at closing activities. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Latif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumainyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 18, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Mga pahinumdom para makaandam ug mamahimong luwas sa baha, mangilabot pagmonitor sa mga taho sa panahon, lokal nga balita ug mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit, mangandam pag-andam og emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana, hipusa ang mga binuhing hayop, hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang, magplano siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen o mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam o kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
8: Kini nga pahimanglo, giatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAXIS Project, o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad ganinyo sa DYPS 9821 BT Radio Tuburan.
9: Naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: In Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Araw po ng Martes, ngayon ay August 18, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Sa puntong ito mga kaibigan, makikipag-ugnayan tayo sa Metro Manila Development Authority. Makakausap natin mga kaibigan ang MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
6: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo, mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, dito po sa mga namumonitor pa na pagbaha, kung meron man dito sa atin sa Calacang, Maynila. Yusek, sir.
6: Sir Alan, lahat ho ng ating mga flooded areas nag-subside na, pero matataas pa rin ang tubig sa ating mga ilog, kaya pinapayuhan ng lahat na sumunod muna sa mga pinagpapayo ng weather station at saka ng gobyerno regarding sa mga alternative work from home at especially sa mga estudyante natin, sa mga kabataan.
5: Opo, since yun nga po nabanggit niyo, work from home, alternative work arrangements for today dito sa National Capital Region, at yung mga estudyante wala namang pasok, so kung hindi naman kailangang lumabas, manatili muna ika nga sa loob ng bahay. Yusek, sir, ano po?
6: Yes, sir. Opo, yun po talaga mismo para maiwasan ang mga aksidente kung ano man, emergency. Dahil meron pa rin ina-expect na pagbagsak na ulan ngayong araw ito.
5: Yes, sir. Okay, pag-usapan nga natin, sir, yung pag-ulan na nangyari magtatanghali kahapon. Mag-alas 12 ng tanghali until about 2 p.m. Kahapon, ang tindi po pala ng volume ng rainfall na bumagsak sa Metro Manila kahapon ng tanghali, Yusek, sir?
6: Opo, yun pong bumagsak kahapon sa loob ng 5 oras ay halos kalahati ng 24 oras ng undoy. Kaya 44% actually to be exact. So medyo mataas talaga ang volume kahapon. At lalo na yung alas 12 hanggang alas 2 na portion, 136 yun. Pero yung hanggang alas 12 hanggang alauna lang, 76 mm yun. Napakataas yun. Halos 3/4 ng meters. 3/4, parang 3 pie ang magsak na ulan sa Science Garden. Kaya makapal talaga ulan kahapon.
5: Ayun. So this explains kung bakit talaga nagkaroon ng flash floods in some areas dito, limbawa sa Quezon City, na kahit paano ay napahupa naman kaagad. Ika nga, na dahil sa rehabilitation ng ating mga drainage system and flood control projects po, Yusek.
6: Yes, Sir Alan. Pinakaiba yan siya, parang, di ba, pag naghuhugas tayo ng plato sa lababo gamit ang isang palanggana, habang may tumatagas na tubig sa habang tayo naghuhugas, okay lang. Ay, nadadala ng drain ang lahat ng tubig na lumalabas kung galing gripo lang. Pero oras na itinapon mo na yung laman ng palanggana ng biglaan, talagang magkakaroon muna ng tubig sa lababo bago pumasok sa drain.

0: Kaya, ganun na nangyari kahapon, yung bumuhos ang malakas na ulan, talagang umangat ang tubig sa mga ilog, pumapaw, at pagkatapos ay nagsubside naman.
1: Yun, okay. Now, dito po halimbawa sa yung kahapon, yung matinding volume ng pag-ulan, may na-monitor pa ho ba halimbawa na mga daanan ng tubig, baha, na biglang nagkaroon pa rin ng mga nakaharang o nakatambak na mga basura, sir?
0: Sa taas ho, sir, ng tubig kahapon, yun nga, nakita natin na inanod talaga yung mga basura papunta Opo. Sa major waterways. Kaya nung nandun tayo pumunta sa area ng Ilog Pasig, taas Ayala, nakita na naman natin, may video nga kami dyan na ilalabas.
1: Opo.
0: Eh talagang yung basura, eh talagang namang kitang-kita na napaka, dahil medyo mga Ilog Pasig, so dispersed, hindi siya gaya ng Redan Tourist Water Channel na maliit, na talagang naipon. Eh sa Ilog Pasig, dahil nagfo-flow ang Ilog Pasig, eh talagang yun, nakakalat at napakarami. Pero alam nyo, napakarami talaga sa ala, nakakalungkot tingnan ang Opo. Basura kahapon.
1: Yes, sir. Okay. Siyempre, dito sa aspektong ito, mahalaga ang pakikisa ng bawat isa. Bawat isang mamamayan para doon man lang sa aspeto ng hindi pagtatapo ng basura o yung tamang disposal dapat ng basura starting from the household mismo. Yusek, sir.
0: Yes, sir. Alam niyo, Sir Alan, ang garbage disposal kasi ay ang garbage disposal ay multifaceted kasi yan.
1: Opo.
0: Dalawa major component niyan. Isa ay parte ng gobyerno at obligasyon ng gobyerno ang mag-set ng sistema sa collection at sa disposal ng basura. At siyempre naman, itong mamamayan naman, tayong mga mamamayan naman, ay may obligasyon din na huwag nang pabigatin ang trabaho ng gobyerno, huwag nang magdagdag sa stress ng system at simulan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga regulasyones, pamantayan sa pagtapo ng basura, gaya ng halimbawa, segregation, very important,
1: yes,
0: recycling, upcycling, at iba pang mga paraan para ma-reduce ang waste na nakakarating sa ating mga landfill.
1: Okay. Opo. Isang puntos pa po, Yusek Torres, sir. Kumusta po yung ating mga pumping stations all over Metro Manila na gagamitin kung sakali para higupin yung mga naiipong tubig, baha, at mabilis na mapahupa ang mga ito, sir?
0: Okay po, sir. Ang ating mga pumping station, gumagana na po lahat. At kahapon, nag-deploy rin tayo ng mga mobile pumping station at saka mga booster pumps para makatulong sa pagpahupa ng agarang pagpahupa ng baha, lalo na diyan sa area ng Mindiola kung saan ang mga eskwelahan natin ay may mga pinasok hanggang sa loob ng kanilang mga eskwelahan. So nagpadala tayo ng mga inhinyero natin, tiningnan kung saan ang tubig at kung paano natin sila matulungan para mapahupa agad ang tubig sa kanilang mga establishmento.
1: Ayun, okay. Isang punto sa lang, sir, ang inyong mensahe at panawagan sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon pong umagang ito ng Tuesday, sir, please.
0: Yes, mga kapabayan, magandang umaga po. At sana po, sa ngayon, patuloy tayong maging mapagmatsyag, maghanda, at sumunod sa mga pinanunukala ng ating pamahalaan regarding sa pag-iingat ngayong araw sapagkat meron pa rin orange sa rainfall warning sa Metro Manila at matataas pa rin ang tubig sa ating mga waterways. Sana po mag-ingat palagi at laging tandaan po yung ating hotline 136 sa MMDA para po sa emergency. Huwag na po kayong tumawag kung ang inyong itatanong lamang ay kung suspindi ang number coding kasi kahapon, Sir Alan, talagang nabulunan ng system sa katatanong kung number coding ay suspindi. Ang number coding po ay ating ipinapublish sa MMDA Facebook page. Real time po yan. At katabi lang po ng mga telephone operators natin ang mga social media personnel natin na nag-update sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Facebook at sa ating iba-ibang social media accounts. So, again, ang ating hotline 136 pang emergency, kung gusto nyo malaman lang ang ibang mga balita or mga promulgations ng gobyerno, especially yung number coding, dyan na po tayo sa Facebook page ng ating MMDA.
1: Yes,
0: sir Alan, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito.
1: Opo, thank you, sir. Good morning po.
0: Yes, sir. Opo.
1: Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Yun hong matinding volume ng rainfall kahapon ng tanghali. Yun nabanggit initially kanina ni GM Torre, yung limang oras magmula alas 12, yung limang oras na rainfall ay equivalent sa about 44% ng rainfall na ibinagsak ng Ondoy. Mamaya pag-uusapan nun natin yan. At ang ating kakaugnayin, ang chief naman ng PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Kumustahin natin yung gaano ba talaga karami yung rainfall, yung volume ng ulan na bumagsak kahapon na naging dahilan ng pagkakaroon ng pagbaha in most parts of Metro Manila. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
1: Mga kaibigan, 19 minutes. Makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong, sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikibalita muna tayo diyan po sa Mandaluyong City. Makakausap natin this morning ang department head ng kanilang City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Roald Arcangel. Sir, magandang umaga po.
9: Magandang umaga, Sir Alan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
1: Opa, makikibalita lang kami. From your end, dyan po sa Mandaluyong City, yung Mandaluyong, merong portion, merong side diyan na nakaharap din sa Pasig River. Ano po? Kumusta po sa inyo sa kasalukuyan diyan sa Mandaluyong City, Sir?
9: Sa kasalukuyan po ano naman po tayo, wala po tayong reported floodings as of this time. Lahat naman po na ating mga kalsada ay passable po.
1: Ayun. Noong kasagsagan ba ng mga pagulan kahapon, meron tayong mga kababayan tiga Mandaluyong na kailangang ilikas to safer areas, sir?
9: Oo, sa katunayan, meron po tayong preemptive evacuation at hanggang sa ngayon ay nakalagak po sila sa iba't iba nating mga evacuation center. So meron po tayong naka-preemptive evacuation mula po sa Barangay Edition Hills, mula po sa Barangay Daang Bakal, Hagdang Bato, Itaas, Poblasyon, Old Saniga at San Jose. So total po meron po tayong 156 families, plus meron po tayong outside evacuation na 56, na total of 773 lahat po ng ating mga taka-preemptive evacuation po. At bagay po kaninang 130 update, medyo nadagdagan po yung ating naka-preemptive. So, ang total na po is 812 individuals na po.
1: Okay. At yun naman pong mga supplies na kailangan nila, pagkain, mga hygiene kits, inuming tubig, ay kumusta naman po, sir?
9: Oo, mula ho kagabi, mula nung amin po silang inilikas, ay tuloy-tuloy po ang suporta ng pamahalaan lunsod ng Mandaluyong. So lahat po sila ay provided naman po ng mga sinasabi po natin mga supplies, yung ating pong mga pagkain, ay tuloy-tuloy po yun hanggat hindi po sila nakakauwi ng kanilang mga sarili-sariling mga tahanan.
1: Ayun. And syempre, ang pag-uwi o pagbabalik nila dun sa kanilang mga tahanan, ano yan, nangangailangan muna ng go signal o clearance from the local government unit to make sure na ligtas na para sila sa kanilang pagbalik, yung kanilang lugar, sir.
9: Oo, totoo po yan. At kami po ay direkta na ipag-unayan sa mga respective barangay captains po nila. At alam naman po natin na meron pa ho tayong forecast na tuloy-tuloy pa ho ng pag-ulan.
1: Opo.
9: Hanggang Wednesday at Thursday meron pa ho tayong pag-ulan. Kaya hindi po, hanggat hindi po nasisigurado na maganda na po ang panahon at wala na po yung banta, doon lang po natin sila papayagan na tuluyang bumalik at muling manirahan sa kanilang mga tahanan.
1: Ayun. So ngayon, wala namang mga baha na nakakasagabal sa mga pangunahing kalye natin dyan sa Mandaluyong City, sir?
9: Opo, as of now, wala po tayong reported flooded areas po. Kahapon po kasi nakapagtala po tayo ng average rainfall of 158 millimeters. So medyo may kalakihan po yun. At the same time, tumaas po yung mga waterways po natin, yung San Juan River, Pasig River, mga nagsiangatan po.
1: Opo.
9: At syempre, hindi ho natin maalis dito yung basura na nakasagabal din po sa mga drainages po natin.
1: Mm.
9: Kaya yun po yung isang sanhi sa pagbaha po sa ating lungsod. Pero ang kagandahan naman po rito sa Mandaluyong, once na humupa naman po ang ulan at bumaba yung mga ilog, ay tuloy-tuloy naman po ang pagbaba ng ating mga waterways, ating mga baha po sa ating kalsada.
1: Ayun, okay. Nako, Sir Roald, sir, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito na inyong pinagkaloob mula po dyan sa Mandaluyong City, sir.
9: Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
1: Thank you. Good morning, sir, mga kaibigan. Ang chief ng Mandaluyong City Risk Reduction and Management Council, si Sir Roald.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that! Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at makikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawa.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issue. Na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
4: Mga palatuntunan ng ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
4: Radyo Magazine.
13: Servisyo Publiko.
4: The AM and FM collab.
13: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Mga kaibigan, ang oras natin 31 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ngayong araw na ito, magpapatupad po ng libreng sakayang Department of Transportation o DOTR. At ilan pang mga ahensya ng pamahalaan. Ngayong araw na ito po yan, mula 6 AM hanggang 8 PM. At yan po'y para alalayan ng mga pasahero sa gitna naman ng masama pa ring panahon. At ito po'y maaaring may extend kung kinakailangan. Mamaya po pag-uusapan natin yung detalye niyan, lalo na yung mga ruta na alalayan po ng libreng sakay ng Department of Transportation. Makikipag-ugnayan muna tayo sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So CAAP, makakausap natin ang kanilang Public Information Officer, si Ms. Bea Bernardo. Magandang umaga po.
14: Good morning, Sir Alan, and good morning po sa ating mga kababayan.
1: Yes, ma'am. Una, makikibalita kami kung may abiso ng mga canceled flights para sa araw na ito as we speak, ma'am.
14: Yes po, no, Sir Alan. Since 12 midnight last night, 26 na po yung affected flights. Sa mga flights na po, una naman po tayong canceled flights, pero ito po ay mostly mga diverted flights. So 11 po yung na-divert na flights. Mostly mga international flights po ito na papunta sa Manila. Na-divert po yung flight nila sa May Clark. And then lima pong miss up those at 10 naman po yung go-around flights natin.
1: Okay. Pag sinabing diverted yung flight, salip na mag-landing o lumapag dito sa Manila, doon muna sila, ikamo sa Clark, Ms. Bea, sa Clark muna sila.
14: Yes po, exactly. Ganun po yung ginawa natin kasi mas okay po yung panahon sa May Clark compare po dito sa Manila. Kaya instead na lumapag sila dito sa Manila, dinala mo po na muna din sila doon sa Clark and doon natin sila binigyan ng assistance. So, binigyan natin po ng option kung pwede natin silang ihati dito sa Manila ng by plan travel na po to, or kaya na willing sila para sa susunod na flight at para may dala dito, madala sila dito sa Manila. So ganun po pinigil natin sa kanilang mga option. And so far po, naman po yung mga pasahero natin, wala naman po tayong stranded mga pasahero sa Clark po.
1: Ayun, okay. So yung iba, kamo, bumalik, ganun ba? Merong mga bumalik na flight sa point of origin?
14: Yes po, no. During the time na naging okay-okay na po yung panahon dito, ibinabalik din po natin sa Manila yung flight. So, para ang nangyayari lang po is from their point of origin po, papunta po sana ng Manila, di-divert start. Nung okay na po yung panahon, ibinalik din natin po sa Manila.
1: Ah, okay. So, yung totally canceled na nakascheduled flights, anong detalye tungkol doon?
14: Wala pa po tayong canceled flights po na nagtatala. Mostly diverted flights lang po.
1: Mostly diverted flights patungo o paalis ng Maynila. Ganun po yun, ano?
14: Mostly po na ma-affected flights natin ay yung from galing po ng ibang lugar po ng Manila. Yung from Manila flights naman po papunta sa mga probinsya or international flights, naging okay naman po. Nakalipad naman po sila.
1: Ayun. Okay. So, sa ganitong mga sitwasyon, Bea, no, ang may papayo sa ating mga may nakaschedule na biyahe o mga paglipad ngayong araw na ito is to double check first kung tuloy o hindi, kung canceled o hindi ang kanilang flight bago pumunta sa airport. Madam?
14: Yes po, exactly no, Sir Alan. We advise po yung ating mga kababayan na makipag-coordinate na or tingnan nila sa website, sa Facebook pages ng kanilang mga airline kung tuloy o hindi yung kanilang flight bago sila pumunta sa may airport. Wow. Sa mga ganito namang panahon, meron naman tayo mga itinutuloy na flights, pero yun nga lang, may mga flights talaga na hindi kinakaya ng mga aircraft, kaya hindi natin tinutuloy yung flight. Pero kung sakali namang isa yung mga flights nila, mga affected flights, tutulungan naman din sila makipag-coordinate sa mga airlines nila para malaman nila kung pwede nilang ma-rebook o ma-refund yung kanilang flights po. Pero really, advice po talaga na bago pumunta ng airport ay i-check kung talaga tuloy ba o hindi yung kanilang flights.
1: Okay. Nako, Miss Bea, salamat na marami ha. Thank you very much for the updates mula sa ating Civil Aviation Authority of the Philippines, ma'am.
14: Thank you po at mag-ingat po tayong lahat.
1: Thank you. Good morning, Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines, si Miss Bea Bernardo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito po yung mga ruta kung saan magkakaroon ng libreng sakay ang ating Department of Transportation. I-deploy po mahigit sa 40 vehicle assets ng pamahalaan para alalayan ang mga commuters na maaaring ma-stranded. At syempre, nandyan din ang pakikipagtulungan ng iba pang mga government agencies sa pagbibigay ng libreng sakay sa mga pasahero na apektado po o maaaring maapektuhan ng matinding pag-ulan. Prioridad na makapasok at makauwi sila ng ligtas. Yan po ang sinabi ni Transportation Secretary Banoy Lopez. Ito po yung mga areas ha. Yung mga ruta balikan ng libreng sakay ngayong araw na ito. Quiapo to Fairview at pabalik. Luton to PITX, Divisoria to Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft Avenue, Luton to Muntinlupa Star Mall, Heritage Market Heritage patungo sa Market Monumento patungo sa PITX busway route po yan. Kalentong to Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue via Araneta Avenue, Baclaran to Sucat. Katuwang po ng DOTR sa pagkakalob ng libreng sakay, ang Office of the President, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, Civil Aviation Authority of the Philippines, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang Department of Energy, Department of Labor and Employment, at ang Philippine Army.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Commission on Elections. Makakausap natin si Chairman George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service
21: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Radyo Publiko. Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
20: Balita ang pambansa.
2: Sa ulo ng ating
20: pinakamalawang na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
21: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan.
21: Sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
22: Magkaisa.
23: Magtulungan.
22: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
2: Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko,
2: and The Capital.
21: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
20: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko,
2: sa 104.3 The Capital.
24: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko.
2: 738 AM. Sa puntong ito, hingi naman tayo ng update sa Commission on Elections sa pamamagitan po ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
25: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
2: Ayan. We understand that the COMELEC has actually ordered a probe dito sa ambush sa BARMM Interim Chief Minister Makakua. Ano pong latest sa bagay na yan, Mr. Chairman, sir?
25: Yes, Sir Alan. Kaagad tayo nakipag-ugnayan sa pinuno ng Philippine National Police, General Nartates, at kaagad natin sinabi nga sa kanya na kinakailangan mayroon ditong mga aresto. Hindi pa pwedeng wala sapagkat at kinakailangan magkaroon kagad ng follow-up operation at investigation sapagkat siyempre yung mga kababayan natin baka kasi magkaroon ng agam-agam, mayroon magkaroon ng takot dahil nga ang mismong Chief Minister ng Bangsamoro ang tinangka na inaambush nga. So as of kahapon naman ay patuloy pa rin ang kanilang investigasyon at nakita nila naku, napakadami pa lang mga basyo ng bala ang ginamit at ibig sabihin talaga ang intention ay i-neutralize ang Chief Minister. Ang Philippine National Police, Sir Alan, ay hindi pa nila kinoconsider na election related incident ito dahil may proseso ito para maideklara na ganyan, pero ang COMELEC po kinoconsider na natin ito election related incident sapagkat una, Chief Minister yan, ang pinakamataas na opisyal ng Bangsamoro. Number two ay siya mismo ay tumatakbo dito sa eleksyon na mangyayari sa September 14. At the same time, yung palang mismong araw na siya ay na-ambush, ito ay nanumpa bilang miyembro ng pangalawang pinakamalaking partido sa buong Bangsamoro. Originally, nandoon siya sa pinakamalaki. Ngayon, pumunta na siya doon sa pangalawang pinakamalaki, yung Bangsamoro Federal Party, at naging chairman din ng nasabing partido. At yun, pagkatapos mangyari yung panunumpa, pabalik siya mismo sa Cotabato City. So, again, as far as the COMELEC is concerned, wala kaming ibang makuhang konklusyon kung hindi ito ay may relasyon sa halalan.
2: Okay. Given this situation, Mr. Chairman, sir, inaaral na rin ba na COMELEC na magtaas ng level of alertness o concern, halimbawa sa isang particular na area dyan sa BARMM, Mr. Chairman, sir?
25: Lalo-lalo na, Sir Alan, kung ang katanungan ay ilalagay ba sa COMELEC control yung dato dito at kung saan nangyari yung pananambang. Hindi po. At this point, Sir Alan, ang COMELEC ay hindi handa at wala tayong pinaplano na ilagay ang kahit anong area sa buong Bangsamoro sa 105 municipalities at dalawang syudad sa buong Bangsamoro under COMELEC control. Hindi po dapat na yung isang pangyayari na yan ay maging dahilan upang sirain natin ang napakatahimik na nararanasan ng mga kababayan natin sa bawat mga munisipyo sa buong Bangsamoro. Ibig sabihin, maaaring tama, nangyari po ito bilang isang election-related incident, pero hindi ito ang trigger para malagay sa COMELEC control sapagkat ayaw natin magdagdag ng puwersa o kaya naman po yung mismong karapatan ng mga kababayan natin ay malilimitahan dahil lamang sa isang pangyayari. Again, ginagarantya natin sa buong Bangsamoro, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14, number 2, at ang katahimikan sa buong Bangsamoro ay napaka generally po peaceful pa rin ang buong Bangsamoro, Sir Alan.
2: Okay, oha. So, ang assurance then from the end of the Commission on Elections, Mr. Chair,
1: tuloy ang BARMM parliamentary elections as scheduled on September 14, sir.
25: Yes po, Sir Alan, wala pong kaduda-duda. In fact, ang inyong lingkod kasama ang iba nating mga kasamahan sa komisyon at ang ating pong AFP Chief of Staff kasama na rin ang Philippine National Police Chief at ang ating pong Philippine Coast Guard Chief ay magsasama-sama sa isang linggo. Kami po'y pupunta mismo sa Bangsamoro para sa aming command conference at yan ay para ipakita rin sa mga kababayan natin na nagkakaisa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa pamumuno ng COMELEC upang igarantya na magiging matahimik ang ating halalan sa September 14.
1: Ayun, okay. In closing, Attorney Garcia, Mr. Chair, sir, ang message of assurance po ninyo sa ating mga taga-subaybay mula sa Commission on Elections. Sir, please.
25: Yes, Sir Alan, maraming salamat. Alam niyo naman po mga kababayan, lagi naman may mga pangyayaring ganyan pagka nalalapit na ang halalan. Pero kita niyo po, bago nangyari yung pangyayaring pagtambang sa Chief Minister ng Bangsamoro, zero po, inuulit ko, zero ang election-related incident natin at nangangahulugan mula po nung nagkaroon ng filing ng candidacy noong May 5 to 7 ay hindi po nagkaroon ng kahit na anong insidente ng karahasan na may relasyon sa halalan. Ibig sabihin, handang-handa ang mga kababayan natin na panatiling malinis at maayos at tahimik ang halalan sa Bangsamoro. At the same time, inyo pong COMELEC kasama ang ating mga security forces. We are on top of the situation at wala pong kaduda-duda, tuloy tayo sa September 14.
1: Yes, sir. Thank you so much po, Mr. Chair.
25: Yes po, Sir Alan. Maraming salamat at magandang umaga po.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya sa ating pagbabalik dito pa rin sa programang Boses. Ang update naman mula diyan sa Navotas. Sandali lang.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM.
7: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpila.
7: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
7: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
7: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas. News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
23: World News in 5.
26: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
27: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
28: 66 Impormasyon.
29: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
30: Sports Radio 918.
31: Radyo Magazine 1278.
32: At Radyo Pilipinas World Service.
33: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
34: Mapapakinggan na
35: sa Capital 104.3 FM.
36: Capital 104.3.
37: Radyo Pilipinas World Service.
38: Sports Radio.
39: Radyo Magazine.
40: Servicio

0: 104.3 Colab. Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, mapapanood po sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, subukan nating makipag-ugnayan sa PAGASA Forecasting Center, ha? Update tungkol po sa magiging kalagayan naman ng panahon sa araw na ito. Siyempre, nariyan pa rin, pinangangambahan pa rin ang pagkakaroon ng mga pabubugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan. Pero siyempre, ang OCD, ang NDRRMC, mas madalas nating textmates ngayong mga panahong ito, di ba? Bigla na lang tutunog ang ating mga phones at may alerto via text na dumarating mula sa Office of Civil Defense para magbigay paalala at babala sa ating lahat tungkol sa mga rainfall warning, yellow, orange at red. Rainfall warnings. Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan na sa PAGASA Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather.
2: Narito ang update direkta mula sa PAGASA. Atin sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
5: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig. At narito ang ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan nga, meron tayong dalawang low pressure area na binabantayan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung nasa Silangan nga ay huling namataan sa layong 1,115 kilometers Silangan ng Northern Luzon. At yung ikalawa naman na low pressure area ay nasa layong 295 kilometers Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Alinman sa dalawang LPA na yan ay wala pang direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Ngunit yan ngayon patuloy na humahatak dito sa ating habagat na siya nagpapaulan pa rin sa Luzon at Visayas. Magdudulot ngayon ng mga malalakas at patuloy na mga pag-ulan dito sa may Benguet, maging sa may bahagi ng La Union, kasama rin dyan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pabugsubog sa mga pag-ulan naman ang dadalhin na itong habagat sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Maging maulap at makulimlim pa rin ang kalangitan dito sa may Negros Island Region, nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Western Visayas. Sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, mas magandang panahon pa rin ang aasahan. Pero sa chance na mga pulupulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat at localized thunderstorm. At sa maging kalagayan ng ating karagatan ay wala naman tayo nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat nga lang sa papalaot sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon, maging sa may silangang bahagi ng Mindanao, dahil maging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alot. Yan ang latest mula dito sa PAGASA, Charmaine Varilla, nag-uulat.
2: Thank you so much, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Oh, paalala pa rin ha, ingat. Kung lalabas ng bahay, magbitbit ng payong o kaya magdala ng jacket, ng raincoat para sigurado. hanggat maaari umiwas lumusong sa tubig baha. O yan ha. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 18, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Mary Ann Villos, Arnel Villamor. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. 98.1 BT Radio.